0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system.
3: Mighty C,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso TB pneumonia o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamasaga sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Max 4 Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Max 4 Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica Max 4 Biotics!
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
14: Extend
16: food supplement for men.
17: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzon, Zoriaga Street, Bacolod City. Arandrea Manpower Services Company.
18: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number 1,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
3: Manunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magpapainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: Las 8:14.
19: Yes, sa mga angkol, mga tatay, nga edad-edaran na, sa muta tong nana sa mga 57, nga kutom na lang yun sa una-una ang mga ana-ana, pero wa na yoy kusog. Dinigon mo barog ang mga espada, at o ana nang solusyonan, pinagi sa pagtumar sa Extend Food Supplement for Men, mga angkol. Pamate, madura eyes on the board, kaya para matabangan gin mo ani. Muligon ang iyong relasyon, kaoban yung asawa. Aha, asawa ra pod para ra pod siya asawa kay way labot ang kirida kay nadedikado ta na eskwelata no. So imbus ang usa ka round bahimo na nang upat ki five bray. Magkaingon lagi nang asawa ego na pancho.
16: Based your own experience or sa pagadungog
19: sa mga kuan ra mga testimony dire nga kanang oh mga testimony.
16: Oh. Klaruhon na to na. Ang extend mga ka K5 ano, try ninyo 1 hour before sa inyuhang kuan na. Inyuhang dula diha. Dula mo diha.
19: Dula diro sa katre.
16: 1 hour or half hour diha na. Inyo ng imnon diha. Para, okay, alam nyo na yun ah.
19: Hindi na dapat isa-isa.
16: Mapalit na sa mga butika nationwide diri sa Dakbayan, San Carlos na sila diha sa Barrick Building, Vigo Stilo Street. Ang kuan na, ang nalimot ako. Ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nasa barangay 3 or diha sa inyong mga barangay, mga ka-K5, pwede mapalit kay Nanay Agnes Garingo. Sa Phase 4 Black 12, Barangay Rizal. Pasita sa Tingasin, kay Nanay Pasita diha sa Panuulan, Guadalupe. Kay Nanay Carmelita Barbicho sa Bagunbon. Kay Madam Gretchen Inderes sa May Bonifacio, Barangay 5. Erlinda Espania, Medina Taps View, Barangay Rizal. Mary Jane Ritalia, Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nanay Nelia Langungan. Lagungan, no? Lagungan, Miercolisan Prosperidad, kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Orban Rizal. Balikan na to ng Uban Ron, Shagit sa Kipay Pam.
19: Yes, good morning ni nabasa naman ng Uban, no?
16: Aha. Mm-hmm. Good morning ni Sir Federico Abad Gracia. Naka-knowledge po ko ana nga isyo, sir and ma'am. May isa kahinawayon sa player. Page time siya. Gipadula di pod magkadimao ang action. Salamat. Nanaway sa player sa basketball unya sa siya nang gipadula di man pod ay kamao.
19: Mao na dira. Sakit atoy.
16: Mao na diha nga di lang tud ta hilabtan diri ba kay kung kamo man pod siguro sa amo adi man pod guro pod mukbalo. Balo kag inyo trabaho po diha, di pod mikbalo ana.
19: Okay, inyo man trabaho, amo pod in trabaho. Oo,
16: pero di mi manaway kay inyo ha mana.
19: Correct.
16: Di mi manaway kay gahapon daan National Teachers Day pa. Oo, pero pila ra man sila ing ana, halos tanan nga mga teacher mga nindot man kay 5 pam. Nagani ko mga ilhan nga mga teacher nga di gid mo appeal sa mga issue sa gobyerno.
19: Gili ay.
16: Kay kuan sila, public servant sila.
19: Mag-focus na sila sa ilang trabaho.
16: Kung sa trabaho nila, dapat dira lang, di kayo appeal aning uban.
19: Naway pa dyan.
16: Ana, kining sige reklamo aning aho ang isyo, ang address ra. Basig, ikay interview ho na mo, wala kay matubag. Basig, manago ka diha sa imong labisa. Basig, manago ka sa lingkuranan diha, kay mahadlo ka. Oh, how address ra dyan ang diferensya. Yes.
19: Himoon dyan ako ang isyo.
16: Ang gitawag na to nga mag-ubrag balita, the accuracy is the first nga need sa usa ka tawo pero di lagi na to mga perfect lagi may mga diferensya
19: di ba medyo perfect
16: oo. So ang katong sayop usbo na to para may perfect na to siya
19: kana
16: na dili kay imo da yung kusilunggo pa kapamala pakamalauton mo da yun ya insultuhon mo nga kung paglantaw mo diri sa amua sa mga taga K5 burag ingon burag paglantaw nimo mga grade 1 kay ming dako din he di ba. Sakit oy, pero wala ra, buragi wala na nato gitagad.
19: Atara nang gimeryenda.
16: Oh, gimeryenda na namo kay normal yun na bisag dili sayop ang balita, bumangita yun na silang sayop.
19: Mao. I'm sorry. Kita naman ta, dilema na sila atong boss.
16: Once nga teacher ganita, dapat nanging teacher ta. Mo. Mutudlo ta dili kay manuya ta sa ubang tao.
19: Yun. That's
16: Ano pinaka-point diya nga maestro, maestra, katudloan ang di ka mao.
19: Para makat-on.
16: Para kakat-on, dili kay imuhang, hinawayan, hinawayon, ano mo na?
19: Hinawayon.
16: Hinawayon, imong, kuna, murag suyaan mo, silunggo pa, hikayan mo. Ang pangutana na ko, ikaw, wala jud ka ba masayop, ma'am? From the very beginning of your life in this beautiful world.
19: Copyrighto.
16: Sige. Before tayo kakip ang Jezebel Barbicho, ang balita niya, la, kwan yun, na ang fetus ba?
19: Mm.
16: O fetus. Pero before, ana, na ko'y video nga ipakita ninyo, mga kakifive. Basi na mo time diha, lihog ko glantaw god sa tuang live. Kay kini proyekto ni sa gobyerno nga binuang nga trabaho, mga kakifive, no? Kini makaingon jud ta nga dili ni siya kuan, dili ni siya kuan, dili ni siya content kifive pam.
19: Tinuod jud.
16: Tinuod jud. Dili ni content, tinuod jud, ipakita good MJ. Nay usa ka proyekto nga dalan, karsada nga putol.
19: Mm.
16: Gi sumpayan mga kakifive, yo disatis siya. Ang gisumpay, ari sa wala ang gisumpayan, tuas tuo. Nang tawag ko ninyo sa live, wala nagtabo.
19: Bay?
16: Kita mo ka.
19: Ah, basi kang gaubra ng libat?
16: Ah, sobra pa sa libat. O, nang tawag nyo sa live, oh.
19: Sige na.
16: May putol. O niya, gisumpayan. Pero dito na tabo, sa pikas, wala nagtabo ay.
19: Wala na, kung bakit nag, sabi niya.
16: Balingag yun ang mga tao niya. Sino gubra, sino kontraktor sa libat? Di ba ka mga ugag yun mga tao? Pagkita mo pa lang ang sa inyo nga pagtakos na nga kiwi siya, huwag nyo ginyagin liwat?
19: Nalibat ng
16: katrabaho. Kaya isa pa, lapad-lapad man sang dalan, sang ano, sang space, di ba?
19: Mm-mm.
16: Oh, nang tawago din nyo sa live mga ka-K5 kung tarong ba na?
19: Wala na ba ni dabao?
16: Sample, dalan, krasada ni, no?
19: Susdiri
16: magisumpay ang sugpon?
19: Wait, no, wala na, wala yun na sumpay
16: dapat
19: siya.
16: Dapat iana eh, tabo oh. Eh. Eh, diri mag-iana man.
19: Na.
16: Oh, tiyong sao na ron, nang tawag na oh.
19: Kumbaga, niliko siya gling dalan po.
16: Utok sa mga gatrabaho, no? Bisan ikaw na lang kung ultimo nga liburer, di na makalantaw ko ka sa foreman. Saan man nga di man matabo dito sa ato ang sumpayan?
19: Wa na gatugma, no? Wa gina abot ba ang kadatumoy nila?
16: Pagkabuangan ng ubraha, eh. Binuang yun kayo ba? Mo ni kanta gani nga imahi o kadungog ka ng kanta nga imahi.
19: Kita sige, kano makadungog na ko ng kanta nga. Okay, sige, sige.
16: Kanta na diha. Ano siya? Ari. Nindot yung kanta eh.
20: Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan.
16: Ninduto eh.
20: Nagulang kakain.
16: Para dyan na diriba, no?
20: Sa isang magandang larawan, paulit-ulit na
16: gaya oi.

0: o paglaro itong mundo. Okay, that's all, folks.
1: Oh. Sakto, pinagtagpo, pero hindi tinanan na kayo. Anak, nung tato.
0: Oh.
1: Diri po giyag, eh.
0: Liliko, speakers?
1: You're
0: not. Hindi
1: mo ito wala, no? Sakto na sila si Kuan. Timo?
0: Balo, bro. Eh, kulang, bro. Pamahaw ni mga tigang. Paita. Oh, pagkapaita, gino. Tinuntuhan radyo ng kwartas gobyerno ba?
1: Pero masa, may na ni ka unique siya ba?
0: So, Ilonggo pa, balingag ang mga tao, no? Balingag, balingag. Sige, last 8:24 na. Kung ano ito, balita, may ka-K-5 Jezebel Barbicho, may fetus, mga ka-K-5, nga nakitaan dito sa Victorias.
1: Mm.
0: Pero ang pinaka-unique, ani, kay ang tag-iya aning fetus, mga ka-K-5, wala siya mo ikyas, K-5 Pam.
1: Oh, nindot, dira.
0: Wala siya mo ikyas. Sa kahadlok niya, siyempre, burag, wala sa kabalo siya, buhaton niya.
1: Mm, naratol to siya.
0: Naratol siya, pero malaligi, wala siya ning ingon nga gibyaan.
2: Oh. K-5 News FM Live Report.
0: Yan, detalwin ka K-5 Jezebel Barbicho. K-5 Jez, kagawad, good morning.
1: Pagpunta, kagawad, Jezebel.
3: Yes, good morning, K-5 Bri. Good morning, K-5 Pam. Usaka, 20 anyos nga estudyante nga babae aga nagbilin sa fito sa kasilya sa mga babae dito ni naitabo sa Victoria City Coliseum niato ga Biyernes October 2. So mala pa sa investigasyon sa kapulisan kay February kay Pam ang mga babae usa ni siya sa mga matawag nato ga partisipante sa programa nga Legis Here bawat batas mahalaga nga gipahigayon sa maoga lugar kay February kay Pam. Matod pa sa babaye kalit lang kuno ning misakit ang iyahang tiyan.
0: Uy.
3: Inungdan niya miadto siya sa maong CR didto niya nahimugso aga fetus og tungod sa iyang kalisang og kaning panic iyahan na lang kining gibilin sa basurahan. Human sa hitabo nakabalik pa estudyante sa linya sa maong programa sa wala pa siya mipauli. Gusto na yan pa niya unta niya og balik ang fetus sa Coliseo mga alas 10 na sa gabi eh, pero wala na siya pasudla sa security personnel. Giangkon sa babae kakipay Pam niya gibarabana nga tulo na siya kabulan niya delayed o wala na siya duga.
0: Aha. So mag-20 anyo siya K5 Jess college na, no? College na.
3: Yes, college.
0: May unsa dito? Nakamakadawat silag ayuda dito or scholarship program? Unsa?
3: Kwan man siya kanang Legis Here. Kana bang ugnakay mga problema, pwede ni mo ma-kuan, ma-sulte.
0: No, okay.
3: Ina murag inquiry siya ba?
0: Murag na mo entertain mo dito, dira? Okay. So wala siya kuan kinang katong before nganing sakit ang iyang tiyan kinabang naidugo ning gawas nga ana nga wala ra.
3: Naagi na siya kay February og makuaan ka. Lagi na dugo niya dayon mo kuan musunod ang fetus.
0: Okay. So unsa man ni inang dako-dako na? Pila magingon ka fetus siyempre kinang murag wala ra bid siya murag di pa jud siya.
1: Dili kay pa porma no.
0: Oh, porma murag naguro gamay pero more on blood guro ni Kipab Jess, no?
3: Oh, more on blood. Kuan pa na siya, blood.
0: Dugo.
3: Mm.
0: Aha, pero may naa na na yung nawong-nawong ginagagmay guro, gamay.
3: Naa.
0: Kamot, tiil.
3: Wala pa yung kuan, wala pa yung tiil o kuan. Kanang kuan pa lang kanang si tawag ana man.
1: Nawong-nawong gamay, ano?
3: Kung na'y no? Mata, na'y kuan ana ba?
0: Naa na dyan.
3: Dili pa kay purma ang iyahang lawas kaki February.
0: Purmado na dyan siya. Grabe ha. So unsa man to gidakop siya kay Jess?
3: Kuan wala kay ang kuan ani god kay February matud pa ni Police Major Judices Catalogo ang kining tigpamaabasa na Negros Occidental Police Provincial Office nga ila na ning gikuan ang babae kay sakaan din ni kaso kay February.
0: Sakaan yung kaso?
3: Ang iyang kaso is improper disposal of human remains.
0: Siyempre, hindi man to maingon na to nga improper kay kinang emergency man to.
3: Sa emergency?
0: Emergency man to. Wala man to niya mahibawaan nga maing ane to siya. So, ang iyang kuan ato, maingon na to nga hingagaw na lang to niya. Nga ning gawas.
3: Hindi, kay yaro man kong gibiyaan.
0: So, kung makaingon. Pero, gibalik pan.
3: Unya, wala man siya pasudla.
0: Bitaw, no?
3: Yan, naunha naman siya sa mga polis.
0: Ahay. So, but ako, di ko, ako, sa ko alam paglanto, keep up, Jess, ha? Maging ani, matyagan ko na ani mga consideration ani, ah. Kay gibalik man ganin niya, meaning, dili niya gusto nga biyaan tong fetus niya, galing siguro sa kakulba lang, mauto na buhat niya nga burag nalisang siya maayo.
3: Mm. Pero imposible ka kay Fibray nga wala siya kabalong nga maabdo siya.
0: 3 months, ato, burag aminado man siya nga 3 months nga delay siya.
3: Oh, sa babae ka kay Fibray, kung ingana gani nga nagmabdos na ka, doon na d'yo'y makuha ni mo mamatik, dani mo nga kausaban sa imong lawas.
0: Alam mo, gulit ako aday.
1: Alam mo, yun na usap. Yun. Imong pamurman na.
3: Posible kay nga waka kakuan niya. Mangala, biya ka na, 2 months pa lang.
0: Oh, ah, sige kung ikaw kaon.
1: Ikaw no, sige ang pansit no.
0: Pansit, bihon.
1: Yun. Kaso na yung anak ba? Pansit.
0: Ana mo na, no? Sige, may na ti Ma'am Jess kay siyempre arang-arang na nang iyaha ba, no? So, pagbing-ana, siguro ang kausa aning, unsay kausa aning mga makuhaan ka kay 5 Jess? Mm.
1: Kana, nindot na pungutan na.
3: Unsay kausa?
0: Unsay, hinungdan. Kung si sinungdan ba? Hinungdan.
1: Nga na makuhaan kay 5 Jess?
0: Makuhaan ang usa ka bayi.
3: Posible sa iyang mga pangala, wala niya makuhaan. Dayon, posible ba si giimna na niya pampahulog ka kay February?
0: Okay, okay.
3: O di ba us-us yung matres, ana?
1: Ah.
0: So dapat ipe-check. Mauna din ang ana ay mga prenatal.
3: Oh, dapat magpa-prenatal, Jud.
0: Oo, para makitaan sa doktor. And then pag-ingon sa doktor nga, kinang, oy, imong bata, ing ani, baliktad siya, una ang tiil. So dapat, kuanon tani. Oo. Di ba may ana, no? Kaya gina-x-ray mo na nila, no?
3: Kuanan mo na, kanang ibalihon siya ba?
0: Oo.
3: Kung yung tiil na asa kuan. Ubos.
0: Sa unang panahon kay kuan na eh, ng paltira. May, no? Oo, sila na. Mabalaan na nilang ulo asa dapita, ilang hikapikapon diha. Pero bawal din ay nang kay basing mapusa. Oo. Oh, mauna ang gina-x-ray ang tiyan. Aron mahibawaan kung tao ba dyan na imuhang naadiha ga bukol or basig kuana. Kinakinaon. Ipakita ko na to ang fetus, God. Kaya ang fetus, kay 5 Jess, ang fetus, di ay naana dyan siya ay kuan.
1: Purma na dyan?
0: Purmang tao, pero dako pa siya kay ulo.
1: Pero murag balikog pa yung lawas, no?
0: Oo, gabalikog yung lawas. Nanay mata, nanay purma gamay sa dunggan. Pero wala pa ni ginhawa, no? Wala pa ni, no? Balaw lang yung tawon.
3: Naana
0: ni. Ang iyang pusod, ang iyang tiil, mga mugbo pa kayo o iyang mga kamot, murag di pa napuruma, no? Iyang mga kamot. So, naapoy din rin nga usa ka fetus nga nakita na kung murag ulod.
1: Murag pag-ulod siya.
0: Murag ulod siya, no? Ana siya di ay, no?
1: Ano rin, no?
0: Wala, ang ito ading itsura sa sulod sa tiyan sa gagmay, patapos ting lasuta dahi, oh. Walay mga
1: pagawas.
0: Walay mga kilay ba? Walay mga buhok? Kung kayo awkward kayo siya, no? Walay mga kilay, walay mga buhok. Unya, nugbo kay kag mga kamot. Puro pagkagawas ya, ti makahaladlok naman usahay.
1: Mausap na mausap.
0: Eh paki ana. Gadugay ang imutsura do, makurata naman punta maglantaw, no? So, ang issue na to diri sa Maoni. Estudyante, 20 years old. So, mao man nagulong nga, tilaw-tilaw, timprano pa kayo, good?
1: Mao na lagi diha.
0: Diba?
3: Oh, good.
0: Ha?
3: Kanagong kuwan kay February, kanang uyab-uyab, bugin ay halit.
0: Halit yun na, no? So, dapat ang mga bayi, maadyo ni mo distansya sa mga laki. Kaya usahin ning mga laki, basta na ay mo tumbling diha. Ah, tumblingon yun ka. Lahit ko na sila, oh. Na, 'di ba? No? Mga laki, laki is laki gunagon.
1: Oh, bye, bye po.
0: O gani. Gani kamo mga bayi, once mag-uyab-uyab mo, ayaw mong tumbling-tumbling dayon.
1: Ayaw mong tumbling.
0: Okay, ah. Malitok dyan mo na yun ba? Kaya mga laki, grabiha dyan.
1: Marang pagtikwando, no?
0: Distansya dyan dapat ang mga bayi sa mga laki. Mga dyan na. Kung pwede lang naman,
1: Para dili mapuspusan.
0: Oh, dili mapu dili mapusilan. Ana.
1: Oh, yun. Burial?
0: Oh, mabaril. Mabaril. Ganyan kalaki yung baril. Grabihan, no? So, daghan ang minaw ron ng mga ginikanan, i-double check na to ato ang mga estudyante.
1: Basina na na fetus, budera.
0: Oh, basina na fetus ang ilom-hilom ra.
1: Nanengon. Iiira dito CR.
0: Oo. Nalibang ra kunuhay ni anak na ning gawas
1: diay.
0: Hay nako.
1: Makurat na lang sa di oras.
0: Tingon ni Sir Boy no family si si Gadra Gyod ang nakabalo sa tinuon nga gihimo sa babae sir ay kay og sa tawo madinay ra niya ang tinuon. CCTV unta no. Oh, kung may CCTV dito, no? Ah, mas kuan, mas nindot kay may CCTV. Sige. Lapat kay Pep Jess, good morning.
3: Sige, kay February, marato mahatag report alang sa programa ga for Los Pablos, kay 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kay 5 News FM.
2: Makamainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de Los Pablos.
0: Las 8.33 na tong oras. Grabiha mga balita over the weekend, ay. Dito sa Kawayan, Isabela, na iduhangan na nangamatay, nag-edad og 7 or 8 katuig kay 5 bomb.
1: Kag mga bata pa ba?
0: Oh. Kay na-aksidente nga nahikapan nila ang live wire. Saan igong, kung siya tawagan na burag balon nga gadagandagan sa babaw na inang mga lupad-lupa. Ah, dili, kinang pahanginan nga na motor. Nga sige, kanabang ya sa mga globe, ya sa mga smart, nga makitaan diha, nga dako kayong mga balon
1: sa lagi. Tawag na ibig
0: ko tawag ana. Na, ada ay live wire.
1: Agoy.
0: Oh, so nagkuan sila, fun run sila sa mga estudyante sus kining duwa dito na hikapan man kay 5 pang. Kunting pataya. Ingon diri ni Sharon Laguda, grabe. Duha na ka estudyante na awa sa baby niya. Pinalaglag pa talaga, wala namang kasalanan. Oy, yon baby. Sana makulong yan, babae na yan, wala yan puso. Kung natakot siya, malaman ng nanay niya, buntis siya, wag niya idamay si baby sa loob ng tiyan niya. Wala yung kasalanan, kundi yung gumawa niya, kasalanan niya, yab, yan. Kasi ginusto niya na pagalaw, ayon, na buntis. Ano ginawa niya? Ipalaglag pa talaga yung baby niya. Kawawa yung baby. Oh. Actually, wala man yun. Uy, iya mag-idula. Actually, wala man ito na ingon nga ipalaglag niya. Basta according niya, sa depende niya, na makak siya wala.
1: Oo.
0: Nga nagpa-CR siya.
1: Ninggawas ra dito kalit.
0: Ninggawas dito kalit. Abi niya, hugaw ra, di ay kay tawo na.
1: Bakit tinuod?
0: Fetus na.
1: Share din na kasugit. Share din na kaingon. Share din makahibalo kay Fabrayo. Nagsulti siya tinuod. O wala ba?
0: O ang mahal na to nga Ginoo nga walay undang nga galantaw na to every time kay 5 pump. Mauna. So, kasuhan ba yun siya kay 5 pump? Mauna diha.
1: Kaya paita, ganung, no?
0: Ay, nako nga. Kanong-kuanon, manggod. Ay, nako. Tulotisting, matiprano.
1: Paabot talang mo ka ng
0: kamo mga estudyante diha. Kung eskwela. Pagkahuman, ana, trabaho.
1: Oh, para magkatabang sa ginikanan.
0: Tabang sa ginikanan. Ay, dili man na siya. Actually, wrong na siya.
1: Oh, wrong na siya.
0: Wrong na siya.
1: Ay, para adunay ninit ka kaugmaon. Para adunay ninit ka kaugmaon.
0: Dili sa prangkang istorya. Istorya ha. Ang mga kabataan, walay obligasyon sa mga ginikanan. Kay Five Pam. Yes.
1: So, para I was kinu- wrong.
0: Ha?
1: I was wrong.
0: You're wrong.
1: Okay, kachapon sa atong. Kuan sa topic kay gan wrong mo to. Ganina. So, I was wrong.
0: Tinood na. Ang kabataan, walay obligasyon sa ilahang ginikanan. Sa kabataan na lang na kung kabalan mo, tiwala mo obligasyon.
1: So, depende na lang sa mga kabataan
0: yes.
1: kung mutabang sila sa ginikanan.
0: Correct. Pero ang mga ginikanan, hindi ba yung nga, dong, day, pagka-graduate ni mo, day, ha, nang naka-obra ka, palitin na yung kung sakyanan, day, ha.
1: Katong bago, day, katong lumalhalon.
0: Itong kuan ba, nindot yung kaayok.
1: Katong wasurong, day, ba?
0: Dili, anak. Kay ito. Obligasyon sa ginikanan, nga iyan ang pa...
1: Eskwilahon
0: ang iyang mga kabataan.
1: Ana dyan.
0: Aha. So ikaw na po nga bata, kung makagraduate na ka, dili ka obligaron sa ginikanan mo, pero ikaw na po yung muglantaw po kung unsay nabuhat sa ginikanan ni mo.
1: Ikaw na po yung balig at tao kung unsay ang sitwasyon po.
0: Yes.
1: O mga sakripisyo.
0: Na. ana na siya. And then, ikaw nga, ning graduate na, puhon, di ba, maginikanan pong ka.
1: Mm.
0: Dito na nimo ibuhos imong obligasyon sa imong bata na pod.
1: Kumbaga, bara di kabra.
0: Oo. Oh.
1: Bali-bali ba?
0: Bali-bali.
1: Bas-balos.
0: Bas-balos. Pero, kung ikaw nga bata, ang kita nimo ginikanan nimo nga ana ang sitwasyon, ah, tabang jud ka.
1: Mm.
0: Pero dili ka dapat ginaobligar sa ginikanan.
1: Morang depend, morang ka o galingong ka bubuton.
0: Na. Bon, ana din na, ana na.
1: Ana na siya.
0: Oh. Pero, okay. Okay na siya, no?
1: Yun.
0: Basig na mo yung YCR diya sa sakyanan, mga ka-K5. Di ganit titulo sa Yuta o Balay. Pwede jud mo makaprenda sa Asialink Finance Corporation. Ano? Ito mo pa ka-K5, prenda mo nito kay taas ang appraisal mo, bo ang interest sa Asialink Finance Corporation. And then gadawat sila og mo finance na sila sa salakyan nga palito nimo kung wala ka ikapalit kay 5
1: pounds. Ayun, wala ka ikakash doon, kulay mong kwarta.
0: Balay, pwede po.
1: Pwede po, dito.
0: Dito sa Asialink Finance Corporation.
1: Nas ang pinaka, pinakanindot dira, kanadyong maba ang interest. Mabaw gina gina-apas.
0: Alam na, interest o ang titaas
1: taas po sa appraisal.
0: Pwede mo dito makaduol nila, opisina nila na adra sa Center Mall. At magnagod sa Emerald, mga ka-K5, pangitaan lang si Sir Celso Cabatuan Jr.
2: Baka mainit lang issue at usapin ng payal. Toro de los Pueblos.
0: Niyay balita, mga ka-K5. Dito tao sa National. Pamina mo diha kay Borag Nolonindot ni.
1: National?
0: Main event na to. Kini, ato na lang yung dad-on. Kay ang House Prosecutors, kini sa Kwani ha, sa kaso nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Charges. Kay ang House Prosecutors, ilahan ng walaon mga ka-K5 ang bribery nga charge against Vice President Sara Duterte. Pagkahuman aning simanaha sa deliberation. Aron daw, no? Paminaw mo ani ha, murag lahi na po ning ilang strategy.
1: Naman.
0: Aron daw nga mamubo i-shorten nila ang ihang impeachment trial. In short, atat na jod ang prosecution nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Siyempre.
0: Diba na?
1: Oh, kita kaya.
0: Kabaga, dugayon pa man nato ni, impeach na nato ni, maura mangyapon, impeachment na mangyapon ni.
1: Maura mangyapon ni resulta, mataas o mamaba.
0: Gubaga, burag yana.
1: Ana jod.
0: Ingon lang, i-shorten ko no ang impeachment trial and maka-focus sila on evidence nga dagatuo sila sa mga sufficiente o secure aron nga ma-convict or ma-convict si Vice President Sara Duterte sa maong mga allegation. Grabiya mo ha, gadali mo ha.
1: Di ha, gadali sila.
0: Si Manila Representative Joel Chua ning ingon gahapon nga formally ilahang i-inform ang Senate mga ka-K5. No? Ang Senate Impeachment Court karong adlawa sa desisyon nga i-abandon na nila ang Article 3 sa impeachment complaint nga ga-accuse kay Presidente or Vice President Sara Duterte sa gitawag nga bribery sa kinisya ang naapa nga sekretarya sa Department of Education. Naa daw siya gi-bribe dito ng mga officials, mga circumvent procurement rules sa iyang panahon niya siya pa ang sekretarya sa Department of Education. If you remember, Kifay Pam, naani mga allegations nga ginpanagaan niya og mga sobre ang pila ka mga deep ed officials. Pila ka mga DepEd officials, mga ka-K5, nga na ay alleged nga unod nga kwarta. According pa ni Chua, na? According ni Chua, we believe nga ang mga ebidensya nga gipresenta nila katong ni Agi gikan sa mga testigo o uban pa nga mga documents are or is already sufficient. No?
1: Kumbaga, igo na nga ebidensya to.
0: Igo na to nga mga ebidensya nga may posibilidad maka-convict kay Sara. O niya, kini ang bribery, murag dili na ligon according nila.
1: Mga ebidensya lagi, huyang na kay siya.
0: Basig wala pod.
1: Masigula po tinuod, makita.
0: Oh, masigula po tinuod. Na?
1: O siya may yung ibutang nila.
0: Aha. So according to ang ilang lead nga prosecutor na si Attorney Congressman Gervello Istro, ingon niya, our responsibility remains clear nga i-follow nila ang mga ebidensya and bring focused, well-supported case sa mga conclusion, ingon niya. So, okay na to, no? Mga ka-K5. No? Ang trial, kung mahinom duman, ning start ni siya itong July 6. So, naana sila sa 31 days na ba? No? Kung di ko masayop. Atong niaging simana. O niya, karon, suportahan, dungaga na po nila karong adlawa, Lunes man, na ay kwadron trial. So, ang prosecution, ingon nila, confident sila nga ang pila ka mga allegation po nga nabilin nga ibandira, maka-allege nga pamahog ni kay Marcos, kay Araneta, ni Liza,
1: Martin Romualdez,
0: ang paggamit ko nung di mao sa millions of pesos of confidential funds and unexplained wealth daw, okay na.
1: Okay na to.
0: So, ato aning huwat-huwaton kay Five Pam.
1: Kana?
0: Kung unsa ba jud ang maabtan aning issue ha?
1: So, karong day gadlawa, kuan?
0: Ah.
1: Unsa ko taron? 5? Ika-33 na kaadlaw sa impeachment.
0: Oh, naaron.
1: Ah.
0: Okay. So, basig dili na lang presenter diha ang uban.
1: Kana mga testigo?
0: Mga testigo. Kay, pero, di ba si former Senador Antonio Trillanes, gikakas na to, giwangtang na.
1: Wala ni back out siya.
0: Pero ayang ipasangin lang dito, nga wala na siya gipasulod po, mao si Kuan, si Senador Chis Escudero. Ingon kay siya ang dili na gusto.
1: Siya nagapos.
0: Oh. Siya gibabagan daw, uban nga mga ebidensya. Nya gingon niya si Basina Libot daw si Chis Escudero. Nasa mga plunder nga kaso, ipapriso unta ni. Sa muka na jud oi no.
1: Gubot kay sila dira ba?
0: Grabe na jud nga pagka kuan ba.
1: Wala na ayo
0: ang ilang mga trabaho ron, no?
1: Puro na lang naga-focus ang mga problema, kinasuhay. Hala.
0: So nagpapriskon jud siya. Si Trillanes mga ka-K5. Ang iyang priskon kay tanan ang mga burag nasulti naman to ni Agi ning mga priskon kining mga nadawat sa mga pamilya Duterte.
1: Gikan sa gingong drug lord
0: nga si Sammy Uy. Gikan sa China, kung unsa na lang ang mga allegations mga ka-K5 ang gipanulti. So kay di man madalang masulod dito sa impeachment trial, nagpapriskon
1: siya para dito ni ihanaay ang
0: tanan. So, ato aning paabot-abuton mga ka-K5 kung unsa jud ang maabtan jud ani K5 Pam.
1: Kining impeachment to?
0: Kining impeachment. Ato aning huwat-huwaton na para mahuman na ni. Unya, karong adlawa pod, natay giatangan nga balita mga ka-K5. Kay ikalimang adlaw naman ron sa gihatag nga palugit or tsansa sa Supreme Court nila ni Presidente Bongbong Marcos
1: Kumilek
0: og ang
1: Kongreso
0: nga ilahang sabton
1: Tubagon
0: ilahang i-explicar kung unsay rason nganong ilahang gibuhatan og layi aron nga paisulon ang barangay and iskay elections. Na mahibaw-an ato na ron kung nagpadala na ba sila
1: tubag.
0: Regula pa man, no?
1: Regula pa.
0: Karoon pa ng adlawa or ug-unsa pod ang desisyon. Last day karon eh. So ang desisyon ana sa Supreme Court, mga ugma na pod na. O di gani, mga Miyerkules. Kung madayon ba or dili, mohatag ba silang TRO or wala na dyan eleksyon kay Five Pump.
1: Gina-gira, resulta, duwara kabuok.
0: Duwara na, no?
1: Nai-eleksyon, wala.
0: Oh, duwara dyan na. Ingon din ni Sir Boy Nofable, insakto man po na sir nga ang ubang articles of impeachment kay klaro naman klaro naman na nga isyo kay napagawas naman pod na before sa mga Congress hearing. Og usapod sir, ang impeachment dili lang kay na focus sa mga wrongdoings ni BP kundi sa mga political vendetta. Correct, correct. Julieta Niaga Kabatuan, bitaw Sir Bray, obligasyon dyan na sa ginikanan ang mupaiskwela sa ilang mga anak. After ana, depende na dyan sa mga bata o mutabang ba sila or dili, or sila. Okay. So, mga ani nga mga isyo, makarelate ato mga igsuon ba, no?
1: Tama sila yung mga anak po.
0: Si Tatay Irving, tiraha sabi?
1: Yes, ato na po mo yung nagagupi na sakyanan. Mga sakyanan niyo nga bati na kay purma, nagkagang-kagang nala, ina kayo dalon, na mga pintal nga nangapuhaw, nangapaksit, nangalupyak na nang dapat. Ato na ng pabag-uhon dito. Dalon na tara dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop.

0: Carlos, di mo maayaw ang pangita kay naran jud sa Dublin sa karsada yung mga sakyanan dira nag ang uban naran gyud dira sa gawas kaya og mahuman tong uban ala pa mo sunod. Kay nindot man mo trabaho.
1: Secure nila.
0: Gisecure nila ron.
1: Secure kay bawal na mo parking
0: dira. Ah, bawal na. Ay bawal di ay.
1: Pasulod na jud nila.
0: Oo, pero dito makita nato dito no nga way ubay gyud ang daghan gyud ang nagpaayo kay maayo man ang trabaho kay paibay.
1: Bitaw. Sige. Unsa to sa bago eh? Gamay lang Biki 5 Pambi. Interesante kay ko ato.
0: Abi na kog okay na to.
1: Ni na patay oras nga nabilin daw.
0: Oo, pero nakaluwas ni ko dito pa pa.
1: Katong sa bago ba nga giunsa to niya ang estudyante?
0: Katong usa ka estudyante kay Five Bray.
1: Ah.
0: Katong gilugo sa kuan. Usa ka gialigar nga gilugo sa aning usa ka 30 anyos nga lalaki.
1: Mhm.
0: Kay ni ato na nitabo atong October 1 sa Kadlawon.
1: Okay.
0: Kay kanigong 30 anyos nga lalaki, gikan ni siya nag-inom-inom dito sa balay sa iyong mga higala. Ano yan, pagka mga alas 9, ni uli ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka alauna sa Kadlawon, unsa may nakaon nga, nibalik man siya kay Fibray. Nibalik siya, kay kani siya god, kaning balay sa suspect o sa balay sa biktima, silingan ra sila.
1: Mm.
0: Ya, umanig inom ni hubog na siya. Okay. Niyo siya sa ilang balay.
1: Uh-huh.
0: Pagkalaon na sa kadlaw ni balik siya. Largo siya dito sa balay ani nga biktima kaning 4 anyos nga babaye. Dito giguba niya ang pultahan o kung bumbong sa balay.
1: Mm. Gipugos din na.
0: Pugos siya pagsulod dito kay Fibray then sa merkado na nitawhan kay Fibray nga ang kaning bata iya manggi pukaw.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ay natulog pong inahan ani. Iyang gipukaw dito nagpaila siya nga igsuon siya ning biktima gikan kuno siya bakulod.
1: Aha.
0: Unya gidala ning biktima iyang gikugos.
1: Uy, pilang edad gani?
0: 4 anyos.
1: Okay, unya.
0: Iyang ning gikugos. Then gi kuan niya gidala dito sa may gawas dito sa may kampong nga bahin niya kay nakaagi sila mga solar bitaw di ba uso naman ang solar ron sa kalsada.
1: Uh-huh.
0: So nakita dito sa bata nga dili ba niyang igsuon. Muko anong ta siya mo ikyas unta siya. Mao to nakahuna-una ditong suspect iyang gilampusag bato ang agtang.
1: Ay buang tawo no. Mm. Nalugusan lugusan pa niya?
0: Nalugusan kay Fiber.
1: So ilami ning 4 anyos. Nadakpan eh?
0: Yes kay Fiber nadakpan nating kagol na sa preso.
1: Ipa-firing squad na lang na oi.
0: Para gid mga taong makainom ba.
1: Buangon. Sige.
0: Hay balo.
1: Wala tayo oras, kay Pam.
0: Wala tayo oras.
1: Oh, bye-bye.
0: Okay, tato. Sige, bye. Lord, salamat kayo sa aning adlaw sa imong paggiya kanamo o sa maing panglawas. Sa ato po mga suking tigpaminaw, no? Nga walay puas, nga kanunay nga nag-suporta sa among programa o sa K5 News FM San Carlos. Sa amo na lang busing nga si Dr. Ramil Lloyd, nga salamat. Ako na lang, ang Queen of All Media, si Rekben San Carlos, K5 Pamela Parater.
1: Salamat Lord, salamat kay Doc Ramil Oy. Ako na lang, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5, Brian Morden, ugma poho na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
7: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang cholesterol.
8: Mm.
7: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
8: Mm.
7: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
8: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
7: Correct.
8: Ug kasagaran nga mga cholesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
7: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
8: Mm.
7: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
8: Mm.
7: Ginapagawas kini sa atong atay.
8: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
7: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
8: Mm.
7: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
8: Mm.
7: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay

0: buhaton na ko ni siyang pader sa selula.
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio!
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga bulika.
2: D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct! Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
0: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok.
1: Oo,
0: nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio gyud, nindot ta, Sir GP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang tsansa mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
0: Gusto.
1: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
0: LDL.
1: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Kawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health News D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga uy!
14: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
15: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
14: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
15: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
14: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
15: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
14: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
16: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
12: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay! Ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dungag at detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transport and Services.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
19: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
18: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
19: Muna.
18: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
19: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
18: Na.
19: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
18: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
19: Correct.
18: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
19: Humaw pa na pagkaibaw.
0: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
22: Pag 1 month kape,
21: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
19: Makaguold jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
18: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C, paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
19: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
18: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
19: Bintaha
18: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
19: Dili
18: maguba ang imong kidneys ug ilabyo tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
19: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimo imong maputol pod ang imong tiil.
18: Mm-hmm.
19: Pagkawala sa imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
18: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan.
19: Mm-hmm.
18: Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanang.
19: Correct.
5: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
5: DTX 500.
23: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
22: Pamali sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
25: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
22: Mapali sa mga butika.
19: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
19: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
18: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
19: Aha. Uh-huh.
18: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
19: Ah, Sir Dennis,
18: hili kayo og carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism
19: matatabang,
18: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 ug Mighty C, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
19: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
18: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
19: correct,
18: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
19: Kana!
18: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
19: True.
18: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
19: Gusto.
18: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
19: Kana mo'y kuyaw.
5: DTX 500.
26: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
19: So, Maudyodok, mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
18: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
19: Oh.
18: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
19: Mabangkrap. Nya,
18: muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pankreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas. Kayo. Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
22: Mabalis sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog ka gabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C!
22: Mapalik sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
18: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
18: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
18: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
19: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
18: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir JP, wala.
19: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
18: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
19: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
18: Maudyod na ay superstar diha, Sir JP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
19: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
18: Grabe sa.
19: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
18: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
19: Wala.
18: May monolaw rin ba ang imong plan D3? Wala. D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
6: D3 bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
6: D3 bio!
19: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
18: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
19: Wala.
18: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
19: Sa pa dyan, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuhaon ni D3 bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naakay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
18: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
19: Gutom na.
18: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
19: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
18: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
19: Very
18: question.
19: Efficient.
18: Ang imong D3, nabay ketones?
19: Wala.
18: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
6: D3 bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
22: nga may D3. Apalit sa mga butika.
6: D3 bio.
22: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Pagay si Shella Grace Mendoza. Na permit ko gapang luya ka nang murag kapoy kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So pag nakain ng kuwaning tambala, hinsog na ang akong lawas.
6: Mighty C!
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
19: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
19: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
19: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
19: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
19: Exercise sa kama ba, Dok?
18: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
19: Oh,
18: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
19: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
18: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
19: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
19: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: Of course. Pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
19: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
18: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
19: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
18: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
19: No.
18: DTX Premium Coffee for the best experience.
19: Mm-hmm.
18: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
19: Mm-hmm.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
19: Good bacteria.
18: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
19: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
18: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
19: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
18: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
19: Correct.
18: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
19: Oh.
18: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
22: D3 Bio.
11: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
18: Correct.
19: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
18: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
19: Dili.
18: So balik ta, pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
19: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
18: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
19: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
18: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
19: Ah, wala jud.
18: Wala jud.
19: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
18: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
19: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
18: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
19: Correct.
18: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
19: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
18: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
19: Gusto ko happy ka.
18: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plan D3?
19: Wala.
18: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
19: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Maying panglawas ipadayon.
19: Ayaw, abusuhon.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang
3: DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
5: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
6: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, nahisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
5: Yes.
6: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
5: Mm-hmm.
6: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
5: Ay!
6: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
5: Mauna
6: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
5: Ay,
6: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
5: Ay!
6: Niwang katuluod, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
5: Mm.
6: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
5: Yes!
6: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
5: Uh-huh.
6: Munang rason kung nganong may fatty liver ka.
5: Oh.
6: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Munang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory
5: yes.
6: agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
6: Mm.
5: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
6: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini-unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas,

0: book. Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 si Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
1: Yes.
0: No, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells og imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
1: Kana?
0: No, pabataon pa dyan ka.
1: Wow!
0: No, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
1: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
0: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
1: Oy.
0: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
1: Mm.
0: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede ni mo ning ikamatay.
1: Uyaw!
0: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
1: Mauna?
0: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
1: Mm.
0: Bisan pag niwang ka,
1: mm,
0: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
1: Correct.
0: No? Muna ako, Sir JP, oh, mandigurado na lang
1: dyan. Ay, ako po.
0: Muinom dyan ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado dyan nga himsog ang akong panglawas.
1: Correct. Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil oy siying mayong panglawas. Ampingan?
1: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: Recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Excel Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
10: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Cherry.

0: distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
1: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaysano San Carlos dool sa Jollibee.
2: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
7: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bau, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy!
12: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
3: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
2: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
3: Correct.
2: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
3: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
2: jud
3: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
2: Correct.
3: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
2: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
3: Wow.
2: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud ni mo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
3: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
2: Yes.
3: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
2: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
0: D3 Bio!
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
3: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
2: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
3: Correct.
2: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi ang pod kamubo.
3: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap million ni Sir JP.
2: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
3: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahira jud.
2: Lahira.
3: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
2: Yes.
3: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
2: yes,
3: normal nga mga tangtang ng imo
2: mga
3: buhok.
2: Mga
3: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
2: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako ra sab si Doc Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Country Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay headstone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Three Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
9: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 11:19.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo. At establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Alright, may ngunto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga dirigya po sa itong tulumanon diring 11 Mbps mga balita o public service. Adlaw karon nga Lunes, October 5, 2026. Benos ang ala naman sa Tibuk Pwers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o ang 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Sana andan kiniga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Why classy? Sa tanan nga mga magtutudlo, ang laing klase nga magtutudlo eh. May kuan lang, may ano tawag na, fair play lang. May mga magtutudlo man mga ka K5 nga medyo strikta. May mga strikto. May mga magtutudlo man grabe ka strikto. Pero mo niya itong naabot karon mga ka-K5 because of them. That's why I would like to extend my sincere and deepest gratitude sa tanan-tanan nga mga magtutudlo, labi naman sa akong ating mga teachers, ang uban ang nag-una na. Ato na sa laing kinabuhi mga ka-K5. Pero ang ilahag ng mga pagtulunan nagapabilin gyapon sa ako. Sige, onya, the same time sa tanan-tanan ng mga magtutudlo, Happy Teacher's Day. Dili ni siya, according pa, this is not a profession. Or this is not only a profession, this is not only a job or career, but this is part of the vocation. Kasi may adaptation sa personal eh. Kanang pagkuot dan si mong kagulong bulsa, kanang nagapakita ngay mong passion yun. No? Labi na sa uban pa mga ka-K5 nga medyo may mga pag-alalay pa sa mga estudyante, mamoral man or ma-financial. Oh, di ginakalikayan mga ka-K5. Kinumdom ko sa isa ka-teacher ko before, kanang buhi na sa udto, malantaw din na siya, mag-hutik-hutik din siya mga ka-K5. Mangutana din siya, unsa man na, may balo na. Pagingon nga muragula, ma'am. Pagingon siya, okay, class, dismiss. See you this afternoon, pabilin. Juan de la Cruz. Oh, iya tong ikadungan og kaon mga ka-K5. So, makita ni mo ang kasing-kasing sa isa ka maestro.

0: Bueno, tuntulmanon, magka-K5 gipalayon sa maintingwa sa itong epektibong DTX 500. Ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement, o ka nga itong Mighty C, the Alkaline-based Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes, Extend Food Supplement, ang Adult Food Supplement sa lalaki, pwede sa babae, ay kalimot itong DTX Beauty Shop, ang Clinica D-Fresh.
1: 11 Mbps!
0: Alright, dito maglangan mga ka-K5. Ari na ta sa tong mga headlines. Headlines. Sa mga nagunang balita, naanod og napalgang patay nga lalaki sa La Libertad, gituwang hubog. Lalaki nga geligar miputol og lubi, giserbian sa Juan Antobares sa San Carlos. Samtang Cybercrime Division nagkanayon nga walay na monitor nga pugo sa Negros Oriental. 32 anyos nga high value individual si Kopuman Makwan og 7.82 milyon nga gituang shabu sa Dumaguete City. Gobernador Cesar Barria nagpabatog suporta sa planong pagguba sa mga nasakbit nga legal nga droga sa Negros Oriental. PBBM may saludo sa mga magtutudlo karong Teacher's Day. Samtang sa Escalante, si Pocadac propose 45 million nga budget alang sa tuig 2027. Aprobado na.
1: 11 Mbps.

0: Alas 11:28 na. Before tamatusunahan mga ka-K5, I would like to take also this sa to gani portion wherein kinibitawng paghatag og pasidungog, no? Kadungganan mga ka-K5 sa mga sa gitawag nato ngay kaduhang ginikanan. Kinibitawng ato mismo nga mga magtutudlo. Di man perfecto. Bisan kinsa man mga ka-K5 ako, kamo, mga staff, mga politiko, mga private individuals, di man perfecto tanan eh. May mga pros and cons, kag may mga positive, may mga negative man. That's a nature of a human. Diba? Pero bilang tawo mga ka-K5, let us set aside sa mga negative. Kaysa ako bitaw mga teachers before, may mga negative man to sila. Mapa ko yung mga teacher nga grabe ka maldita. Pero until now, grabe ako ang paghangad sa iya mga ka-K5. Sa kining gitawagtang bukasyon and profession mga ka-K5. Vocation but profession in nature. Dili na to mabutang sa kilid lang ang ilangan na contribute not only sa sosyudad pero sa ato nga mga personal nga mga kinabuhi. As what we have said, they are part of our lives. As what I have said mga ka-K5, parte siya sa ato nga kinabuhi bilang ikaduha nga ginikanan. Para po nas ginikanan ko, lain-lain man mga ka-K5 pamatasan, lain-lain magpakitungo silang mga anak, lain-lain pakitungo silang mga igsuon. Pero magpabilin gyapon mga ka-K5 ang bright side, no? Magpabilin gyapon mga ka-K5 ang mga maayong abutang ngailangan na na-implore diri sa tua. Muna nga, until this time, thank you is not enough. No, thank you is not enough mga ka-K5 nga pasalamatan nato sila because of the challenge nga ilang gi dalit diri sa tua nga naabutan nining mismo nga atong naimutangan karon. Kabalumon sa, for example lang isa ka tawo may nahimo nga isa ka dilimayo nga kinabuhi niya, then the teacher knows, maingon din ang maestra, uy, pupil ko man na, maayo man na. Mao ginakalabanan mga ka-K5. Mag-uol man na sila mga ka-K5. Pero kung ikaw, grabe nga success sa imuha nga kinabuhi, nakabot mo yung mga damgos kinabuhi, they also part mga ka-K5, they also a person na malipay man sa imong naabot. Diba? Mo na yung nakanindot sa mga teachers. Problema lang, kulang sila. Daig-daig sa mga teachers, tapos may budget para dugang teacher. Sige, alas 11:32 na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.

May hatag mga kaka-K5 og kining pagsaludo sa mga magtutudlo. According pa niya, recognizing the vital role of educators in shaping young minds and guiding them towards greater possibilities in life. Lugog po sa ni Kaki-5 Garlo. Amo na kabalo ka, Mr. President. Ang mga teachers na involved sa flood control, grabe ka dugool. Kini mga ghost project. Every classroom carries within it the promise of country's future. It is where young minds learn to question, discover, and dream of what they may one day achieve. Ang kining okasyon gilang sakripisyo ay ginapasaan nga mahimong isa ka magtutudlo lakip ng responsibilidad alang sa pag-umul sa kinabuhi sa mga kabataan. Correct. Mabitaw ginapat palangga untang magtutudlo, di ba? Dungagang sweldo, dungagang benepisyo, especially sa mga retirees. Dapat ang uban dito, pag-retire nila mga kaka-K5, basta updated lang sa uban ng mga nasod sa nanasla sa mga retirees na sila, grabe benepisyo pati ang healthcare. Diri no, ma-appeal ka pa sa kuan, ayuda. Alas 11:35 na mga kaka-K5. Okay na nakal. And sige, sa Picas bahin naman mga kaka-K5. Wala din ni Kwan.

Nalang ko'y gamay nga kinibitawng hisgutan mga kakaypay. Kay murag abi ko, wala na ni. Isa man ko sa una nga nag-aapil-apil ani mga kakaypay. Pero, may lang taon ta. Basi pwede ni siya makuan, Carl. Ma-download ni mo, Carl. I am not against, pero kuningon ani nga style mga kakaypay, dapat i-regulate na. Auban gani, gusto gani, kuan ni. Gusto gani, ano tawag na, gusto gani iban na eh. Anya, naapod bitaw tayo magbabalaod nga, apil-apil pod ani mga kakaypay. Wa man ka, kuan. Nga sa una, may isa pag yun ka, ka magbabalaod karon nga pinaisog-isog pa siya ani sa una. Unya wala man lagi nakatutok man mo noon mo sa impeachment. Dapat muumulmog ka ng isa kabalaod noon to regulate this kind of activities mga dili ko gusto po dili po it is very unfair po mga kakaifa because may purpose mang good ni. Pero galing lang because of the regulation or wala siya regulasyon mga kakaifay, dira magka-problema. No? Ang akong punto regarding na kining mga endurance ride. Uy, hilig ko ani sa una. Kaduha ko, naka-attend before. Wala lang ko ning adtog laing lugar. Dari lang ko sa Negros mga kakaypay. Dari lang ko sa Negros. But after that one, katong twice na ko pag-appeal, nag-stop ko because sa trabaho. Pero sa ako sa akong iklaro ha, dili ko against. Pero ang ako lang mga kakaypay, it needs some sort of regulatory. Kasi nami ang purpose og objective sa organizer ginatuis sa mga participants. Bilang taon ta? Ari-ari oh. Endurance ride di mga kakaypay. Lang taon tang naitabo dito ni naitabo sa ano tawag gani? San Agustin. Dala. Dito ni sa Luzon. Naitabo mga kakaypay.

0: So karon sa ila mismong gihimo mga ka-K-File, nami ang ilang akuan ni. Nindot ang ila mismong ano to gani. Dito na sa Isabela. Karon mo ni natabo mga ka-K-5. Nagpagawa sila og waiver of liability the other katong last week before sa ilang endurance ride. So, mean to say, at this point is that at this point mga ka-K-5, nang hinaok sila kun ano sa participant, which is very wrong. Daw eskulahan pud ni ba no? Now, muna nitabo mga ka-K-5. Lang taon-taon nitabo ng video ha. Ari ka-K-5 Carlo. Big bike na.
1: There you go. Sabi ko sa'yo eh. O, di ba isang? Isang.
0: Kini. Oto. Are, natawa ninyo pagka simplang niya. Bila ka bang ano damay? Spectators na.
2: Sir! Sir! Sir!
0: Morto? Sige. Ang natabo mga ka-K5, na simplang siya dito paingon sa mga spectators nga naa sa curb. Di ba tumabasol spectators gani? Na-overshoot ni mga ka-K5. Na kung lang taon na ito ang ilahang program o activities, nagsugod siya burning preparation, pero ang take-off, alas 10 sa gabi, ka-K5 Carlo. Sumito siya, alas 10 sa gabi, pila-pila ni ka-kuan? Pila ni ka-kilometrahe? 650. So kung mag 650 ka, the same po na sa Negros Loop. Mag 650 ka, normal ride lang ha. 650, kung dagan mo, 80, 90, 100, siguro it will consume a day and night. Mahulog ni siya 2 days. Now, nganong gisgutan ko ni mga ka-K5 tungod kay, if you could remember before, katong Boss Iron Man sa una, nga grabe ito, may nagkalamatay ito ka-K5 Carlo. Nabuto sa punto wherein may join ang isa ka-senador. May himog investigasyon mga ka-K5 nga. Pag itong gimalmal maayong mga organizer, yan nahilo man. Naamang giapoy ni lusot nga endurance. Supposedly, inyo nagipahunong, gipaundang sana ninyo. Ordering the Philippine National Police. Bisan pagkinsa ang organizer, bisag politiko pang organizer, undangan sana ninyo. While, nagahimo ka mo sa regulation. Nagahimo ka mo sa balaod. Napod bitay usa ka senador mga ka-K5, wag yun kaliho. No, salig bang pudgod, kaya ang motor, big bike man. Dapat, asa na sir, pwede lang ang endurance ride live. Okay. Pero ang kwandera, ma'am, wala problema man na. Kay kini, public place man na siya. Ang ako lang is, wala ikuha na siya ha. Ang ako man lang good is money. This is not to kwan sa kunong sinitabo. This is, ang point man good na ako, this is in general sa tibok Pilipinas. Kay, ang kwan man good ani, ang point manggod nato, supposedly wa ni siya, wa sa ni siya kwan unless walay gihimo nga kinibitawng ano to gani? Regulation, no? So, ang natabo mga ka-K5 money siya. And I am not blaming sa kwana. Wala ko ga-blame sa organizer. Ang ako lang mga ka-K5, di good kalikayan nga ang kinibitawng kuan ka ng Kyle, ang kanabitawng participants, di good sa kalikayan nga magpakusog. Nga kanang matawag nato nga usahay, very dangerous nga maneuvering, banking. No? Tani, sa ako lang nga po, parta, always remember, ako isa ko ka-looper. No? Before, no? Ang nagpabilin doon sa K5, si Francis na lang. Oo. So, ang angkuan, my point mga ka-K5 is, ang may tabo mga ka-K5 is kinibitawng wala siya regulatory. Sa ako, kung ako'y palingkuron sa kwana, regulatory nga kwana, mag-kwan kag event, maghimo kag event, tapos the organizer will be sanctioned by the regulatory board or regulatory commission. And that particular mean to say, ganong sanction man siya para may safeguard siya ang kwan. May seguridad ang organizer. Tapos, it will be, or tanan nga sanction nga endurance ride, sanction siya sa tibok Pilipinas. For example, niapil kag endurance ride, na dito yung mga rules and regulation. First rule, you have to follow all the traffic rules of all cities and municipalities nga magian. That's number one. Number two, dapat naagyud ka sa ginatawag nga follow the RA 4136. Dili ka pwede nga makapakusog. Dapat ang pinakadako nimo on open space, mauni siya. Kung naka city proper, mauni siya. Kung naaka sa mga populated area, mga urban areas, mauni siya. Kung mo violate ka, automatically you will be banned from any endurance ride. Muna siya dapat. Kaya nabitaw ko nakita po dito nga kuha na to. May gipost po to sila. May gipost po to dito mga ka-K5. 13 kusuga mga ka-K5. Yung dugay naman na. Wa may nakabuyak. Wa may nakakwandera o kinibitang nakapa ano tawagan niyo? Nakapa shokos order. Dapat mao na siya i-shokos order na. Ngano man, bisan pag endurance ride na, but you have to follow. Dapat mo follow ka sa ginatawag tang rules. Diba? Dapat mong follow ta sa rules eh. Kaya nakabutang daan, I accept responsibility for my own safety, conduct, vehicle condition, compliance with traffic rules. Traffic laws and event rules. Including any apprehension, fines, and penalties arising from my own violation. So dapat, may sanksyon na siya. May sanksyon ang kung kinsa man. Kinsa pa nang nag-organize. Boss Iron Man man. Or any LGU. Or province. Or whosoever mga ka-K5. Sanksyon siya. Nga kung isa ka rider, maka-violate siya mga ka-K5. For example, nakasimplang siya dito because of dangerous maneuvering. Automatic, patawan siya og kinibitawng patawan siya og kanang violation. Not only aside from the criminal liability, criminal la, risk clear case includes resulting to multiple injury, kung napatay pa, homicide pa. Well, abot na, ikaw patawan ka nga bawal ka paapilon sa tanan-tanan. Kung kinsa man nga mga organizer ang mo paapilan ng tawhan na automatically i-disband.
3: Simple.
0: I-disband. Para kuan. Para sure. Para mo follow ang tanan nga mga kuan, ang tanan-tanan nga mga ano tawagan eh?

0: kaya ano man ang ilahang kwandra is to promote man. So kung ato ka ako nakasulay ko ah Negros I don't know kung unsa to pag-aginilag silay gidakop. Oo, pag-agig silay mga ka K-5 gidakop karon may alma mga ka K-5. Now ang ingon ng silay we allow mga ka K-5 ang ingon ani nga mga event as long as you are going to follow the traffic rules of the RA 4136 and the local traffic rules, the local ordinal traffic ordinance. Tinag overspeeding siya sulod sa kinibitawang syudad. Tapos ang naka tagaantan nito og kwani, tagaantan nito og kining kunda sa ni ko, sa ni kinibitang maraga equal lang ba i ano anong termino ana eh? Tagag chance. Reconsider. Paglantaw sa lisensya mga ka K5 sus. Taga dito po di ay. So wala na nila tagaig dyan sa uy kabalo ka man di ay sa traffic di rin. My point is money. May safeguard ang organizer nga kung kinsa man ang ma-appeal nga mo-appeal sa mga event ngayon lang gina-organize tapos mo-violate sa maong balaod mga ka K5 mo-violate i-sanction siya. Nga tara, bisag kinsa pa ka. Bisag naga-organize pa ka before. Bisag politiko ka pa. Bisag elected official ka pa. Bisag milyonaryo, bilyonaryo ka pa. Once nga ba you violated this particular provision, automatically you will be banned. Sample, 1 year, 2 years, 3 years. Kung nakapatay ka, because of sa imuhang grabe nga kwan, negligence mga kakifay, pwede man, perpetual ban ka sa mga endurance. Nga kung naay mga endurance nga organizer, di pasakaan sa lagkaso. So this masiguro, di ba? And dili mapiktuhan ang maayong nga tumog katuyuan sa mga organizer. Muna akong punto eh. Muna akong point mga kakifay. Wala ko gagaon sa nga ginaginakuan ko because also I am also a looper. No? Ganga ko lang kanang magpakusog sa kuan bisan pag naa sa proper na tikli populated area. That is clear violation of RA 4136. May mga corresponding na nga speed limit. Dira pa lang daad mga kakifep, grabe ka na violation. O dapat may regulatory siyang agency. I-under ba siya sa LTO? I-under ba siya sa HPG or whatsoever or PNP? Tapos may isa ka database nga dapat dito magbase ang tanan-tanan nga mga kwan, ang tanan-tanan nga mga money. Kung may organizer nga mag-violate nga gipa-appeal niya na gilain-lain lang pangalan pero siya gihapon, automatically may administrative administrative nga tulubagon ang kwan, then they will be banned also from making the same event. Anala. Diba? Sige, alas 11:55 sa tuwag balik mga report na sa mga kaubanan mga kakipay. Thank you, Lindeo. Ma'am Jessette Davis, may ngod to. Thank you. Gwapo naman. Sa una, yun. Windax Tanyo, Anidre. Sige, alas 11:55, standby. Musulod ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasama

0: Master Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Mayo. Kahit saan, kahit kailan.
1: Ang D3,
2: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
2: yung may
1: D3 Bio.
2: Ang D3,
1: yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
1: yung may D3 Bio.
2: D3 Bio
1: with Vizio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3,
1: yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Banggit po na kung
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Nasa day ko blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Nanormal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio.
2: Ang D3, yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
2: yung may D3.
1: Kapalit sa mga
2: bulika. D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Health News.
1: D3 Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako no sab si Dr. Miloy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
8: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
9: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga ba. Katong mga na-gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa naman lang tong mga mikrobya to.
8: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
9: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
8: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
9: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
9: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
8: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
9: Dili lang ulcer sir GP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
8: Sa to pa dok, friendly ni siya klasing mantika ang virgin coconut oil.
9: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid og mugra ang imo hangard.
8: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
9: Kanang kasi gigagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
8: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard. Ang imuang tiyan.
9: O dili ra diha, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
8: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
9: Grabihas ha. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3-bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3-bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3-bio.
8: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3-bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
8: Ayaw, abusohon!
2: D3-bio!
6: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3-bio!
1: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Papalit sa mga
1: D3-bio! D3-bio! Health News!
3: Run ng Concepcion El Casenas Memorial School sa bayan ng Tibias Vernier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino ng St. Luke's Academy Incorporated sa bayan ng Valderrama. Habang second runner-up naman si Renzel Marquez ng Sibalom National High School sa Sibalom. Sa tertiarya naman ng kampiyon si Joseph Emmanuel Buenconsejo ng University of Antique Bachelor of Arts in Communication. First runner-up si Jennifer Ave ng University of Antique Taryuli Memorial Campus sa Tibiaw. At second runner-up naman si Juline May Fologoso ng University of Antique and the Prism. Samantala, nakuha ni Marquez ang Best in Clinic Endorsement habang si Taroja ang Best in Extro sa sekundarya. Sa tertiarya naman, si Buenconsejo ang Best in Extro at si Ave ang Best in Clinic Endorsement. Ang anim na nagwagi ang magiging kinatawan ng K5 News FM Antique sa regional competition sa gaganapin sa Nobyembre sa SM City, Iloilo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, Servicio Publico likod kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, hog racers sa lalawigan ng Iloilo nanawagan ng intervention dahil sa mababang presyo ng live weight. Kawang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
12: Humaharap sa ngayon sa financial disaster ang mga backyard at commercial hog racers sa Iloilo dahil sa sobrang mura ng bili sa kanilang buhay ng mga baboy. At kasunod nito, nananawagan sila ng intervention sa Iloilo Provincial Government sa panguna ni Governor Arthur Defensor Jr. at Department of Agriculture o DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dagdag pa, ang production cost nila ang tumaas sa 160 pesos hanggang 170 pesos sa kada kilo dahil sa mataas na presyo ng feeds. Ngunit nasa 130 hanggang 145 pesos lamang ang bili sa kanila ng mga traders sa kada kilo ng live weight. Umaapela ang mga ito sa mga alkalde na gamitin ang kanilang licensing powers upang ma-audit ang mga traders at isulong ang patas na baseline price na 170 pesos sa kada kilo. Umaasa ang mga ito na mapapakinggan ng concerned agencies at officials. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Gayon din Cagayan de Oro City Veterinary Office na nanatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 at sa iba pang detalye ng balita. Nagbabala ang Climate Change Commission o CCC na posibleng umabot pa sa 45 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kapag tumamang posibleng Super El Nino sa taong 2027. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, inaasahang magiging mas kaunti ang pag-ulan at matindi ang kondisyon ng panahon sa panahon ng Super El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni De La Cruz na nakabate ang babala sa mga pag-aaral uko sa climate change kabilang na ang ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at isang paralela study ng isang climate laboratory na nakabase sa University of Chicago. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang target na limitasyon na 1.5 degrees Celsius na pag-init ng mundo ay posibleng malampasan at umabot sa 2 degrees Celsius sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at Abril 2027. Sinabi rin niya na ang region sa 1, 2, 3 ang kabilang sa mga unang lugar na posibleng makaranas na matinding epekto ng init ng panahon.
13: YGC Network News. YGC Network News.
11: Muling mga ka-K5 balita mula Cagayan de Oro City Veterinary Office na nananatiling hamon ang kakulangan ng anesthesia. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 K. Buscaino.
14: Nananatiling hamon para sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang kakulangan ng anesthesia. Kinumpirma ito ni City Veterinarian Helen Antacandong na nagsabing wala silang regular na spay and neuter activity kada linggo dahil limitado ang supply ng anesthesia na dumarating sa kanilang himpilan. Ayon kay Takandong, kaunti lamang ang produksyon ng kanilang supplier. Mas marami ang nakarehistro at nagnanais na makapag-avail ng naturang serbisyo na naghihintay pa sa kanilang schedule. Samantala, nakatakdang magsagawa ng spay and neuter ngayong buwan. Ngunit para lamang ito sa naka-schedule.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Apat na katao patay matapos bumangga sa puno ang sinasakyang truck sa Silago, Southern Leyte. Abangan detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
16: Nagdulot ng matinding pighati ang sanay masayang pagdiriwang ng kaarawan ng isang mag-anak nang sumalpok ang kanilang sinasakyang truck sa isang puno sa Barangay Tubod, Silago, Southern Leyte. Ayon sa ulat, apat sa kanila ang nasawi at 17 ang dinala sa Abuyog District Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Silago Municipal Police Station, ang 21 magkakapamilya ay pawang taga-Abuyog, Leyte at patungo sana sa isang beach resort sa Hinunangan, Southern Leyte upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kamag-anak. Pagdating sa lugar ng insidente, nagkaroon umano ng aberya ang makina ng truck at hindi nagumana ang preno ng sasakyan. Dahil dito bumanga ang truck sa isang puno at tumilapon ang karamihan sa mga sakay nito dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patuloy naman ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad ukol sa pangyayari.
17: Para sa YGC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: At motorista patay matapos bumangga sa sinusundang tricycle sa Capiz. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang motorista matapos sumalpok ang kaniyang motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Barangay Agkilo, Panitan, Capiz, bandang alas 2 ng madaling araw. Batay sa impormasyon mula sa Panitan Municipal Police Station, kinilalang nasawing biktima na si Elias Paulo, 33 taong gulang at residente ng Barangay Cugon, Panay, Capiz. Samantala, ang driver naman ng tricycle ay kinilala na si Elias Joe, 42 taong gulang. Kasamang pasahero nito na si Elias Lin, 46 na taong gulang na parehong residente ng nasabing lugar. Lumalabas sa imbestigasyon ng pulisya, nakapwa tinatak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon mula sa Barangay Konsensya patungong bayan ng Panitan nang aksidenteng bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng tricycle. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng motorista. Mabilis itong isinugod sa Bailan District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nagtamo naman ng mga gasgas at minor na sugat ang driver at pasahero ng tricycle na agad ding dinala sa Rojas Memorial Provincial Hospital para magamot. Kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang imbestigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente.
19: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Samantala, 85 years old na lola at tatlong bata patay, apat sugatan sa pagsabog ng granada sa Rojas, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez. Samantala, 7.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam naman ang BNP Dumaguete. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 James Banduquillo.
20: Isang 35 taong gulang na lalaki na kinilala bilang isang high value individual na ag naaresto sa isang bypass operasyon sa Porok Santol, Barangay Balugo, Dumaguete City, bandang alas 11:18 ng umaga noong nakaraang araw. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station sa pakikipag-ugnayan na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDAC. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng hinihinalang shabu kabilang ang sachet na ginamit sa bypass pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakite na nakuha sa isinagawang legal body search. Ang mga nakumpiskang droga ay umaabot na sa standard drug price na 7.82 million pesos.
21: Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP Dumaguete ang naturang suspect at mahaharap sa kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si Kakifay James Ditri Bayo Banduquillo. Para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balita mula Rojas, Isabela, 85 years old na lola at tatlong bata patay, apat sugatan sa pagsabog ng granada. Balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
22: Patay ang apat na katao, kabilang ang isang 85 anyos na lola at tatlong minor de edad, habang apat pa ang sugatan nang sumabog ang isang hinihinalang rifle grenade sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, Rojas, Isabela, alas 9 ng umaga nitong Oktubre 4. Ayon sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, naglalaro ang ilang kabataan nang mapulot nila ang pampasabog sa isang kanal kung saan pinukpok ito ng bato ng isang 8-anyos na biktima na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Dead on arrival sa ospital ang batang nagpukpok ng bagay. Ang dalawa pang batang kasama nito at ang 85 anyos na lola na nagkataong naglalakad patungong simbahan ng madamay sa insidente. Kasalukuyang nagpapagaling sa magkakahiwalay na paghamutan ng apat na iba pang sugatang minor de edad na nasa maayos na ring kondisyon. Labis naman ang bigati ng pamilya ng mga biktima, partikular ang manugang ng nasawing lola na nanawagan sa nagmamay-ari ng granada na maging responsable at managot sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: Gayun din mga K5, muntik nang magsalpukan sa himpapawid ang isang C-208 patrol aircraft ng Philippine Air Force at isang Chinese J-16 fighter aircraft matapos ang di umano'y agresibong paglapit at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese military aircraft sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, hinarang ng Chinese fighter jet ang ruta ng PAF aircraft at pumwesto pa sa tagiliran nito na nagdulot ng seryosong panganib sa kaligtasan ng paglipad. Sa pahayag naman ng AFP, nagsasagawa ng rutina maritime patrol ang PAF aircraft sa himpapawid ng Bajo de Masinloca nang makasalubong nito ang dalawang Chinese military aircraft kabilang ng isang J-16 fighter jet. Sa kabila ng insidente, matagumpay at ligtas pa rin na isa katuparan na mga tauhan ng PAF ang kanilang misyon.
23: Network News.
11: Mag-K5 sa detalye naman na ating balitang abroad. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America itong Biyernes ng gabi, October 2. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street at West Boulevard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa pagamamaril. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman ang mga ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
23: MyTC Network News.
11: Mga K5, mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of AM Dumaguete at K5 News of AM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Cantos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyona isasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Ili ko. Napagadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
12: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
13: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent a car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya o barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. O niya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga, uy!
2: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
16: Pasos ako ba'y? Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba'y nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings ba'y?
2: Seryoso naman kayo ka ba'y? Uy, di na ito malingawan eh.
16: Dagang paagi malingaw ba'y? Kuyog niya tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
2: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
16: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
2: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
17: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
18: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Alright, balik tama ka kay 5 Dirigyapon sa tuwang tulumanon. Alas 12.26 na mga ka-K5. Ay kalimutan tulumanon, gipanan sa metingwa sa itong DTX 500, ang superior antioxidant. Mga ka-K5, ang DTX 500 dakong tabang ha, sa itong kalawasan. Nasaid ba ta nga kining large number of activities ug function sa tuang tok ug atong lawas coordinated siya og regulated by the cerebellum. Isa ka parte sa tuang utok. Adunay sobra katunga sa tong neuron sa tong lawas. Ang neurons mo kini mga selula nga naglangkob sa tong nervous system. Ang cerebellar agenesis o kiningan ikaw nagsukwan kani bitawng natao ka nga wala kay cerebellum pagsaon kini apan kini nga sakit makasinati og side effects. Ang kini mga ka-K5 makatabang man sa mga tawo nga medyo hina pod sila nga nervous system. May pipila ka mga pagtuon nga dakog advantage kung ikaw mag-exercise, regular physical activity kay mas ang circulation sa dugo mo eh. Og maayo pod sa imong utok. Ang plenty of rest. Dayon gitawag nga Mediterranean diet nag-engage sa mental activity o social engagement o gingon man ang paggamit sa DTX 500. Para sa optimum brain function, magtumar sa DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 ang superior antioxidant mapalit na sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Said Pharmacy, St. Vincent Pharmacy. Sa animalat store sa may ubal, driman sa Gabagaba General Merchandise sa Masulog. Napadra kang Ma'am Merlin Antulo sa iyang tindahan sa may Masulog. Diaman kang Nonoy Latornas no, sa may Mananawin. Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak. Ma'am Josephine Mabo sa may Highway Masulog Canlaon. Daman kang Marfil Sibalyos. Then the same time sa uban pag ang mga Quezos leaders. Mapalit man diri sa San Carlos, diri sa may Arti Drugstore, Butika Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, og diri man sa may Isilumanog Pharmacy. Mapalit man sa mga Quezos leaders, mga ka-K5. No, pwede din yung mapalit mga ka-K5. Pinangunahan nila ni Press Edna Bacasmas, Vice Agnes Garingo, Sec Mariluta Panilagaw, kang Ma'am Aisa Secretary atong Treasurer Dra, Ruel Rubin ang atong Auditor, o Galfred Alarida ang atong PIO. Mapalit man, diri sa may Budlasan, ubos kang Press Rudy Villando sa Canlaon, Quezos Canlaon. Daman sa may Pula, kang Vice Maribic de la Paz, Ma'am Giselle Pasinabaw, dahil sa may Dalia. Draman sa may Everlasting kang Ma'am Lilia Eruela. The same time, mapalit man mga ka-K5 dira sa may Ginpanaan kang Press Mador Flores and o kamang Ma'am Felisa Flores, no? Kang Ma'am Ami Jindeles, kang sa Tanan-Tanan na draman sa Isabela, kang Cap Naldo Sunsyon, kang Kagawad Jing Himipino, kang Jeset Davis, kang Taridani, no? Sa tarantaran mga ka-K5, Magalyon Kadre, tarantaran dra Maingod to, kang Albert Gudaka, no? Mapalit dra sila mga ka-K5. Alas 12:30, e-check na to si ka-K5 Elmer Sagang. Kining balita mga ka-K5 gikan sa La Libertad nga kaning-kaning naanod nga napalgang patay, gituan nga nakainom. I-check ta ka K5 Elmer Syaga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer!
2: Gituhan nga impluensyado sa ilimnong makahubog kini nga isa ka lalaki nga patay na nga napalgan na iya subay tuba gumikan kay gianod kini sa tuba o defensiva nga tud nga pagkalas 4 sa hapon at tud biyernes Oktubre 2 o nga pagka Sabado na o sa alas 2:20 sa hapon kini nga na recover kini nga nasampit na biktima nga si Alan Andado, 43 anyos, na taga Barangay Pakuan, La Libertad, na Group Oriental. Based naman no, sa report sa kapulisan niya si Daisib, na kung ano, kining na-recover kining gabaog na biktima, pinagi isang sa pagigitang bayayong sa Barangay Rescue Unit o gumanman ang sa lungsod usab sa Daisib. So dito na, napalganan nga watnay kinabuhi o niya sa tuaga na sagap kakipay stiba. Based sa investigation naman sa tuag kapulisan na gumikan sa pagkakasad sa mga kining kamad no, nga naangkon na rin gumikan na posibilidad sa mga bato sa Pacific Steve nga iyahaw nga nagian padulong sa ubos nga bahin gani at tuag klarohon nga dito ni siya na-recover kay Five Steve no, mismo sa kuan kining sitio mantamong sa may barangay Aniniyaw sa maog lugpod. So dunay gilayon po na ang distance o distansya ang kining gikan siya nga naanuran kasi kay Steve. O doon natin kung ano kay Steve, no, natin tingog niya sa kining investigador sa kapulisan sa La Libertad.
0: De, unahan na to, Mer. Kini si Aniniyas. Kasi mas na Aniniyas.
2: Kuan na, kung ano, sige. Kuan na, kauban.
0: Sige, unahan na to si Aniniyas. No? May po diyang ngalan Aniniyas niya. Asa to dapitan na palgan?
2: Aniniyaw.
0: Sitio Aniniyaw.
2: Barangay Aniniyaw.
0: Ah, Barangay Aniniyaw. Oo, katong kwan. Sige, unahan ta kini si Aniniyas. Ari yang interview.
3: Ano siya? Pagtindog niya ang mga may nakuha. Puso niya o tando, diya may nakuha. Kumana ko. Hindi. At ang dito na sitya o gibalik niya na ako niya sa mga nga naman. Lingi niya ako kayo wala naman. Ako hindi ato dito sa ulang giinuman kaya na ako ba si tuwa? Wala nang dito. Nangaga na po niya mga kaubang gayon ng subay ani.
0: Okay. Ang kining isa, yaning asawa?
2: Yes, ang asawa na nakikipay Steve kay mauna no, yang nasairan sa gikan po sa yang inahan. So yang di bisikar kung ano sa gini natabo or sa gini posita natabo sa yahag bana kakibaytid.
0: Sige, Ari, ayang kwan ha, si Ma'am Maria Fe Mandado.
4: Ubog daw na nagpagaling naman doon naghapon yung anak ng mama.
0: Oo.
4: Niya, gudilin daw daw gani ko na nang pinagaling doon ko ah.
0: Oo.
4: Ato nga kuan, yung anak ng mama, wala pa daw nakabot kay nagbuyog man daw nagkati si Anias, Ari.
0: Oo.
4: Ibalik man kuno na kay manipyaw kuno kuan unsa na. Nagitunol pa man kuno na sir ang kuha nga tilapia sa iyong kauban nga kato si Anias. Naglingi, wala naman kuno.
0: Uy. Sige, ano naman ang initial investigation, no? Ni Police Master Sergeant Jerome Gargules, no? Ang investigator on case.
5: Basin sa ito ang kwan, sir, sa itong investigation, no? Nigawa sa itong investigation nga. Kinisi kuan ni itong hapon sa kuan, October 2, dito sa hapon, dito sa suba, diya sa Pakuan. So, kinisi kuan, kining naanod na si Alejandro, nakitaan nga nanipyaw, nababaha magunto, sir, niya. Usually, kining mga kuan na ito, lumulupyo diyan na pita, doon sa suba is kuha na sila, manguha na sila isda, kanang gamit yan ang itawag kong sitiyaw. Net, pergi po na siya, fishing net, but atong naanod na si Alejandro, but unfortunately, wala siya makiti. So, gahapong adlaw na siya nakiti.
0: Okay.
2: Mga nag-invention, no, kidig pangtabo, diya subay lungsod Libertad kalabot, idig biktima nga si Alan Mandado.
0: Mm-hmm. So at least na pila ka adlaw sa pagkaugma siya nakitaan.
2: Yes, pagkaugma siya nakitaan nga diha sa maong ano, sa Silingan Barangay.
0: Ay, okay. So nakainom according pa sa asawa o sa pulis. Kuan siguro to sa basi-basi na kuan ba no natapigas siya ba no?
2: Posibili din gagawin ito. Gawas po sa natapiga, posibili na out balance sa Steve.
0: English mo lang, Mer.
2: Okay, mga 2 minutos ang estimated aggressive no sa kauban na ini nga nagdawat siya nga kuha siya sa redaktor na bahin nga niya pag samtang nga kini nga nag kumbaga naghagpak siya kay Racing Club kuha gikan sa mga fishing net or kining kutiyaw. Pagbalik naman sa nila kining nga fishing net, pagbalik niya wala na kining biktima.
0: Aling putantin na, kwan, mapaimutang na siya. Sige, Mer.
2: Sige, sumaw na gawin siya ito. Gabatulong gabalita. Karo ka mag-aurasa. Katugrato sa DTX sa 500. Makatabang sa pag-normalize ng blood sugar. DTX 500 is saka superior antioxidant. Sa K5, Elmer Sagan para sa kampiyon. Nabalita at servisyo. Publiko kalingawan sa Nagro K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 12:37 may ngodto sir. Namati bidri si Chukandalaba, Barangay Kabakungan. Thank you Ma'am Juliet Gacos Perlino. May ngodto na sinyo tanan kag si mga pamilya. Thank you Windax Tanyo nagbisita gisa dere. Thank you. May ngodto kang Maria Lisa Ligaspina and family, Leah Peregrino and family. Clea May Ligaspina, Federico Peregrino, Lucretia Bariga and family, Anisita Gregorio, Ninfa Sasil, Benjo Ganyong and children, Kang Bondia Cañete, Tese Himuta, Ricante Mayagma, gika ni Ma'am Mirna Peregrino tong Quezos leader sa may Exodus Panubiga. Nasa linya si KK5 Jong Versales. Jong!
1: K5 News FM Live Report!
6: Ivan Steve, Usaka, lalaki ang Serbian of Warrant of Arrest. Yapong alawa mga alas 5 sa hapon sa sitio Agluloor, Barangay Palampas ng Lakbayan San Carlos. Umikan matudpa sa paglapas sa RA 8048 or ang kining gitawag ka kita, Steve, nga coconut sa Coconut Preservation Act of 1995. Ang kining akusado nila ning si alias Gaga, residente nito sa Nagsitang Dapit. Base sa impormasyon nga ito ang nahipos gikan sa buhatan sa San Carlos de Pinte, kining akusado kay Fab Steve na lutsan matod pa o warrant of arrest niya itong nakabay nga Hulyo 2015. Ang hukman ang mutanyag o 2,000 peso nga piyansa bugayahan nga kagawasan kanu niya lost din pero nga daw matutpagi professor sa maraming akusado ang nga piyansa ron sa mga makaano ko sa kagawasan hinabi ko din na personal ang kining si Gaga yung hindi pa niya niya mahibong siya, no? Kalutan siya na yung mga dokumento. Wala man daw siya iputol kanhinga kahoy. Wala po siya ugnan nung ang bawi di akusahan na kita si Steve. Kanya, tungkol lagi in town daw kay nakulang sa ibalo sa kanyang napad sa kanyang balaot. Committer o sa Town Crap David sa kaso nga bisang at batok sa iya nga paglabay sa buko kablaw nga po nga lawa ni patakasitan si Bangyaha ng warrant of arrest mo nang papasyap or bisaya.
0: Okay, sige, so at least konseron so, Pilipian sa Jong Pila?
2: 2,000.
0: 2,000. Wow. Okay. Sige. Thank you, Jong.
2: Okay. So, sumunod kay Ma'am Steve, atong mahatod nga rin.
6: support para sa 11 MBPS dito Baltic sa wala naman zong bersalo isip ko kalingawan sa Ragros.
0: Alright, salamat ka K5 Jong Versales. Alas 12:40 standby ka K5 Joseph. Una ako si Joseph. Kinitabo mga ka K5 nga isa ka nalaki gipusil patay sa may lang suspitsado sa may lungsod sa Binalbagan. Si Chu Kapaklan na Barangay Santol. Sige lang, okay na bro. May ginakuha ko sa Bacolod. Sige, standby.

0: Alright, nasa linya ka K5, Joseph Bulhano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bro.
2: Yes, ka K5. Ito nga mga... K5, arigat ang dikaroon ako kaya sityo kapatlan. Barangay Santol, K5 Steve. Kamusta ko sila, sir?
0: Okay lang. May mong kwan 5x5 ba?
2: Oh, sige. So, arigat ang dikaroon ako lalo. Ito kapatlan. Barangay Santol, Binalpagan. So, K5 Steve, aton nga...
0: Joseph?
2: Pansang...
0: Yeah. Medyo utod-utod ka gamay. Medyo utod-utod ka, Sep. Dali lang. Number lang niya, number. Number lang niya. Oo.

Sige, alas 12:44 na, mga ka-K5, standby. Nag-autodutod siya. Tawag, balik siya kwan sa messenger.

0: Kay, okay, okay. Nasa linya, ka K5. Balik tayo sa K5, Joseph Bulano. Ka K5, Joseph, musta da?
1: Yes, K5 Bestade. Mayong Nordo, pagkatan ng mga tatala matidura sa Sudan San Halon. Ari kita direk karon sa mga Yesicho, Kapatlan, Barangay Santolo, sakop sa Barangay Sangbanwa, sa Binalbagan, K5 Bestade. So, kapanatiala ito ang interview ng hangot sa matabudiri ng pagpanglutang isa ka persona dito sa may area. So, atong pamatiyan na ang interview kaya nga asawa sa K5 Bestade. Ari sa linya, kaya hatag ko sa chef.
0: Sige. Ma, mayong Udo.
2: Mayroon
0: po,
2: sir.
0: Te, ano nila tabo sa mga pari, sa mga sa bana?
2: Aging tiro, sa aging na sinaga, sir.
0: Din sa...
2: Sa bagay, mga alas 5.
0: Hmm.
2: Pero ang tabo ginawa, nabatian sa mga pandire, pumuluyo, mga tatlo kalupok, mga alas 7, ito siro ginawa.
0: Hmm.
2: Kaya nung kami kabate na may lupok mo. Ito ni Jill, layo-layo gawa sa balay.
0: So mga pilak-pilak at lay-lay ang gig, halin sa inyong balay, kaga sa lugar din ginlutang ang imong bana, lay-layo siya, mga kilometro?
2: Mga isa buro ka kilometro ay, sarang-sarang, pero mga isa din ka kilometro.
0: Oh, paghalin niya sa inyo, why siya ginamuno sa imong may naghulga? So, iya mo na?
2: Why man, amulan na kagina eh nga pa, ganun na kagina, nagsaka sa babaw, nag-ilis mo lang to, tapos dumatikang sa blado, hindi, wala ko man siya na ano, ang kati ang ako nga pinasarang baka ko, ay ko pa na ano mo, ay ko pa na lawig, may nagsip ako nga nagsiparahon, may baboy pa ko nga dalamugan,
0: hindi
2: wala nang kagulat sa ano sa iya kay ti. Kung mag-ilakas na siya ang baka, gano'n na mo. Kaya sa time, wala yan na sila ang baka kami na pag, ano, paglaweg.
0: Mm-mm. Pero why siya kamuno ni mo sa nagligad ng mga inadlaw? Why siya nagmuno sa imo nga may naghulga sa ila, sa iya? O may na nakakwan?
2: Why man siya sa, ano, may ginano sa iya o kung ginisturya kasi. Wow, masang mm. Tuloy nito. Amo lang to eh, sa dugay naman to, mga pila naman ko, ano, anyo to, te, na doon na linong naman.
0: Oo.
2: Amo to, daw, gininterview na siya, pero sa balay.
0: Mm-hmm.
2: Pero, inang, wala man sila nga, kwan, ginpumangkot naman ka, kung ano, iya, kwan.
0: Mm-hmm.
2: Amo lang na ako, nga, ano, hindi na ako magpadugay, sir.
0: Oo, sige, sige. Sige, ma'am, thank you very much, ma'am, kag pasubo sa imo, ah. Salamat.
1: Ano pila ka lupok inyong nabatian na?
2: Ang puno sang, ano, sang nakabati sang lupok, tatlo higa lupok. Ano lang na?
1: So, ang mga suspechado, may nakakita ako na wala.
2: May aga, may nakabati sa inating aga na makadtuman sa amiguro sa iya nga uma. Hindi tapos.
1: Mga pila ko nakabili pa ito.
2: Why mas nakakita? Nakita niya patay na. Na tumba na da. Why lang po ka, ano, kay why lang po ka mangkot sa iya? Why did you rue? Katilin yung kagina kag ulan-ulan? So, yun mo lang po, ang iya nakita lang, ang muna eh, nagdalagan balik po sila balay nga nanugin mo muna.
1: Paano ka muna nga kapag nga naturuhan yung mga dana?
2: Gintawag, gintawagan po, nga kabalay.
0: Mm-mm.
1: Ano mga palabot mo sa nag-tiro sa iya?
2: Ang mapalabot ko lang sa nag-tiro sa iya nga wala sang kasing-kasing kabay hindi ka matulugan. Kag nga makarmat siya sa ulihi. Ang tanan nga mga ginimo mo sa akong pamilya. Mapagis na ino man na pamilya. Kaya sa sila kadlaw. Ano lang nila? Ano lang nila nga? Kaya ano nga wala mo na ako kami kung gala sa inyo.
1: So, sinang pangalan sa mga ba naman?
2: Si Julito ay na po, eh, senyor.
1: Sa edad na?
2: 55.
1: Thank you, ma'am, sa mga kundo doon.
0: Sep?
1: Sa edad, ano naman, ang natabot doon sa area. Yes, sir?
0: Mm-hmm. Grabe, no? So, amo na, depende na. Alang taon-taon sa ikuan sa police. Okay, nag-imbestiga ang police. So, probably, one of these days, may mga personal interest na.
1: Okay, sir, okay. So, ari na karoon, no, ang ato niya Philippine National Police sa diri sa area na mag-ulag yung pag-abot, no, ang ato niya mga kapulisan diri sa mga area sa nga Sinso Kapaslan, no, barangay San Tulio sa Kapaslan at Binalbaga na sa Suicide Team. So, gula
0: po sa ato, no,
1: ang lugar ng mga hibalo sa ato niya mga kapulisan diri sa area sa Suicide Team.
0: Sep, nakuha na ang kwan, ang bangkay.
1: So, ari pa din sa Corona sa Suicide Team nag-hamyang ang sa Corona sa area. Kinakordo na sa Corona ang ginasabunan sa Suicide Team sa ato ng mga kapulisan na para nga hindi makigdan sa mga ayari din nga nagalantaw sa area sa Suicide Team.
0: Mm-hmm. Sige, kay Kuan. Kay base, Kuan, may himuon pa lang sila nga. Base, maabot pa lang suko kung need ang suko na sa Kuan. Sige, Sep, thank you very much. Update lang from time to time.
1: Kapit sir, kapit. So, like kita din na nag-report sa may sitio Kapaklan, barangay Santol, Banwasa nga Binalbagan, initiative 25 by Joseph Bilhano para sa kapit ng mga balita, servisyo publiko, nagkalingawan sa Negros 25 News FM.
3: K-Fire News FM, Kampyong, Kampyong Report!
0: Alright, salamat ka K-5, Joseph Bilhano.

0: para sa bakterya kontra impeksyon. Gusto ka mag-ayo, mag D3 bike.
1: 11 Mbps.
0: Sige. Check na to, si Kakay 5 Rilan. Nawala nga lang si Kwan ba? Sino alas dos? Mer, ikaw? Alas dos? Kakay 5 Rilan. Di awalay na monitor nga pugo sa Negros Oriental. Sumalapas sa PNP Cybercrime Division. Check ta si Kakay 5 Raylan Iskereda.
1: K5 News FM Live Report. Hey.
2: Gikumpirma sa team leader sa Cybercrime Division sa Negros Oriental Police Provincial Office o kon Norpo, na hangtod karon wala pa sila na monitor ng aktibidad o operasyon na may kalabutan sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon Pogo sa probinsya. Matod ni Police Captain Gaudioso Monte, team leader sa Cybercrime Division, base sa ilang padayong cyber monitoring, wala sila'y nakitang timailhan o posibleng pugaran sa mga nag-operate o pogo sa Negros Oriental. Apilusab sa ilang physical monitoring ang mga establishmentong giisip ng kadudahan o posibleng may kalabutan sa ilegal ng mga kalihukan. Bisan pa niini, wala paghihapon sila'y nakumpirmang presensya o operasyon sa pogo sa nasampit na probinsya. Kinihuman ang himpit nga pag-ban niini sa nasod sugod sa tuig 2024 tungod sa kalambigitan sa mga ilegal na aktibidad sama sa human trafficking, financial cybercrimes, kidnapping ug money laundering. Ugmaw ka na ito ang nakalap na balita at ka na ito sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para sa 11 Mbps, kinisi K5, Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, sa Bisyo Publiko, Karingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5, Raylan Esquerida. Oras alas 2:54. Oras na para mag-Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Dili lamang pagpaligon sa resistensya kontra sakit. Sa kinikipiktibo nga makigbatok sa stress. Mighty Sina, the alkaline vitamin C.
1: 11 Mbps.
0: Alright, wati ko oras maka K5 sa itong tulumanon. Sa halan sa Ribog Puwersang Naglangkob, sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna naman ni SM Brian Morde, 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna usab ni SM Francis Edward Garces Obang. Sa kuha naman nga technical partners, ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico Oglindi Malabago. Ngayon man sa muhang CEO, President Doc Remiloy, ginigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores. Para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
5: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
4: Wow.
5: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa Mighty C nga usa pod ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kini mo damage sa atong panit o underlying tissues.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DGX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DGX 500, akong gindouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DGX 500.
1: DGX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DGX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DGX Coffee Mix nga bulong. Galing ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali ngasang ang palaya extra
1: DGX Coffee Mix
3: mabaka makabutika
1: DGX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman from Earth.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: from Earth. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K-5 Afternoon Session.
1: Duha ka oras nga pagsaysay. Pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama. Ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaan sa usa ka relasyon.
1: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon? Ihatag na ako ni mo.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisay experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa kamuadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
9: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras, alauna na 23 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Session. Kriho po ninyo makauban ang DJ ng putot pero cute o love you all. Oy Lion, si DJ pa. Alright, kumusta naman yung ito ang mga PD Cab drivers? Nagabasa na ba mo dira sa ulan? Ay, pasilong sa mga kadelikado kay mabasa ta sa ulan, mga sukin ting paminahon. Dali ka itang mataptan og subaw, ubo o gasip on. Sa matag walay power ng ito ang kalawasan. Alright, so pasilong sa mga unya na ng pagpamasar daw eh. Kaya dilibita na mahurot ang mga pasahero. Dahil naman na ay nang gugma nga, doon ay utlay ng sound. Pero ka ng pasero, sige-sige, ragin ang mga suking mga driver na nga naminaw karoon. Mapasilong sa mo kay alauna 24 pating pahuhay pa. So you have to rest sometimes. English ba ito ha? Alright mga kakifarb, magkuyog-kuyog na banta karoon adlaw. Adlaw niya karoon nga lunes talaga. Sa 5 ni bulan sa Oktobre, tuwing 2026. Ipilan na lang yun ka mga adlaw. 88 na lang, Pasko na! Pamut-humot ang Pinaskuhan! Sa mga ninang, mga ninong, nakapamutos na ba mo? Ay na, base ninyo yung madismayan yung mga kinugos nila. Kung dili ninyo mahatagan o Pinaskuhan. Alright, so sa mga na nag-away dira, ay naman. Hinahinay na intawon mo paghigugmaay na mo og balik. O niya pagka liwas sa Pasko, pwede na po mo magsinumbagig balik, no? Ay naraman na kay panahon sa Pasko, kinahanglan yun maghigugmaay tang tanan. Pwede na po eh, huwag ako'y imong higugmaon. Dito ay live through makitaan sa itong Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Yes, sa inyong mga greetings, mga pa-short art, mga panawagan. Panawagan sa iyong mga audio, nga hantod ka rin wala pa na viral. Comment lang dira sa tong page, kaya ko'y bahala niyo ka rung hapoy na mga higala. Ako'y mudalan niyo ka rin. Diba, hatagin dyan ito nagpagtagad. At syempre, sa ganahang muhatag og advice para sa atong sulat nga basahon. Okay, mabasa po tarong sulat karong mga dugay-dugay. Ubanin ko ninyo ha, kautop na alas 3 sa hapon. I-share ang ato ang live para ubay-ubay na tang mayabag. Dili para ubay-ubay tang malipayon karong hapon ha. Kaya si DJ Parm, biya, maghatag dyan ni Galingawan matang hapon. Samot na itong mga problemado kayo karong hapon, ano? Ipayon ko kamo karon. Ayon sa mo ay nang problema ay panaplin sa ina. Ipay-lipay sa ta. Ka-open si DJ Pam. Ay talagsa na tamalipay ang problema kanunay. O sige live, madunggan po dito sa 100.1 Kalaon City. And also 92.1 Fabulous Tuboso. May hapon sa Tanitaga Tuboso. Sa Tanitaga Kanlaon City, Valle Hermoso, Tibok San Carlos, Tibok Calatrava, o sa Tibok Kalibutan, ganabuti ini atong programa. Ay also sa taga-gihulngan, may hapon sa Tanitaga Gihulngan. Sa atong mga viewers dira karon, okay pa ba ang iyong relasyon? Sige, maulan nga kahapon. Nalauna 27 na. Sa dili pa tamag padayon, anayaw sa mga nindot nga kanta. Standby lang yun mo dira mga higal ha. Itong live issue kaya para madato ko taganta magtag 1,500,000 sa isyenta ito pass. Alright, magbalik nito mga higala. Magbasa na dahil taga-sulat. Kabahin aning bana lagi. Kabahin aning lalaki nga nanguyab niya. Dito na'y asawa. Sa iyo mga advice, iandam na dira ha. Kaya ito nakatagag pagtagit ka rin. Standby mo kaya balik tarong dugay-dugay. Aniya o sa ang all out of love. Alright.

sa launa 39 na sa Hotborn. Balita maghigala sa itong programang Afternoon Session. Kanig hapon, yung DJ nga naka-open karong hapon na, ang DJ nga po ito't pero cute og lami oil. Wala yun ang nag-iisang DJ Pong. Ito kayong salamat sa inyohang pag-ulat. Ikaw, kasal ka na. Alright, karong mga oras maghigala, gidalit ko dito sa tuwang DTX Coffee Mix. Samtang naminaw mo dito sa tuwang programa. Papainit, papainitan yung mga tiyandera kaysa mo itong ulan-ulan, no? Kanina ba ito ang kape, dili lang igo kang nakapainit, dili lang igo kang nakapahat. Kung dili, ano na po guide, agad kayo mga benepisyo nga makuha sa imong kalawasan. Especially ka itong mga babae nga nag-handom good nga mo sexy, ha? Makuha nilang mga bill-bill nga moraga, lima na kakilo og tunga. Perfect kay ninyo ning kape kaning DTX Coffee Mix kay makunhuran gyud ang iyong hang. Didakon sa iyong bilbil, malimpyuhan yung kalawasan, ma-detox mo mga kagifrain. Mapalit ang ato ang mga epektibo kaayong dili na mion nga kape sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre para sa tanan taga San Carlos, para dili na bumaayawan pag-ari dira sa syudad. Nana dira sa may proper punaw sa kamada ma Aiza Secretariat. Huwag ka si Ruben Ruel dere sa May Pili Street at Bang sa Old LTO Center Mall. Huwag taga Borgo Street, Barangay 5 ka na dere sa Kamadam Maria Luta, Panilagaw. Huwag diyan naman sa Manihan, Barangay Bunga, DSB, Kamadam Rosemary Humampit. Huwag sa St. Vincent, Barangay 1, dira sa May Kilid sa Santa Rita College. Sa kamadam Arlene Guti, maong sapat niyong gipa-abort, higup na! Alright, so karoon, dilita magdugay, dilita maglangay, putla na na niyong relasyong giatay. Dilita magigala, ay magbasa na dahinta sa ato ang sulat. Lagi padala sa ato ang letter sender. Bago na pong sulat nga makapatandog sa ato ang mga ay... kasing-kasing. Gawas na lang ato mga tao nga ang kasing-kasing murag bato. Nga diligyod matandog bisan pag kumuton. Sana ulit kumuton. Alright. Endama inyo mga panyo. Ingon man inyo mga tambag. Unsa di ay SM?

0: Pam. Maing ardlaw kanimo ingon man sa imong mga suking tigpaminawan. Tawag lang di ko sa pangalan nga Nelia. Bayintino sa Arnios. Nagtrabaho isip po sa ka-call center agent. Itago na ko lugar basta na adiri na himutang sa Negros Oriental. Nagoy kauban sa trabaho nga si Paul. Ay siya kay murag ng laktod tayo. Ani magandang kong istorya, DJ. Nagoy kauban sa trabaho nga si Paul. Sa sinug diner, wala dyan ko nagdahom nga mahimong komplikado ang among relasyon. Kanunay siyang muduol na ko. Mangumusta, magpakita og interes. Sa kadugayan, naguyab na gud siya. Hangtod nga, nahudog na po ng akong kasing-kasing. Hangtod nga nagkauyab mi. Parin ako di dyan, tinuodang yung gibati. Sabi na ako rekyod ang yung higugma. Wala yung kukaybaw nga minyo na di ay siya. Aray mo. Wala kukaybaw nga minyo na di siya. Sa iyong hitsura o sa iyong pagpakita ka na ako. Akong lantaw, ulit ako man yun. Wala po siya musulti nga, doon na din siya asawa. Nang hinkin sa mga nakiha di musulti nga. Dahil manguyab ko niyo mo, pero naanak ko asawa, ha? Sadihang kami na, DJ. Kanunay may magkuyog o gusahay mo at pamiug motel. Hala. Oo, sa'yo mo. Gusahay mo at pamiug motel. Dito ko mas misalig ug mas nahulog pag-ayos sa among relasyon eh. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana. Nahibalo ko nga na mabdus ko. Bisan wala ko magdahom nga himahimong ingon ini ang akong kinabuhi. Kidawat na ko ang akong anak tibuok na kong kasing-kasing. Paanin ako bisan unsa pa ang mahitabo. Ang akong anak walay sala og dili na ko siya pasagdan. Nalipay ko sa pagkahimong inaa. Nalipay ko nga nahimo nang usa ka inahan. Mga proud kay kong mag-post po sa Facebook sa among litrato sa akong anak og ni Paul. Pero wala ko maguna-una nga aduna day mo abot nga adlaw. Nang usa kag-comment sa social media. Makapabag-og galit sa akong kinabuhi. Usa ka adlaw manggod ni Ana. Adunay kalit lang ning comment sa akong Facebook og miingoy na. Nga kabit daw ko. Ug ako kuno ang ningguba sa pamilya sa uban. Digi Parma, sa pagbasa na ako ni ining maong komento. Murag yung kukibubuan o bugnaw ng tubig. Ni Antong Higayona, okay ra kay murag bugnaw naman niya ang delikado ka ng init. Murag kukibubuan o bugnaw ng init. Wala ko kasabot unsay nahitabo. Kusog kaayo ang pitik-pitik sa akong dughan o nangurog ko sa kahadlok. Nangutana ko sa akong kaugalingon. Ano man nakabit ko, unsa man ang ako sala. Dito na ko nasairan ang tinuo, DJ. Nga minyo na si Paul.
1: Kuya ate, kakatol pa ng ilunga eh.
0: Minyo na si Paul, DJ. Maudi ay nga adunay pamilya nga akong wala may bawain og sa usa kay kayon. Murag na hugno ang tanan akong gituuhan. Ang lalaki nga akong gisalikan og higugma. Adunay laing kinabuhi nga gitago gikan kanako.
1: ang masakit pag yoyde. Human may gawas ang kamatuoran, wala na yun magpakita si Paul kanako. Wala siya naning kamuert nga mutubag. Wala siya mitanaw sa akong kahintang. Og wala siya. Og nagpabilin siyang nagpalayo. O kon wala siya nagpabilin aron atubangon ang problema nga among nasudlan. Ako na lang ang nabilin nga nagdala sa tanang kasakit. Mas nisamot pagyoyd ang akong kahimtang. Kay halos adlaw-adlaw ko nakadawat og mga post og mensahe gikan sa iyong asawa. Gitawag ko niya og lain-laing ngalana og giinan og mga pulong. O gihampak sa mga pulong nga tumang kasakit. Bisan asa ko mulantaw sa social media. Murag wala na yun ko'y kalinaw. Mauna nakadesisyon na lang ko DJ nga mag-ilis og account. Amin ako nga dito ni Gud mahunong ang tanan. Og mahimo nang malinawon ang akong kinabuhi. Apan wala di ay. Gigamit nilang akong litrato ug naghimo og lang account aron dauton ang akong pangalan ug pagkatao. Ang uban nga nakakita sa mga post, dali ra pod kaayo mo hukom kanako. Bisan wala sila makahibalo sa tibuok istorya. Sakit kaayo DJ Barb. Kaysa ilang pananaw, ako ang kontrabida, ako ang kabit, ako ang nangguba sa pamilya. Pero wala sila kay balo nga ako mismo. Ako mismo ang nabiktima. Karon dili na lang kasakit sa kasing-kasing ang akong idala. Naadlok pugos sa akong kagalingon ug sa akong kaugmaon. Usahay makaunaan ako kung unsaon ako pagatubang sa mga tao nga nakailakan ako. Unsa na lang kaha ang ilang isulti, unsa ilang pagtanaw diri kanako. Ug labaw sa tanan, unsaon ako pagkalimot sa tanang nahitabo. Gusto lang ko makasugod pag-usab. Gusto ko nga usa ka adlaw makamata ko nga dili na bug-at ang akong dughan. Gusto ko nga akong anak makakita og inahan nga ligon og malipayon. DJ Parm, unsaon ako pagkalimot og pagbangon gikan niining nga kasakit nga akong giatubang karon. Daghang kay salamat sa imong paghatag og pagtagad sa akong istorya dili na diri na lang ko kutob. Kini na lang si Nelia. Daghang kay salamat Nelia sa imong pagpaambit sa imong sulat. Pagbalik na turong dugay-dugay muhatag nita og tambag. Sa mga suking tigpaminaw iandam imong advice kay maminaw usa tigkanta para kang Nelia. Standby lamang dira kay balik tarong dugay-dugay para sa advice sa adong letter sender.

0: Litribayo, maniudto kag litribayo, manihapon kag litribayo. Sulayin ninyo, lantaw nato kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
1: Oh, mo nagingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from litribayo. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
0: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
2: Ah, litribayo.
3: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Abot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
1: O, naa.
0: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
1: Unya ng cake.
0: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
1: Ah, siyempre.
0: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3-bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
1: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3-bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
0: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3-bio kaysa imong gikaong kanon.
1: Matagbuntag.
0: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3-bio dyan, ang unahon ni mong gamit.
1: Oh, ang ketones, gahatag dyan og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa dyan ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao dyan na'y pinaka-the-best. Gahatag na siyang instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3-bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3-bio, daog na ka.
0: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
1: Ay.
0: Mao ni ti mailhan nga ang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3-bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir JP. Nga nakanindot ang D3-bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako kung nga naman nga ang tao nga paminaw niya o kira siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3-bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3-bio na, Sir JP.
1: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusuho.
2: D3-bio.
4: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health news. D3-bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong samad. Dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3-bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3-bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga D3-bio! D3-bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Babakang sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ng unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
1: gid. Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit.
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Extend Food Supplement
13: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras, alas 2:24 ng gyud sa hapon. Kamo ni minyo gyapon sa programang Afternoon News Station. Og kinadiyapon ni naka-open karong hapon na ang DJ nga po doon. Pero cute og lamion si Deji Pan. Alright, oras gidalit ko na ito sa 2-amp Power Trio. Ang ato ang DTX 500 Mighty C og The 3 Bio. Para sa ito ang mga suking tigpaminaw nga aduna na yoy gidaladala nga mga sakit samot na sa mga senior citizens manggamas na gina ang mga nagkalain-laing sakit mga nanay, mga tatay, mga madam and sir. At wala na tundukan. Ayan na mo pagdala-dala yung sakit kadili ng kwarta at nang ibilin. O, gawas na lang kung kwarta na kay atuag yun ang dala-dalaon kay basit niyog makuutan. Yeah, so kay sakit man na, at wala na siyang tundukan pinagi sa itong pagtumar sa itong pinakapitibo nga produkto na makapaligon yun sa tuang immune system. Pangalan palang daan, power na, samot nagmutumari ka. Patagan yung power mong kalawasan ang mga sakit na wala pa nakasuloy. Maglisod na yung sulod mga higala. Kaya kumbaga, aduna na kay espada sa imong panglawas. Yes, espada. So kung masulod itong sakit, sagundra. Diba, mubalik ang sakit kaya naa may power trio. Makapaligon sa immune system. Asa mapalitan ito ang mga epektibo nga produkto no? Sa Clinica de Alternativo. Medicine and Wellness Center. At syempre, sa tanatiga San Carlos, mapalit po na dira sa Kamadam Angeline Tingal sa Kaingart o Barangay 1. At syempre, mga KK5 na po diya sa Kamadam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. O Kamadam Edna Bacasmas sa Santo Maluluyon, Barangay Punaw. O girl, taga Purok 5, Barangay Buluwangan ka na dira mapalit sa Kamadam Lucia Fontinar. Og dito ka sa among barangay sa tanan taga barangay Malang sa Valihermoso. Ang mga epektibo na itong produkto mapalit na sa Kamadam Grace of Flores Sagang unsa pa yung ipang-abot. Kung ganahan mo mabuhi og dugay pag power trio na mo. Yes, power trio kay para mas more lugway pag yun ato ang kinabuhi. Alright, mga galas, yung mga ito sa nahitagag pagtagay na nga ito ang live viewers. Madam Virgil Salgado, may hapon in the palm. God bless your program. Salamat na Madam Virgil, no? And siya watching from Takuling, Bacolod. Hello sa tanong taga Takuling, Bacolod, no? Layo kayo sila gilantangwa na sila sa Takuling. Yan na po ko diri sa San Carlos. Salamat! Huwag sigurahan pang mo comment sa iyong mga advice. Comment lang mo dito sa K5 San Carlos Digital 95.7. Huwag sigurahan po maminaw sa Radyo Iliso na nasa 95.7 dito rin. Oh. Kaya para man din madunggan yun ang tingog ni Deji Bon. Kaya makapabuhi o mga patay. Alright, so ito itong mauto itong sulat. Kaganina mga suking tigpaminaw ato sa itong ibalik. Ay sa para ato sang i-update o gamay ang nasa gawas na ito. No? Grabe mga igala, porti ng pagkaituma sa langit, no? Abi kog ilok ra ito, malangit po di ay. So, iba eh, so makasinati gitagpag-online kaya ang kanilaging gitawag og ikog sa Baguio kaning si Choi Wan na napas sa gawa sa par maghatag siya mga pag-ulan diri sa Atua, diri sa Negros Island Region o sa uban pang mga lugar diri sa Pilipinas. So, ang pingmakunan ay mga sugi, hindi pa minakakala, mag-iamping. Alright, amping kanunay sa to ang mga namati dira karon ay hintay mo kumpiyansa sa mata na nagpuyo sa daplin sa sapa, daplin sa dagat, sa mutag mag-ulan-ulan, kay basin hinay ra na dira sa inyo ha. O niya dito sa bukid, porti na din pagka nag-ulbo-ulbo na ang tubig, no? So maampingon kita na. Alright, so itong sulat, balik ko nito gamay kay dunay wala nakaapas o sa kalalaki nga nanguyab o babae. Ay, po ay lalaki po niyang uyabon, so babae dyan, no? O, nanguyab siya, pero mga higala kanila yung mga lalaki nga magpa-feeling ulit tao. O niya, aduna na dito yung asawa, luoy kailang mabiktima. Saon man niron sinat na naliyaron. Ngayon ay taon siya, tambang na ko, taga Negros Oriental ni siya, pero iya rin itago o gasa sa Negros Oriental para po sa iyang privasiya. Nabisag tapok ano yung Marites. Alright, basin na doon na mo ikatambag dira, no? Ang siya iyang matambag para mahimong malinawon niyang kinabuhi. Kay hantod ka nun, sige Japon, siya gipakulaway na aning babae ang legal nga asawa matod pa dira sa social media. Para idili ka pakaulawan sa social media, idilite mo Facebook. Bitaw, oy, una sa tanan, Madam Nilia, dagaging salamat sa imong pagpaabot sa imong istorya sa kinabuhi nga nakapatandog yun. Sa ito ang mga kasing-kasing. Kamodira, natandog ba yung kasing-kasing? Ay, kanang umandira, di gira matandog kay batuon man nagkasing-kasing. Pero I'm sure halos na natandog jud sa sulat sa itong letter sender. Nalia di ay, naman sa naman eh. Ayaw dayon si Luti ang imong kaagilingoy na tungod sa butang, nga wala niyong balay. So, syempre, diligin mo dapat masilutan imong kaagilingoy, diligin mo angay basulon imong kaagilingoy, nga nung nabot sa punto, nga ingoy na ay na, oo, hantod ka rin na nagalisod na noon ka, tungod ani imo hanga kanisipul, kanisipulpog, lamihan mo pulpugon ba? Ganahan mo di ay mag ay basta dili na lang ko. Sexulongon tang pool dire no. Dal ang tagsundang diring habol sa unsaon na lang. Sige, adunay naitabo nga komplikado, adunay pamilya nga naepektuhan. Apan importante nga masabta ni mo nilya nga wala ka, di ba? Wala makagisultian ni Paul nga aduna siya'y asawa. Aduna di siya'y obligasyon. Syempre di gyud siya musugid no kay para sugton sa mimo. So karon para mahatagan og kalinaw ang imong kinabuhi. Unya nagpadayon niya po na sila sa pagpakaula mas maayo nga mga ikagtabang dito sa mga hingtungdan nga ahinsya sama sa mga otoridad. Ay cyber libel na ba yung gibuhat no kanang magpapakaulaw og tawo. Bisan karon magpost-post daw ka kanang dili magpanungog-dungog ka nang utang. Alam mo cyber libel bantay ka ba? O, pangayon dito tapang sa otoridad na nalya, no? Kaya, ay na, basin ninyo yung budako ng mga problema, no? Yan, dili nakakatulog mo, hulog sa depresyon, anxiety, nalapabot siya kay anak. Oo, dako kayo yung problema sa imuhan. Samot na, ipakaulawan siya, inon siyang kabit. Okay, bato din nilya, kung nakabalaw pa po siya nga, aduna, di lang, anana, di asawa si Paul. Nga, nung mupatol man siya, unsa may second wife? Amo pong mga lalaki dira, ayaw mo rin to magpagkaarong ingnon nga ulitaw pa mo. Oh, yes, matawag mong ulitaw kung ibili niyo ang asawa sa inyong balay. Okay, magdadala nagproblema sa mga, for example, ani ni Nalia, the letter sender. Nagdala og dako nga problema sa inyong kinabuhi. O, Madam Nalia, kung tambagan mo, hala, idangob dito sa otoridad, asa man DSWD, kanang mga nagprotektar sa mga babae kay para muhunong na na ang asawa sa imuhang boyfriend nga si Paul. Mahamsaw na, namaw na yung makaguba sa imuhang kaugmaon. So, dangob dito kay para mo undang na siya, mahimog, di dyan mo undang, hala, kasuhi dito. Ambot mo rin mga lalaki, mga higala, o nga nakabalo na na sila nga, usaryo dapat ang asawa. Lumagan pa dyan nila, kanang dito ang dili sila ma... Ano siya tawag, ano eh? Yes, tama na, any commentary, bawal yan, i-post ang kabit sa social media na walang pahintulot, mabaliktad yan, yes, malaking nga, unsa na, dako na nga kaso, na Tagalog po noong ko diri, malaki na po na kukuto na. So kamo mga lalaki no, maawa naman kayo sa mga posible niyong mabiktima. O sara niyong asawa ha? O sara jud bawal na ang duha. Hindi na lang kung nahimutang ta sa Muslim nga culture sa Muslim ka makapangasawa ra tag lima. Suloy kay na in town si Nelia. So Madam Nelia, kung mahimo layuin usa nang social media no kay usahay biya, huwag mo ukay ta dira sa social media niya, maupay pag lantaw na to niya, kita na dayo gi-post dira. Pero lami ikay manulong, no? Siyempre, bisag ako naman si Nalia, nga wala na kahibalo, nga maudin ni sitwasyon. Magalagot yun, murag, ambot, murag, kaluparon, swag abo dira ba? Murag, kasumbagon po kong pulba. Kamu dira mga suking tigpaminaw, unsa yung matambag sa mga lalaki nga dili makuntinto o gusara kaputahi. Ayaw mo pag-inana, boys. Kaya ang mabiktima niyo pati luuya. Wala ba na sila masayod sa mot nang langyaw ka, ikaw boys? Nang langyaw mo, niya ang kanang babae dito na kaila sa laing lugar? Niya na din mo pamilya kasado di ay mo? So maulag yun eh, ang mahatag na itong leksyon karong hapon ha. Girls, dili good ta magpabisag boys, mga lalaki, mga babae. Dili good ta dapat di ay magpadala no? Kaya, bisa na nga ito ang ikay kong madira, na di yung asawa. So kita, ay, lorda naman di, ay. O mauna itong leksyon karon dili ta magpadala da yun. Maglisod man dyan kung mabuntis ka dira. Saan man aron. Imo sa jud sigurong ila-ilahon mga boys bisan pa sa mga lalaki nga naminar karon mga babayi kinapod ba babayi nga magpa magpakadalaga-dalaga oy ang uyab indawon maunay na patyan sa bana ya mo na mo resulta sa krimen madisgrasya intaw na ay madisgrasya tungod anang maghigugma nga wala sa sakto. Okay, maghigugma ka o sa radyo dapat. Pwede ka makahigugmag doha, ay ragi pakita po. Ay, bitaw ay, so o sa radyo dapat, no? Oh, nai nag-comment na rin nga, naluoy ko na siya, babae, putlon ang kalipa, hello! Saan na lang huwag maput na i-comment rin nga putlo na lang kuno ang kanipay para dili na mangitag laing putay si Dudong. Yeah, sakto dyan ka dira, luoy gyud ang babae. Kay Karen siya na nag-anto, siya nag-atiman sa iyang nga anak. Siya nangitag pagkaon, mga pang-adlaw-adlaw nga pinganahang lanon. Kay kung saan man iyang nabana, ang nakabuntis kaniya kay... Ado na man di ay pamilyado man di ay. So karon gi pakaulawan siya, nag-inan nga kabit matawag jud tinog siya kabit. Sa mutag kasado ang lalaki. So mga Madam Nalia, walikay sa dira sa Facebook, ayaw sa nang social media kung mahimo lang. Pero ang social media gud ra importante mga ka. For communication. Ayan na dito jud ka makagather dayon og mga information nga mga importante kay no. Ay. Diligid ma, diligid, waringin na sila, o diligid sila mo undang ka ng asawa, huwag ka ng pari sa mong banay, total kay ginagpalayo naman kaniya, naglagyo naman mo sa usag-usa, ni Paul o ikaw. So kung diligyapon mo hunong sa pagpanghilabot kanimo, wala, ikuha nito idangop na dyan sa otoridad. Eh para may mahimo ng malinawon imong panginabuhi, no? Imong huna-huna, kaya sa muta, doon na kay anak, basin o nagmaapiktuhan ka, niya, duoy kay mong anak. Wala, wala na daay papa, niya, kumaun siya kadira. Ano si Jacob dira unsay trabaho, kinsa man si Paul, kani si Nalia kay call center. Niya, dito sila nagkaila ni Paul. Ah, si Paul po, nagpaka-ulitaw po di ay. Ulitaw ang minyo, mandi ay. Magdakot ko bang lalaki ngayon ni Ani, oy, ay hindi, yun ako pinakaganahan ka ng manglimbong. Dami kayo hungitan o braso. Bitaw, oy, so alas 2:37, basi na doon na pamoy. O, matod pa ni babae, agoy kung buntis si girl, bakit pa siya nagpabuntis, ay nako. Hindi siya sinusuri ni girl kung my wife. Ay, maulagi na madam, no? So, wala lagi siya kabalo, dako rapo lagi ang pagsalig ni Paul. Maungi arap pong gihatag ang mga gamhanan nga mga butang. Mga bililhon nga mga butang. Ni anak siya ganina nga, dako rapo rin ang pagsalig ni Paul. Kailantaw niya, siya raman dyan yung higog, maulitaw raman dyan. So, dili ko na dapat basihan ang ato mga panglantaw. Kinahangay dyan yato sa ang sutaon. Kumbaga, ato apong imbestigahay, no? Kasi na yung mga kailan, no? Uy, ang ulitaw pa ni siya. Ano, yung asawa pa rin tulog ka, bakre. Sige, maminaw sa tagusa kasunata. Pagbalik na to, ha? Lungagan na to, ni gamay itong tambag. Basi na po yung ikadugang gira sa itong mga viewers. Maminaw sa tagusa kasunata para sa ito, all letters in there niya. Mamasa po the greetings.

0: sa alas 2:43 na sa hapon. Naminaw gyapon mo sa itong programa nga Afternoon Session. O kinagyapon yung DJ nga putot pero cute og lami oin. Si DJ Palm. Grabe mga igala, pakiusap ko sa'yo. Huwag ka nang magbabalik. Sa una, imong giingon nga, aghigugmatikay. Unta, magkauban ta hangtod sa kahangturan. Pero karon kantaing no na lang ka, pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik. Sa kita, anak, son. Murag makaingon po ito, anak. Ay, sa kita, eh.
1: Boys, undangan na yung mga attic boys. Na, kay matod pa ni diri sa, usan na to ka, viewers, no, ana siya nga. Atikon man gani ng uwak, ma'am, bisa na kadagit tagpiso. O sige, pagsyagit og uwak, uwak, uwak.
0: Sakto. Perfect.
1: Sakto yung comment dira. So, atikon man gani ng, mga atik man gani ng uwak, samot na siguro, na ubang lalaki. Uban rapod gadili man tanan na apam jo mga lalaki nga daghan pa yung mga lalaki nga nagtinarong. Nagtinarong sa kinabuhi, nag-focus sa ilang nga pamilya, pero di pa nato malinay ang kamatuoran. Nga do na po yung mga lalaki nga dili gyud makuntinto magsigi pagpangita dito og mga babayi no. Ay bisan pag mga babayi na, pero babayi nga minyo na, pero nagpa as if rapod nga dalaga, nagpakaroon ingnon pareha ra jud tanan. So, ato na lang ni-balance, no? Para dili tang malagsan o sundang rin ako. Saan ko man tinuod? Kabalo magandaan mo atik ng wak-wak ang tao pa ba nga kumpleto ta sa huna-huna? Hindi ba? O sahay mag-good, madala taan yung gingon nilang temptation. Temptation, ina dyan nga, dito ka makuntinto. Pasangin lang pag ganyan ng temptation. Lagot biya sa usahay po. Maayo ra jud nga mang lalaki ra ko oy naon sa pag siloki oy mang lalaki ayun ano yods uy ligado biya na so mao to daghang kaing salamat mato ni RB diri na ayud lalaki nga walay kontento idol ayo na jud mga lalaki nga tingay kinahanglan mo tilaw og daghang mga putahi maura man gyud unta nang porma ha. Maura man yung tanasama sa akong giingon kani Addo nga sa magkauntag mag-iahog baboy na ay bula-bula, na ay humba, na ay ginamay, na ay nilatay na. Pero pagkauni mo ay na, baboy ra Japon. Pagpagawas mo sa hugaw, ita ra Japon. O yun siya pa may pangitaon, boys, girls. Same rana sa uyab nako sa una DJ Palm nagpaka single pero minyo di ay taga Panabo del Norte siya. Ayo ra bitaw no? Pare-pareha ra jud. Kay mga pipila kay kalabanan na mga babae buutan pud mi oy. Hi, buutan kay may mga higala. Sa mo tag matulog mi. Hilom kay mi ana. So atong leksyon nga mangkuha karon, please lang mga boys, bisan pa nga babayi, mahimo tang makuntento, makuntento ta sa usa. Kung makulangan mo sa usa, depende na ninyo. Depende na ninyo. Basta dili na mo magpatambang na kung tambag diri kay mauyawan kog pangitag tambang. Ito ay mahimo tang makuntento nyo kay mas nindot man gyud nga atong kinabuhi adunay kalinaw. Muhigog matag-usa, mamana tag-usa, linaw kay mga sawa tag-usa, malinawan itong kinabuhi. Ay kung mga sawa kag naibana, isag kanaa sa ilaga, alam mo, lukso ka dira, pero ilaga randi ay. O wala mo, rin gitawag og walay kalinaw sa kinabuhi. Naganahan ra ka na, hangtod ka nusa. O kanapong adunay mga asawa dira, nga mga sawag lain, nga magka-problema sa ilahang nga bagong iasawa, mupuli riyapon dito sa daan nga asawa. Uwa mo ka, naglibog mo ato, otro po ko. O na apoy mga asawa nga nangita po lain nga bana o niya nagka-problema sila sa bago nila nga bana, mubalik na po dito sa lain nga bana kung naglibog mo, ipagaling na lang na. Ay, nakon. Kung babae maatik sa lalaki, dako kay istriyahon. Pero babae mangilad sa lalaki, questionin dayon. Dili pod oy, point balance rata oy, patas-patas rata diri. Kung kinsa toy sad an jud na. Kung mga neutral ta diri, wala ta gidapigan, wala kinikilingan, wala pinoprotektahan, serbisyo to drama. Dahil hindi natutulog ang mga tambag ni Deji Parm. Kung kinsa tong sad an maog yun to ang sad an. Pero tama ba ni girls nga kung ang babae ko na mangatik sa lalaki, dako kaya gusto niya yun, pero babae mangilad sa lalaki, questionin dayon? Mga giprotektahan po ba amin? Ngayon mga babae, giprotektahan mamay ko. Alright, alas 2:49 na, igo na ni ato ang istorya, no? Kaya murag, wala na dyan din na mausahan. Alright, so wala na yung magpahabol rin sa itong Facebook Live. Ito ang Facebook Live ron, marag nangatulog man siguro itong viewers. Alright, so dagan dyan kayong salamat sa itong letter sender, no? Hindi na lang kutob unta ay imutong sundin niya ako ang magpatabang na lang kasing tungdan nga mga otoridad. Kung dili gyapon siya muundang sa dili gyapon muundang ang babae o ganang imong ni ex nga si Paul sa pagpakaulan mo sa social media kay matud pa nimo wala na kay nao nga ikaatubang sa imuhang mga kaila o wala kay nao nga ikaatubang likod na lang pud. Bitaw ay seryoso kung wala na kay nao nga ikaatubang nilang gipakaulawan na kamay sa social media pangay na lang yung tabang sa otoridad no para mahimong malinaw di mong kinabuhi. Total kay naglagyo na mangid mo pero alas 2:50 ni gyud mga igala. Mao na gining ang giingon nga wala ni yung tayong saktong panahon para magapadayon. Parehan ni Nilia o ni Paul, wala sila'y saktong, wala na sila'y panahon para magpadayon kayo. Unsaon man nasakpan naman po. Alright, so ugma na po dan, no? Ugma, kailain na pong istorya ng atong paghahisgutan. Unsa na po kahamaw ni atong dapat nga at nga. Dari-gapon sa atong programang K5 Afternoon Session, no? Uban gapon yung DJ nga po to, pero cute og lami oy na. Wala na lang yung pasalamatan ang 100.1 Canlaon City nga gipangunahan ni SM Steve Flores o sa 92.1 Fabulous Tuboson ni si Randy Kanke o sa amo na lang station manager nga si SM Brian Merden naging salamat o sa among busing nga si Doc Ramilo Uri. O panapunta mga kaki 5 sa samang oras sa samang station Daryl Gapmon sa 95.7. Daging salamat amping mo kanunay kay ampingan pata mo pohon. Amping kanunay labi na sa mga drivers, sa tanang mga drivers no hinahinay lang sa buta ulan-ulan no. Hinay lang sa pagpadagan kaya para kanunay tang luwas especially sa ato mga pasahero. Alright, kini na lang di ay si DJ Pine. God bless us all. Bye-bye. Daging salamat sa inga pag-uban-uban. Aniyaw sa ang Ausa kakanta nga I love you goodbye. So daghang kay salamat. God bless us all.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
3: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duwa

0: Kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
4: Correct. Mm.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel.
4: Mm.
3: Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
3: Adili.
4: So balik ta. Pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo.
3: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
4: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
3: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
4: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Sige, galabad akong ulo.
5: Tasa day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DGX 500.
8: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
10: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
11: Mag Mighty C na.
10: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
11: Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Beauty Cell.
12: Si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: good day, magid ako sa akong body odor.
13: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
20: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always, gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Alandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, ug Dubai. Alandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. Og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Alandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, naay libreng luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Alandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Alandria Manpower Services Company. Himutang sa second floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Alandria Manpower Services Company.
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awalagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-antos problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing.
9: pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga, uy.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues o

0: worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
0: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
1: Pwede ra di ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
1: Gusto.
0: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
3: Ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Epektibo
3: sa pagpabubo sa blood sugar level.
2: DTX 500.
3: Imo sa the sugar sugarcane extract
2: ug anti-diabetic property.
3: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: Highly recommend
3: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Mighty C.
2: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified
3: Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay
4: adlaw-adlaw ang schedule,
5: kanunay busy.
4: Apan kanunay nga kondisyon
5: tungod sa Mighty C.
4: Mighty C
5: ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C.
2: Mabalit sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butik.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Extend Food Superman
13: from Man. Ako sa Renato, nalarama ko sang gitsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
12: Extend Food Superman
14: for Men.
15: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
16: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
16: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikalagad mo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
19: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka muadto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga ka detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldian Transports and Services. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hining uy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
21: El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador.
21: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador.
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
22: El Castigador.

0: Okay, Luzon, Visayas, Sugami, Danao. Kumusta? Welcome diri sa atong tulumanon. Mayong hapon kining tanan. Welcome sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lunes kahaponon na pizza 5 sa bulan sa Oktubre 2026. Sa gihapon sa walay paglubad ako ang inyong ubos nga alaga dinyong Kaki 5. Dato malalaban dato magsisibya Arnel Herwila Dada. Tubanan kinatibok kagapwarsa sa Key 5 and News FM no San Carlos City. Pinanguluan sa Toga Station Manager, Kaki 5, Brian Amordin. Nabaga nila ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo. Kaki 5, Jung Versales. Kaki 5, Pamela Pirater. Kaki 5, Shanin Hilabon. Kaki 5, Rex Smart Kandar. Kaki 5, Lidian Anzon Ravina. Kaki 5, Monji Karansa. Ag ni Kaki 5, Mera. Vera Baluiga. Mani Kaki 5, Francis. Toga bagong kauban. Maing hapon sab sa toga. Vice President for Administration, Kaki 5, Jean Paul Hineroso. Ag sa tuwag niya. Vice President for Operation, Kaki 5, Iljan Castanya. Sa may hapon, kaniyong tanan, tugnaw nga panahon. Maulanon nga panahon din sa Dakbayan, sa San Carlos, mga higala. Ag sa uban nga mga lugar, padayon nga doon ay mga pagpunok sa ulan nga natagamtaman karong adlawa mga higala. El Castigador. Muna sa ato mga motorista. Amping sa kanunay sa pagbiyahe, sa pagmaniho sa inyong tagsa-tagsa ka mga motorsiklo sa kinan para makalikay sa katalagman sa disgrasya mga kiksunan. Gani, standby karong gataw-taon mga kiksunan. Kaya doon ay karsada sa barangay Lagaan, Calatrava ang natabunan sa pagdahili sa yuta sa usa ka pangpang tungod sa padayon nga pagulan. Samtang dakong usbaw sa presyo sa liquefied petroleum gas, doon LPG lakip na ang gasolina o kerosene, ugma na ipatuman. Sa lain pa na itong pag-aisgutan karong hapon, simbahang katoliko nga gibasol karon ni Congressman Joel Salinisma sa unang distrito sa Negros Occidental, gamikan sa nasinati karon nga sunod-sunod nga problema sa kuryente. Estudyante nga nibilin sa Osaka Puya sa Casillas dito sa Victoria City ang gikasuhan na sa kapulisan. Samtag magkayong Vice President Sara Duterte ag Attorney Man Scarpio gipasangin lan nga ni dawat og halos 300 milyon sa pesos sa nga kwarta gikan sa nasod sa China. Muna ang atong mga hisgutanan karong hapon na may gala. Dinhi sa itong pagpagalagad uban sa inyohang mga sentimento, argumento, opinion na nga ipadangat dinhi sa itong katulumanon na yan na itong hatagag pagtagad mga iksyon. No? El Castigador. Bueno, itong oras, alas 4.38 na sa kahaponon. Nadalit ka na ito sa mayong kabubuton sa DTX 500 capsule. Agya capsule nga makatabang kanato para limpyuhan atong atay dugo. Agya matabangan ta batok sa mga paglimpyo sa mga toxins og mga free radicals nga motakboy sa atong kalawasan may gala. No? Muna ang DTX 500 capsule. Inguman sa ato ang epektibo kayo may galang superfood nga D3 Bio nga dunay VCO Convergent Coconut Oil og sa ito ang Mighty C Alkaline Bees nga Vitamin C. Bueno, ito oras, alas 4.39 na sa kahaponon, mga higalan. Indot kayron ang ipangapi, no? Kanang kaping kasaligan, good mga kiksunan. Kaping makatagbaw, kaping makatabang, nga makabaton, mugmayong panglawas, may gala. Ha, DTX Coffee Mix, mga kiksunan. Osman ko, DTX Coffee Mix.
1: Castigato! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwala. El Castigato!
0: Bueno, ang atong oras, mga kaigsunan, palihog ko, alas 4.40 na sa kahaponon. Check na to si Kaki 5, Jezebel Barbizzo. This time, Kaki 5, Miriano. Si Jezebel kay sige pang bunok sa ulan. Okay, kumusta ang iyahang kinibitawng coordination pagigangot karon dito sa lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Calatrava. Kung kumusta man padayon bang nakasinati og pagbunok sa ulan hangtod ning mga orasa. No, kay doon na nay usa ka dalan agianan manghigala sa barangay Lagaan ang giingong natabunan sa mga yuta kay nidahili mga higala. Usa ni kapangpang unya nidahili. So muna nga atong sutaon kung kumusta man ang maong dalan maagian na ba sa mga motorista. Now standby kay atog kuhaon ang kumpletong detalye mga higala gikan sa live report gikan ni Kaki 5 Jezebela Barbizzo. Okay, palihog sa mga naglantaw kanato karon, no? Pwede mo nga mupadangat sa inyuhang mga mensahe sa mga pag-observe, no? Sa paghatag og situational report, no? Sa inyong lokalidad mahigala para masayod po ta. Kung unsay status sa inyong lugar bisan asa man ka nga suok sa Pilipinas o sa suok nga kalibutan mahigala, no? Hindi mga patabang-tabang, bisig asang suok sa kalibutan doon. Okay, sige. Maricel Pirater, good PM Sir Dads. Dan like and share, watching your live. Salamat, Maricel. Kumusta man mo diha sa may nawalaan Malangsa? Valle Hermoso, kumusta man? Wabay ulan diha, no? Onya, si Agaw Lor Habuni, no? Naglantaw na to ron. Salamat, Gaw. Kumusta man diha sa Talabi, kumusta? Baha, Talabi River, baha na. Hoy, kabaha yun, no? Kay kusog ang ulan, gikan sa bukid, mga kigsunan. Munang maulanong kahaponon, Sir Arnel Dada. Salamat kay Gaw. Kumusta? Amping mo diha, no? Sa may sitio Talabi, no? Good afternoon, Sir Dada. Maulanon nga kahaponon, diri sa mua, sir. God bless, sir. Oh, gaulan po dahi dito, may gala sa Japan. Particularmente na sa may Osaka, Japan, gaulan sa mga higala. Ha, dito silang Ma'am Medelina Yamazaki, no? Okay, sige. Nag-uban, perte ng lipaya kay gaulan, gapasingulan ng mga kaigsuna, no? Karon diri sa nawalaan, sir, nanugdug na. Nanugdug rawa pa ni bunok ang uwan, no? So, nanulugdug na, nalugdug na. Sige. Sir, mayong mulunon nga kahaponon diya, sir. Shout out sa mga taga Tree Park, no? Labi na sa mga Panoy family. God bless, sir, gikan ni Ervin or Nivre Odlanoid o Ginaldo, pastina lisura, no? Gika ni Ervin Ginaldo may gala, no? Sige, very good kayo, no? Standby lang, ha? Di lang nato pugso ng panahon, no? Or kinalan ng butangan natong sistema, kay lisod kayong panahon ron, ulan-ulan, o niya ipugos kinato lakaw, no? Tanaw ninyo nga dili mo safety sa iyong paglakaw. Ayaw pugsa para makalikay mo sa disgrasya. Sige, standby, no? Kay galatulatan ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo. Ha? Kung kumusta man ang iyahang pag-sunod or monitoring karon mga kaigsunan sa kining, kuhan dito, kining nahitabo nga pagdahili sa yuta mga higala dito sa kining barangay Lagaan, Calatrava. No? So, samtang galatulata, arita sa dili mayong balita mga kaigsunan kay ugmang adlawa, no? Ang presyo sa kining gasolina mga kigsunan o kerosene, ha, musaka mga higala. So laing matod pa sa kuan mag-ubo-ubo na po ang mga motorista og mga adlaw mahigala, ha. Basta dili gani siya motumar og kaning Mighty C og DTX coffee mix og kining ay DTX capsule og ditribayo mag-ubo-ubo gani pamila, ha. Pero mag-tumar siya ga power trio, di gika bisag kuan di gika mag-ubo-ubo. Lain ka pamila kay kaubo, mag-ubo-ubo na po. No? Mag-ubo-ubo na po ang mga motorista og mga adlaw. Martes, October 6, mga kakifide. Tungod kay musaka na usab ang presyo sa gasolina, ingon man ang presyo sa kerosene, sumala pa sa Department of Energy kon DOE. Karong adlaw, gipahibalo nga musaka ngadto sa 1 or 1 ka pesos or 1 peso and 93 centavos ang matag ang kada litro per liter ang presyo sa gasolina. Samtang 3 pesos og 30 centavos mga higala ang isa ka or ang iusbaw or ang iuminto kada litro sa kerosene. No? Hinoon ang presyo sa diesel mga higala og mga adlawa gikatakda nga mukunhod og 1 peso and 30 centavos mga kaigsunan. Pero kini mo ikaubo dili ra mga motorista may gala. Ang atong mga ginikanan, ang atong mga nanay og tatay, ha, ang atong mga negosyante sa restaurant, kaubo gyud mo ni kaubo. Ano man? Gumikan kay gilauman usab ang pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG. Ha? Ang LPG mahigala, gikatakda nga musaka og 17 pesos og 33 centavos kada litro sa ang nga kada litro sa LPG. So meaning ang usa ka tanki nga LPG mahigala kanang regular tank, na posible nga gibanabana nga mukabat sa 190 pesos o 63 centavos ang pagsaka ugmang adlaw. Actually, ato pa rin October 3 ang gikatakda nga pagsaka mga kigsunan. El Castigador. So, dili lalim nga kuan mga kigsunan, dili lalim nga sa gubangon sa atong mga kahigalaan, no? Dakong aray gini mga higala. Parte dakuha. So, kumusta man diha sa inyong pag-monitor, no? Bintaha lang tong nag-gamit ra og kining usan eh, kahoy, no? Kay dili kayo maapektuhan mga higala sa pagsaka sa maog presyo sa kining kining LPG mga higala. Pero ang kadtong mga kuan, ha? Ang kadtong kaigsuunan na to nga ka mga higala, no? Naggamit og kining LPG, pertig yung luuya mga kaigsuunan, ha? Luoy kayo ang ilang mahiaguman gumikan kay sinto o kapin mangyod sa sinto 90 pesos ang kining pagsaka sa presyo ni ini mga higala, no? So perte yung luya, no? Labi na tong mga nagnegosyo, kato mga nagkuan og mga banana queue mga higala, no? Guban pa ding pagluto-luto, no? So mao'y labi nga mapiktuhan mga kigsunan nini pagsaka sa LPG kato tanang nga nagamit og liquefied petroleum gas mga higala, no? Disgrasya gyud, no? Una karon kung mahimo na mo'y kapundo-pundo lah pag pundo-pundo mo diha, no? Kay tagdugay ra bagi kaayo mausab ang presyo sa LPG mga kaki five. El Castigador. El Castigador. So wagi tay mahimo ini. Gawas lang sa pagpangitag alternatibo, diskarte kung unsay mahimo ninyo nga para makapadayon mo nga dili mo ma grabihan sa maong kausaban sa presyo mga kigsunan. Okay. Alas 4:49 na sa kapunon, samtang hulat-hulat ni Kaki 5. Okay, Kaki 5 Jezebel, kay iya paging gikuandron, kay nagsige pa magulan-ulan. Anya, murag gamay, nagka-problema po rin siya. Ayay, muuli na ba sa taon o gabagunbon? Sige. Arita sa lain, no? Alas 4:49 na. Di ay dili mayong buhat mahigala o ato ning gihatagag pagtagad. Kay hangtod karon dili na kay ingong nga wa ni mahitabo din siya to. Nahitabo po ni mga higala. Kung nahitabo ni dito sa Victoria City, nahitabo po ni dito din sa ato, no? Ay pagbuhay lang dito sa may diya sa may Guadalupe, di ba? Nato'y gibilin nga puya, pero okay lang to kay buhi, no? Nankaroon may nga higala, gikiha na ang 20 anyos nga babae nga gialigar nga responsable sa pagbilin siyang puya sulod sa CR sa Victoria City Coliseum. Grabe, no? Iyaha. Iyaha ning puya, iyaha ning anak. No. Sumala pa ni Negros Occidental Provincial Police Office spokesperson, Police Captain Judices Catalogo, nga giandam na sa Women's and Children Police Desk kon WCPD ang kaso batok sa babae nga improper kasuhan siya og improper disposal of human remains. Na kini gumikan may gala kay nadiskubrihan ang puya niadtong October 2 samtang may gipahigayon nga Legis Hair Meeting hain usa ang maong babae nga estudyante ni sa maong mga benepisyaryo siya niya usa ka estudyante. Nantaliwa ni may galagibutsag sa tigpamaba sa kapulsan sa probinsya sa Negros Occidental nga gihatagan nila og konsiderasyon ang babae bisan pa man sa kaso nga ilang gipasakan ini. Ha? Nasairan nga nauna nang mipahayag kanhi ang naisgutang babae nga matod pa niya mga higala narato lamang siya kung unsay angan niya muhimuon human mo gawa sa iyang taguangkan ang puya. Yeah. So, Moni, pait may gala sa nadihan nag-ismiring hoy sila, wa siya marato. Perting yeah. Lamia sa iyang sigig ismiring hoy, murag mga ukoy. Karon kinigawas na, nagbunga na ang ilahang ismeringhoy, karon iya lang isalibay.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Diba? So, grabe ka. May ngunta may galang nga way puangod, no? Way puangod, niya, tagaan ako na og consideration. Ha? Astila, no? Tagaan og consideration ang iyang kalaki? Mga kigsunan? So, kiinani, angay maning tinud-on. Angayan maning tinud-on mga kigsunan kay kung konsiderahan mo ni Perme, kadtong mga makahibalo, may na, okay naman kay may konsiderasyon mga higala, no? Pero, giklaro, ginahinoon sa kuan may higala sa kining tigpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office nga or sa Negros Occidental Provincial Police Office nga bisag gikonsiderahan nila ang maong babae kaning estudyante nga 20 anyos nga nibilin siya hang puya sa dihang gi ni gawas yang taguangkan mahigala nga pero kasuhan gid siya mga kaigsoonan, no, og dapat nga mataral siya sa hukmanan kay ngano man gihimo man ni ang salaod mahigala nya perti maging luya tong inosente kayo. Oh, so para na to bisag naratol siya pero makaingon ta nga wa na po siya kalainan sa usa ka kriminal. Ang usa ka anghel ang iyarang gikutluan or gusto lang niyang pasipadan mga higala. Diba? So dili mayo nga magpadayon.

0: 54 na sa kahaponon standby sa pagbalik na tumigala. Check na to si Kaki 5 at Jezebel Barbizo karong taod-taod. Ha, kung kumusta gyud, na maagian na ba ang dalan nito sa may barangay Lagaan Kalatraba nga giingong natabunan sa yuta nga midahili gikan sa pangpang mga higala.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ya, sa mga naminaw ug nagtan-aw karon. No? Palihog lang pod ko og hatag sa update diha sa inyong lugar. Kung kumusta, gaulan-ulan ba o nya wa bay problema ra mo diha nga nasinati? Wa bay problema mo nga natagamtaman? Palihog ipadangat na diri sa tong tulumanan natong oras. Alas 4:55 na sa kahaponon.
1: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil, oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgotan, Dok Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dok Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh,
4: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud, mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Akong gisulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mga punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Dok?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir JP, plain
3: so,
4: D3.
3: Oh, mas og kining
4: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala ga-exercise pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujitad ay kudok pwedeng magamit ang D3Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod so, gitawag dok nga ketogenic diet.
4: Mm.
3: Mas paspas

0: pag-ubos sa imo ang timbang.
1: Mm. Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
0: O niya, dinira matagtaman ha.
1: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
2: D3 bayo!
3: Ako si Pili Kabungnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Taas pang imo blood sugar.
6: Ato na kamay diabetes.
4: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine.
6: Gagapamubo sa Goku.
4: Visine
6: controls blood sugar.
4: O polypeptide.
6: Yung parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
6: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa yung gan.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB pneumonia. O guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na.
4: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo. Ibang kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kit kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men.
16: May maca kag lavawaska.
15: Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa
16: para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
7: K5 News FM.
17: News FM.
18: El Dada.
19: El Castigador.
20: El Castigador.

0: Okay, dengan selamat. Baiklah, balik tak. Dari satu ke pada gubah datang uras ala 5-4 nasa kapunun. Sekapun inyong bus ngalaga. Dinyaga katribu kaki 5 Arnel Herwila Dadah, no? Padayon ta mga kaiksunan. Atong kuhaon ang report gikan ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo. Update ta may gala sa kilabot na sa pagdahili sa yuta dito sa may barangay Lagaan, Calatrava. Maing hapo din ni Diosco Ragutang Laryosa. Watching Sir Arnel from Bairan, Vallehermoso. Good afternoon, sir. Salamat kayo. Amping mo dyan sa may sitio or sa may barangay Bairan, Vallehermoso. Si Filomena Timlor, sir, maayong hapon, sir Dada. Nanay Imin eh. Uy, si Nanay Imin ha. Kumusta Nanay Imin? I miss you so much. Bueno, itong oras, alas 5-5 na sa kapunon. This time, ito gadawaton ang report. Gika ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo, no? Yes, Kaki 5, Jezebel, sibong report. Live report. Jezebel?
1: Yes, Kaki 5, Arnel, maayong hapon. Yeah. Gikompirma karon lang hapon ni Barangay Lagaan Kapitan Vicente Macillier nga maagian na ang katunga karsada nga natabunan sa Midahili nga yuta dito sa Sitio Proc 1 Barangay Lagaan Calatrava karon lang hapon, Kaki 5, Arnel. Ang kining pagdahili sa yuta gumika ni sa kani bitawong pagbunok sa ulan, nahumkan ang maong pang-pang Kaki 5, Arnel, o niya motong miresulta sa pagkadahili sa yuta, inubanan sa kanang mga punuan sa kahoy, Kaki 5, Arnel, o kanang mga sagbot-sagbot. So ang barangay officials sa barangay Lagaan dali nga miaksyon sa maong karsada, Kaki 5, Arnel, o sila ag nag-clearing sa maong area, Kaki 5, Arnel.
0: Unsa ning oras na hitabo? Unsa oras na hitabo? Unsa ning oras nga nahitabo?
1: Okay, aning hama pasado alas 2 siguro to sa hapon, Kaki 5, Arnel.
0: Okay, so wala yung mga kuan na mga untoward incidents nga na kuan na to pagka dahil is yuta.
1: Wala man, Kaki 5, Arnel. Ang ilalang gibantayan kay nagsigi og ka-atak ang kanabitang mga bato og kanang yuta. Kuan, so, humok na jud sa diha, Kaki 5, Arnel, kay kapilan na jud kuno na diha nag-landslide ang kanang area.
0: Okay. So kana unsa man kanang nanabay makita or unsa bigi mo karon sa barangay? Hayla ba giha butangan og mga kuan kaning warning? Warning signs,
1: yes,
0: nga delikado.
1: Before ka mo maabot anang area, Kaki 5, Arnel, na siya diay prepare to stop ng ilahang gibutang kay para maka kuan sila ba nga naaday kuan diha sa area.
0: Ah, okay. Mo na may usher, no? Mangandam para mohunong. Mao ra gid ang andamon, mangandam ra kita mga motorista pandamo ra para paghunong.
1: Oh, na sila posible ibutang diha, Kaki 5, Arnel, nga kanang naay mga hulog, kanang murag pasidaan ba. Nga naay mga hulog ng mga debris diha anang area ha.
0: Sige, at least no nga walay kuan, walay mga dautan nga nahitabo gawas sa nang pagdahili sa yuta. So far sa tibuok lungsod sa Calatrava, mao pa kini karon ang reported nga dunay pagdahili sa yuta.
1: Yes, kaning lugar, Kaki 5, Arnel, mao pa ni ato aga na kuanan niya mo na landslide.
0: Sige, Kaki 5, Jezebel, salamat sa mga live update.
1: Sige, Kefeb Arnel, muna ito mahatag report alang sa programang El Castigador ka Kefeb Jezebel Babicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: El Castigador! El Castigador! Arnel Dada! El Castigador! El Castigador!
3: Okay, daghang salamat Kaki 5 Jezebel Barbitso sa imong report, no? Sa salamat kayo sa imong gihatag nga kasayuran regarding na sa nahitabo diha sa may barangay Lagaan, Calatrava. So, boundary utlanan ning dalan mga higala sa barangay Anii og barangay Lagaan, Calatrava. Ang labing ulahi nga nakuhang kasayuran kay kaganiha pasado las dos dili pasabol ang maong dalan, no? Kay kuan man utlanan, no, sa barangay Anii o sa barangay Lagaan. So karon maagian na matod pa ni sa report ni Kaki 5 Jezebel Barbitso pinagisab sa iyang pakigangot ngadto ni Lagaan barangay captain na Batilier. Ah, sige, salamat kayo, no? Alas 5:10 na sa kahaponon na Nanay Imin, kumusta mo diha, no? So, amping sa kanunay, o niya si Kagawad Francisco Kanghagas, no? Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw diha sa may Barangay Guba, Valle Hermoso. Kumusta diha, Wad? Doon sa may kasikas diha sa imuang barangay karon. Sige, so balita ilang punta diri. Kaya para tong taga inyuha nga tuwa sa layong dapit maka update maka monitor sa inyuhang sa kahimtang diha sa inyuhang kinibitong kuan lugar, no, mao nay pinaka importante sa magud karon nga bisag tuwa na sa Osaka, Japan si Ma'am Medelina Yamazaki, pero ang iyang mga kaliwatan maka hibalo pod nga gaulan-ulan po din dito sa Osaka, Japan. Si Ma'am Medelina Yamazaki, pinagi sa itong programa, maka-update po siya sa iyang mga kaliwatan o mga kalambuan din sa dakbayan sa San Carlos, pinagi sa pagpaminaw sa atong tulumanan. So, inani ka importante, inani ka mahinungdanon, may gala kung mo-participate mo sa tuang programa, sa tuang tulumanon.
2: El Castigador!
3: Okay, so ato oras alas 5:11 na sa kahaponon manggigala arita sa laing hisgutanan karong hapuna. No? Si Kongresista Jules Ledesma mga higala sa unang distrito sa Negros Occidental ni publikar ni pabuhagay manggigala sa iyang balatsyagon. Kalabot na nining kanunay nga nasinati na itong problema sa supply sa kuryente mga higala. Si Kongresista Jules Ledesma sa iyang post diya sa iyang personal Facebook account mga kaigsunan, no? Nga diin wa na niya kapungi mga kaigsunan ang iyang gibati. Wa na pugni ni Kongresista Jules Ledesma ang iyang gibati mga higala niya pa, "I've always declared Negros without electric power baseload facilities is irresponsible and negligent polity mga higala." Niya pa, "We've been steam on more than one occasion by no less than the Roman Catholic Church niya pa ay lead this squarely and their doorstep." No? So, ni pagawas na ganyan siyang kaisog si Congressman Jules Ledesma Mahigala. O siya ko pa, ni buto na ang iyang butsi. Sumala ni Congressman Jules Ledesma, "Pirmi na lang mag-antos og brownout og mahal nga kuryente ang Negros kay walay kaugalingong dagko nga planta ug ang rason gibabagan kini sa sibahang Katoliko ang pagtukod ni sa maong dagkong planta. Na? So mao na may gala nga ato ang gikuan gini, atong hatagag pagtagad kay daghan pod ang mga reaction nga atong pagabasahon, no? Kay kini murag mo kuan na ni muulbo-ulbo na gini mga higala. Kay karon wa pa man gyud pod maka ato pang gikuan palihog kog check ko, no, kung doon na ba'y tubag or reaction ang simbahang Katoliko regarding ini. No? Kay dili naman ni basta-basta ning pag-post karon ni Congressman Jules Ledesma, so direktahan naman yun. Ha, gidirekta naman niya ang simbahang ang Roman Catholic Church may gala nga maogi mabasol ni ining nasinati na itong kakulang or problema sa kuryente o pirmi, giantos na ito karon nga brownout sa kuryente din sa Negros. El Castigato. So doon na yung mga reaction nga itong pagbasahon, no? Matod pa ni Alhaj sa box, alangan man cool man inyot gitukod o itukod, makadaot sa kalikasan cause of climate change o climate change. Buhat mo power barge or windmill, hydro, solar, dire kadaghanan ayaw na ibaligya sa lain nga region sa Negros Electric Co-op ra ninyo ihatag. Sige, samtag si Judon ingon siya, really sir, pila na ka-ektarya na tukod nga solar sa Negros? Libo-libo na sir, pero unsay resulta? Kuwang lang gihapon ang power supply? Once mag-shutdown ang planta sa Cebu o Iloilo. Pila ka planta sa coal ang Iloilo, Cebu. Why only Negros babagan og mutukod og coal? Tungod kay contributor sa climate change? So karon kay wa tay coal fire power plant. Di ta maigo sa climate change kay wa tay coal fire power plant. Ang windmill nga imo giingon dili na basta-basta itukod sa area nga bisag asa ra pwede. Remember a year ago, San Miguel Corporation plans to build a coal-fired power plant in San Carlos sa gibabagan kay coal lagi. Gi-change pagyod ngadto sa liquefied natural gas kod LNG, di gihapon mo sugot. Muna nga ka-powerful ang Catholic dire sa Negros Occidental. Kulang ta sa industriya tungod kay wa tay kaugalingong dagko nga source of power. Period. Ha, gikan ni kuan pud may gala ni kining Alexander Ramsey mga kaigsoonan. No? So ni ang ubang mga lugar perti ko ng mga dagko sa kuan mga higala sa kining mga coal-fired power plant, pero unsa kunoy assurance yang punto nga kung walay coal-fired power plant din sa ato, di ba ta may pituhan sa kining climate change? So, may punto po siya may gala, no? So, ato ning kwanono niya, no? Ipaabot ragi hapon may gala. Niya pa, I'm from San Carlos, but my residence is here in Toledo. I've worked in power plants all my life, 88 to 94 in Toledo coal plant. 94 to 2004 diesel plant in Manila. Then 2006 to 2015 diesel plant in Cambodia. 2015 to 2022 coal plant again in Cambodia. In my own opinion, coal plant is the most efficient power plant that can operate here in the Philippines. Here in Toledo, we have 4 coal plants. Although we also experience the rotational brownouts here, but very minimal. It's ideal to put up a coal plant there in San Carlos, but the environmental policies should be a strict one. The only critical problem of a coal plant is the wastewater management. As long as the strict policies are in place, then coal plant is the way to go. Just my own opinion. Ah? So, mo na ang gikuan ni Alexander Ram si Maygala, pero si July Lucas po niingon nga, asa naman to ilang geothermal power energy sa Canlaon Park? Eh? Nawala po kuno. So, si Ju Alan Layagi Maygala, ito lang nagpabasahon ni ng gawas nila mga opinion. Kung daghang sources sa electricity ang Negros Island, tuara ninyo gipamaligya sa uban nga isla ng islands. Gikamuna ni Layagi. Si Zui Awing, makadaot man in town na oy, mag-solar na lang mi para walay monthly bill. So, mga po na. Naunsa po na mag-solar na lang mi, oy, paita pasangilan man simbahan. Gika ni CHMHR. Unsa ilabot sa simbahan katoliko sa Kuryente, gika ni Maribel Pabuaya. Na? Mauni amo ninyo. That is one Martin, gikan ni Elizabeth Neves, no? Neves. That is one Martin, mauni amo ninyo. Ning saad og airport, wala may natuman. Mura pud kamo saad og project sa Palampas, walay natuman. Oy. Mo ba gikan ni Kanpot? Ato nya ning ipabot sa tubag ini, no? Correct man gid na. Mga bishop kaparian ang mubabag kanon kanunay kundunay planta itukod og ngano sad ni ato leader di man ka exercise sa ilang power muatras man sad sa mga pare mao puni dako nga challenge mga igala no ngano muatras man kuno murabag og sa kampa nagpalupig so di ba feeling kabugnason placer dili angay nga magpalupig iyahang punto mga higala nga dili gid angay tanga magpalupig mga higala no sige so mauto ang mga ingon ta reaction mga higala no sa kalabot na sa issue nining kining sa problema sa kuryente so doon na sila lain-lain nga mga reaksyon mga kiksunan. Pero kini si Elizabeth Navis, no? Layo na po niya ha, kay murabag na siya kasuko ni Danny Swan o ni Kapitan Engineer Marty Quino Castilan. So, kaya na importante kung dili abusuhon o okay kikayo, gikan ni Jose Dindo. Si Juan Benedict Combate Elorza, ang wala na dayon na coal plant kay gibabagan. What is your comment, Bishop? Ika ni Ju Alan Layagi, hulat-hulat ni Ron, no? If I don't know that the church was or is against such as initiative which promised to reduce the energy crisis in our district. But if true, I believe your mandate is from the people and not necessarily from the church. I agree that most of us are Catholics, but the church stand on this issue doesn't automatically represent ours. Funny enough, I haven't heard it commending you for taking a stand in its favor. Can't blame its ministers for espousing what the establishment sees as right for the people. They have a role to play, though many of them open otherwise from what they preach. With your respect, sir, your role is not to please them for the church welfare, but for the welfare of your constituents. That is my 2 cents. Gikan ni Largo Siu Mahigala. So, bayubay na ning kuan, no? Murag kuan Mahigala karon. Kining maong issue Mahigala. Okay, so, atong kuhano niya og pamahayag si Bishop Alminasa ini or ang Sibaan Maygala kung doon naman ugaling niya ato pong kuhano na ang uban pang mga LGO no si Mayor Biboyab doon na ipamahayag nga kining kuhan yod lakang ni Congressman Joles Lilisma suportado ginya ni simpatiya sa ini gumikan kay mismo ang mga opisyalis kuno dinhi sa dakbayan sa San Carlos mga higala uban niya nangadto gislag Davao. Then ilang gitan-aw dito ang coal-fired power plant nga bisan abog diha mismo sa planta or sa katong ilang gipanghikap may galawa gyud. So ako unyang i-play, ako unyang ipadungog ninyo ang pamahayag unya ni Mayor Bibo Yap ugma possible no. Kalabot ni ning maong isyu para nga malamdagan ta kay sa ato nang gikuan may gala nga si Mayor Bibo Yap dili man po siya hilig anang daghaglalis no. Ang iya gid is ang unsay kayuhan sa majority sa kadaghanan mao iya no. So inana ang iyang baruganan wa siya paki kung ang bisag against pa niya pero mo'y baruganan sa kinabag-an isip usa kuno ka public servant mao gyoy matuman no. Kay public servant raman siya may gala. So nindot po kay no sulugoon raman siya. So isip sulugoon iyan tumanon ang unsay singgit sa kadaghanan may gala. Sige, salamat kay Feli Kabugnason na placer. Mayong hapon sab diha nimo diha sa Cebu. Kumusta? So, okay, so balik ko karon tatod may gala sa dugang paghisgot nato ini, no? Nining issue sa kuryente o kining pasangil ni kanhi senador Antonio Trillanes may gala. Nga matod pa ang magtiayon nga Man Scarpio og Vice President Sara Duterte ni dawat og kwarta gikan sa China. Basta ngingigan ning maong mga pasangil may gala. Ito nang pag-istoryahan sa pagbalik sa ato ang tulumanon.
2: El Castigato. El Castigato.
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Papalit sa mga butika.
6: D3Bio.
8: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul.
9: I-DTX 500 na.
6: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
9: O pag-ayo sa bugas-bugas.
6: O katul-katul.
9: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
6: Mighty C.
10: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
11: Kini sa Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
12: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
11: Kanunay busy.
12: Apan, kanunay nga kondisyon.
11: Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
6: Mighty C.
7: Mabalik sa mga butika.

0: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-aria, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-aria!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakabulig gid sa akong problema. Nga mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM.
9: El Castigado.
10: El Castigado.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigado.
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigado.
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigado.
10: El Castigado.

0: Okay, daghang salamat, Migla. Balik ta, diri sa itong panaguban. Atong oras, alas 5:29 na sa kahaponon.
1: El Castigador!
0: Ay, kalimot, Migla, para mainit-initan ang iyong sulok-sulok. Unya, matabangan mo sa mga sakit o balatian nga mapungan na, labi na ang mga toxin o free radicals. Tumar, Migla, sa Power Trio. Nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX sa 500 capsule o sa Mighty C. Kampiyon gina nga combination, Migla, para nga mapanalipdan mo sa mga sakit o balatian, labi na karon kay ulan-ulan o usay dili masabtan nga panahon, init ulan, no? So dali kay mong sipunon, dali kay mong ubhon. So tumar mo kanon ay Migla sa DTX sa 500 capsule, Mighty C o D3 Bio.
1: El Castigador.
2: El Castigador.
0: Bueno, ito oras alas 5:30 na sa kahapon. No? Padayon ta Migla nga kining gisulti, no? Kining gisulti ni Congressman Jules Ledesma. Tinuod ni nga ang Negros Island Region, Migla, way ka ugalingon nga baseload power plant. But pasabot kanang dako kaing planta nga 24/7 nga muandar, mga Migla, sama sa coal, gas or geothermal. Kay dinhi sa tua puro ta solar og import gikan sa Cebu og Panay. No? Mauna nga kung maputol ang submarine cable o mag-brown out sa Cebu, apil ta nga mungit-ngit din yung Migla. Maunang mahal o unstable ang atong kuryente sa Noneco karon mga igsoon.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
0: Pero ang pangutan na mga Migla nga nung gibasol man ni Kongresista Jules Ledesma ang simbahan. Kay matod niya, pipila na kahigayon nga doon ay plano nga magtukod og coal o fossil fuel plant sa San Carlos o Calatrava area, gibabagan yun sa diocese o sa mga environmental groups sa simbahan. Ang rason sa mga environmental groups sa simbahan, Migla, nga makadaot sa kinaiyahan o sa panglawas. So ang punto ni Congressman Jules Ledesma nga tungod sa pagbabag sa simbahan, hangtod karon wa tay kagulingong planta o kitatanan nag-anto sa brownout o mahal nga kuryente. No? Nan daghan ingon nga kining pamahayag ni Congressman Jules Ledesma delikado ni. No? Kay issue na ni sa politika o sa religious, mga Migla. Isog o direkta na ang iyang gibuhian ng pamahayag, direkta nga ni Basol sa Roman Catholic Church, Migla, nga pinakaligon nga institusyon sa Negros, mga Migla. Pero naingon si Congressman Jules, I lay this squarely at their doorstep. Na? So, og imong sabton, gipakasadaan or gipakasagyod ni Congressman Jules Ledesma ang simbahang Katoliko.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
0: So, muna nga, kining kuan mga Migla, no? Kining issue, no? Og sa kuan padili maniangay unta nga kana bitawng ipasapasa ang maong problema. No? Para nako, dili ni angay ipasapasa ang maong problema. Kay ato am ning problema. Kato si kuan do na toy punto si Ramsey nga ningon siya nga og wala tay coal power plant, dili ba ta magka problema sa climate change? Posibleng magka problema pero dili pod grabe. Pero kung tan-aon ta gyud, kana bang open atong nahuna, Migla, ba? Kana bang moingon ta gyud og pollution og uban pa, wa na, di na matabang. Ha, di na gyud matabang. Ha? Sa akuha po, Migla, hipokrito ra kayo ba nga ang usa ka institusyon nga nagagamit og, di ba, dapat dili og nagpangga gid ka sa kinaiyahan sama atong amigo ni matod pa ni Mayor Biboyap nga yang amigo gid nga bisag abuhan wala Kato nagpuyo dito sa isla nga gamay. Kontinuon gigay pero kun nigamit man kag electricity, nigamit man kag unsa nga gikan magyapon nas kon mahigala. So, mao ra gyapong istorya ha. Mahal ang kuryente, gumikan mga higala kay wa ba tayo ato ang kagulingon. Kini pong sula di man ni taga tuwa. Nanulod po ni nga wa po'y klarong unsa ba ginahitabo ang solar dire. So daghang gato about sa solar. No, nganong way pulos? Sa dakong solar power plant o plant din sa San Carlos, no? Kaysa una per Tilipaya, nga gawas daghan na katrabaho, hindi po, kini kay bastante na ta sa kuryente ini. Pero maugyapon kay wala, no? Pero unsa may kining sa Castle, San Carlos Solar Energy Incorporated, mauni ang pinaka da una nga dako nga solar plant sa tibuok Pilipinas maygala kini sa Casol. Matod pa sa Casol, dako gyud ang tabang sa adlaw ang sa Casol. Ha? Kay dunay 45 megawatts nga karon ang capacity nga nagsugod sa 22 megawatt pa lang sa 2014. No? Ang sakasan kun kining Aboites sa Barangay Punaw dunay 59 megawatt makasupply og 82 gigawatts hour matag tuig. Nga mo kuan sa 33,000 ka pa nga panimay. So matod pa sa adlaw igo na nga pasigahon ang tibuok San Carlos City maygala. Unya limpyo og barato. Walay aso, walay kol, limpyo nga enerhiya. Makalikay og 39,853 ka tonelada nga CO2 matag tuig. Nakahatag na trabaho sa San Carlos. So daghang na hire mga igala. Pero gipasabot nga kining solar dili ni base load, no? Sa adlaw lang na ikuryente, alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Pero gipalit man gyapon ni. Gipaligya gyapon ni Megala kay negosyo guning ang kuan. Kining solar maigala. No? So, tungod kay gahisgot og base load, dakong planta, nga kining solar, dili ni dakong nga planta. So, dili ka paigo maigala. No? Kinahang lang gyapon tag base load ka ng planta nga 24 oras nga mag-andar bisan gabi, bisan ulan. Sama sa geothermal, gas o bisan ang coal maigala. So, suma total sa laktod mga kaigsunan, ang solar sa San Carlos kay pang-adlaw nga tabang pero dili pang tibuok adlaw nga kasaligan gi supply sa kuryente. Muna nga ang San Carlos og ang Negros karon wa gihapoy kana bitong kon mga higala. Ha? Ang San Carlos City maygala wala gihapoy kapasidad og ang Negros wag apoy kasiguruhan nga makatagamtam og insakto nga supply sa kuryente, no? Hangtod nga walay dakong planta nga mag-operate dinhi sa probinsya nga 24 oras mga higala.
1: El Castigado. El Castigado.
0: So inana mga kaigsoonan, no? So usahay gud diretso ra ta og kana bang batikos, no? Pero gikinahang lang ginatong kuryente, no? Kini untang mga environmentalist pod, no? Nagpangga mo sa kinayan, mas mayo guro nga mangita po mo paagi on sa inyo ika-contribute. No? Dili na kay ako, para po ni kay kapoy mo kayo. Kapoy kayo may gala nga unaw-naon nga magsigit ang critics, yung yawa mang putay no ika-tampo. No? So, ako biya, kuan po ko ay kumigala. Kaya sa tinood lang, bisag asa ta, na ang pollution. No? Na ang pollution. Kaya ng mga sakyanan gigamit, wala din ay pollution. Ha? Na? So nga atro mahimo palig-uno na itong immune system. Mga higala, no? Pero dili puguro ta magpaka hipokrito mga kigsunan nga kanang di na ta kay balong mo able sa atong salabutan para makasabot sa tumong og katuyuan. Nan kung ako po ikuan may gala, no? Simpler kayo. Sige. Og dili mo, og ako lang, sige, lingkod ta. Babag mo ani. Kaya kito mo negosyo, sige. Unsa inyo ha, Kaboy Finance. Diba? Ang simbahan. Kaya gikinahanglan man sa tao. Ang kuryente, sama ani ron. Mag brown out, na ay kuryente ikahatag. Ha? Mas mayugid nga, digahan ang katauhan sa kamaturan, dili kay isig tinaguay, isig palabuanay lang sa tagsa-tagsa ka-abilidad nga dili mapuslan sa kadaghanan. No? So, ako, simple lagi kayo. Ako, panalitag, ako'y mayor, ako'y gobernador, ako'y congressman, babag ka? Sige, babag ka. Unsa imong solusyon na imong problema? Kay gikinahanglan sa mga tao, ah, sulbara. Diba? So, muna is, may punto to nga, magpadalaman mo. Buhata. Ah. Kay, kakuhan man na nato nga tubagon ang panginahanglan sa mga tao. Mga kegsun. Oh, og dili, mangayo og solusyon gikan sa Simbahang Katoliko. Unsa may ika-suggest ninyo? Unsa may ko? Kato. Oh, sige, kay dako man kinahanglan, asa man tagpundo? Makatampo mo, wabi tamoy buhis-buhis sa siya. Huwag ako ikon, sige, tampo mo kay. Wabi tamoy buhis-buhis, sige, grabe tamo mag-negosyo din sa Pilipinas nga. Eh? Kaya ako gusto mo may gala, sa likwaot kayo sa usa ka institusyon, sa usa ka grupo nga magisig panaway, nga way natampo. Diba? Panalitan. Huwag imog yung so taon ang tibuok Pilipinas, ang mga dagkong mga universidad, ang pinakamahal og bayad nga mga eskwelahan iyas katoliko. No? Dagkog mga tuisyon. No? Ah. So, ginana ba? Sila. Pero, kumusta man? Dako man ng income. Unsa may balik sa mga tao. Ako, ga-question ko na kanunay. Aw, og pwede man tagpasabton. Kaya di man tabugo nga di na lang yung puro magkasabot. Kung pasabton ta sa taga-simbahan mga higala.
2: El Dada. El Castigador.
0: Ako dili ko magpaka-arunin. No? Di ko ganahan nga ako padayon ko ni Barog nga kung unsa'y gikinanglan sa tao, kaya karoon dili na mangutama ko ang pakipulos ng Jesus. No? Dili ra ang mga aso o guban pang mga polusyon. Hasta ang binuhatan, bisag naapa ka ng alagad simbahan, ha? Makadaot sa klima. Sa klima. Nagkakigahuga-hugo. Sakit. Paminaw. Pero pasinsya kayo nga ako, dili po ko gustuhan ng mga barugana na lang po nga murabag na sobraan na lang. Ha? Maintag. Kuha pa ko ga ebidensya nga gusto mo mo invest ta, humana.
2: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalaan. El Dada. El Castigador. El Castigador.
0: Hoy no, ang atong oras mga higala, alas 5:43 na sa kapunon. Ah, alas 5:43 na sa kapunon mga igso. So standby karong tawtaw da tangin niyo ang programa nga gabi na ma'am Anabel. Sa kanila. Sa may sa kuan pa may gala unsa gikahay atangan sa gabi ni Ma'am Anabel. Ay, happy Teacher's Day diha ni mo ma'am, no? Nay. Naaman diha na be chocolate diha, na chocolate pero panit na chocolate. No? So, mo na mga kigsunan ha, akong usbon. Ako apo ning kagulingong ang panglantaw, gikinahanglan sa mga tao, dapat atong i-provide. Kung pananglitan, supak ang mga environmentalist, ang mga ang simbahan regarding aning coal-fired power plant Nangako pa ko tanan unsa inyong solusyon? Unsa inyong suggestion? Then unsa inyong contribution? Very simple man. Kay panalitan ug ako'y mo critics, dapat na ako'y solusyon. Dapat na ako'y ika-contribute. Kay kailangan man guna sige tag saway. No? Kay ako balik-balik ko ginako. Kana di ang gibuga sa sakyanan. Kay di tanan kining mga uling, kining mga gipang daob. No? Kanang mga daob-daob. Dili din na pollution. Ha? Pastilan. Galing, usahay kong kung ano gani, Jesus, porbida. Huwag kayo kabadlong sa mga subdivision, kaya mga guba sa asos ka na, dako kayo na contribution sa climate change, Miguel. Kaya mga dako kayo subdivision, kaya mga nangaguba na, part, magyapon na. Karon kini gyud unsa man gyud ang ubang like ang Davao wa man naman mamatay ang Toledo wa man mamatay na may taga Naga no daghan man na parte na daghan ng mga lugar nga ang Iloilo na ah na kumusta man ganong nakakuna niya dire dili gyud kay haron ingnon nga naay naagi ko nga ni Barog Nagsalilita na gin mga igala. Ay, kipapida. Kung gusto mo, ito, kamon lang sa gobyerno, no? Mao ginakuha. O di, tabangin ninyo ang gobyerno nga makahatag mo o sulbad sa kuryente karon. Ay man mo diha kay naamoy ka-Ford Solar, pero... Kaya mga pigado nga nagsalig rin town. Tabangin ninyo. Ha? Besa, pag di ko mga narbaho, mga lagad ko simbahan, basta ipakita ninyo. Taga-simbahan, labi ng simbahan katoliko, kung ipakita ninyo, tinudan na yung mamutabang sa tao. Pasaligan ta mo, di na ko mga narbaho, anak ko ninyo mo servisyo. Ha? Oo. Oh. Kunya, kanang mga dagkong university nga inyong ipanagiya? Hala, ayaw na napamahali ang tuition na na. Ayan naman na kayo. Ako lang po inyo hang kiruanay, di higit ko po matras. Isagun sa pagkadako ng simbahan may gala, no, kay sultian na mabisag yawa pa akong kontra, no, di higit ko mahadlok mga gala. Arnel Dada. El Castigato. El Castigato. Di higit ko mahadlok kong yawa. Arnel Dada. El Castigato. El Castigato. Pumunta ba? Okay. Arita may gala, alas 5:47 naman, no? Matod pa may gala ang magtiayon nga Sara Duterte Man Scarpio midawat og halos 500 milyon pesos gikan sa China sigon pa ni kanhi senador Antonio Trillanes. Gibulgar ni kanhi senador Antonio Trillanes the 4th may gala nga midawat ang kompanya og ang foundation sa magtiayong Sara Duterte og manasi sa Carpio kapin sa tunga sa bilyon ka pesos may gala gikan sa Chinese government og mga korporasyon nga nagbase sa China. Gihimo ni Trillanes ang allegation sa usa ka press briefing sa San Juan. Kundiin gi-mentionar niya ang mga red flags sa Cali 88 Foods Corporation, usa ka kumpanya may galang gipanagiya ni Carpio og Tapang at Malasakit Foundation sa Vice Presidente. Sigon ni Trillanes, midawat ang Cali 88 og 319 milyones sa pesos nga cash remittance gikan sa China. Giinsister ni Trillanes may gala nga naka-alarma kini labi na nga gideklarar nila nga halin sa binta ni sa Securities and Exchange Commission o silang financial statement nga 208,493,000. Pero ang misulod ko no, matod ni Trillanes, nga kwarta sa kuan is 300 million may gala. Gihisgutan sab ni Trillanes nga kadudahan nga electricity bill sa kumpanya nga naara sa 8,000 kada buwan ni atong 2023 bisan nag-operate kini isip banana chip manufacturer. So wala po kunoy trade receivables o payables nga buot pasabot nga nagbaligya o nagpalit lang kini o magamit lang kini gamit ang cash. Walay mga rank and file employees ang maong kumpanya. So matod ni Trillanes nga nakadawat ang Tapang og Malasakit Foundation nga gitukod ni Vice Presidente Sara Duterte og karon miyembro sa Board of Trustees. Nakadawat ng 150 milyon pesos gikan sa Chinese Embassy sa Pilipinas. So muna, para ni Trillanes, ang mga kwarta nga misulod sa kumpanya ni Carpio o sa foundation ni Duterte, nagpamatuod lang nga gisuportahan nila ang China. Gikumpirma usab sa official sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilGEPS nga nakakuha 49 ka kontrata ang kumpanya nga gipanag-iya ni Vice Presidente Sara Duterte gikan sa lalaing buhatan sa gobyerno. Sa testimonya ni PhilGEPS sa Division Chief Rendel Sopinya nga apil ang UWA, ang PhilHealth o ang Davao City Local Government sa mga nihatag o kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Nansigo ni Sopinya nga nakakuha ang GenCorp Industries o 33 kakontrata sa PhilHealth Region 11, 15 gikan sa Davao LGU o usa sa UWA Region 11. Amuna nga sa record, doon ay 35.8 milyones nga pisos nga kontrata nga gihatag sa GenCorp, then 34 milyones gikan sa Davao LGU samtang ang nahabilin gikan sa UWA o sa PhilHealth. Nankaroon mga igala sa matod pa sa survey sa Okta Research Magellan ni Conod o 12 puntos ang labaw sa tandem ni Duterte Robin Duterte Padilla batok sa tandem ni Robredo Aquino para sa 2028 presidential o vice presidential election. So mao na may gala ang pasangil pa na akusasyon mga igala sa kinibitawng kani Senador si Antonio Trillanes nga di na po ipresenta sa prosecution mga igala sa wa pa mahibaw ing hinungdan, no? So, ingin ana mga kaigsunan, no? Nga dili pero kinitanan, kinahanglan pa mong guning pamatudaan niya, bisag unsa naman rin mga pasangi, no? So, muni, og sa kompa, pasanuno ni kani Senador Trillanes may galayang pasangil nga to sa Vice Presidente og sa bana ni ini. Unya, dinhi pud makita kung saan pud pag depensa, pag paralipod sa kampo or sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang maong pasangil. Now, so, muna nga, hulat-hulato lang ginato may gala o kung sa outcome na ining tanan kay na may impeachment trial nga gi pahigayon. So, muna nga, hulat-hulato lang ginato mga igsoon. Kay kini para nako, dili man ingon nga sama soban nga maugsagwan pa manuyo ta kay sa ginaingon nato nga sa kanon ay may gala nga kung ako pasanginlan kong kawatan unya dili tinuod dili ko masuko, kung ako pasanginlan kong kawatan unya tinuod ngano man pug masuko ko nga tinuod man. So mauna ang atong baruganan, maupo na sa ka presidente o kang Vice President Sara Duterte nga dili gi siya angay masuko nining mga pasangil nga iyang gi atubang karon kun dili ni tinuod. Labaw na di masuko si Attorney Manz Carpio sa mga pasangil nga dili tinuod. Apan kung tinuod po ni mga pasangil, nga nung masuko man sila kung tinuod po. So muna yung hulato-hulato na to, ang verdict may gala or unsa gi resulta niya sa mga investigation or sa impeachment trial mga kaigsoon. Okay, so diha lang takutob. Mga higala to oras alas 5:53 na sa Kapon.
2: El Dada, El Castigado.
0: Okay, Radyo Din Taon, Sir Arnel, na may naura sa imong program, programa kay ikaw may napuli ni Sir Bobby Valencia. Sir Arnel, shout out, gikan ni Philly Kabugnason Placer. Sir Arnel, shout out ko, sir. Salamat, gikan ni Dexter Sherion Habone. Salamat kayo, no? Sa inyo hang mga higala. sa inyo ang pag-suporta sa programa sa K5 News FM San Carlos City. Maging naman, salamat sa mga naminaw sa katuang tulumanon nga El Castigador. Salamat sa inyong pagsali. Kanya,

0: Jung Bersalis, Shannon Hilapon, Pamela Perater, Monji Garanza, Lidian, Rex Smart Candar, og si Philip, aging man sa tong HR niya si Maria Vera Baluiga, aging man sa tong Vice President for Administration Kaki 5, Jean Polineroso, sa ato ang Vice President for Operation Kaki 5, Iljan Castaño, og siyempre sa tong President and CEO Dr. Ramel Itangon. Kay gala sa Gyapon sa walay pagluban, inyong ubos nga alagad, inyong Kaki 5, Dato Malalaban, Dato Magsasibya, Arnel Herwila Dada. Nagkasalamat sa ganun na pagadaigo na ito ang atong langit nung amahan hangtod sa kahangturan.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
5: TTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mga ka-TTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og TTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
8: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
9: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
8: Tungod ang cancer, result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
9: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
8: Correct.
9: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
8: Correct.
9: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
8: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
9: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
5: DTX 500.
6: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
9: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
8: Correct.
9: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
8: Sa pagkadagan,
9: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Itong next song namin, ay title po nito ay Maniwala Ka Sana. Thank you.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Pakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
5: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar, aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
6: Dugang pa, so ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
6: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka o D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.

0: tayo.
1: Monay D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na ipinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tanjod kayo ng akong blood sugar.
3: Ako gisulay ng inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health. News D3Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
0: Mag-DTX 500!
1: Ang DTX 500,
0: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya,
0: yun ang kahatak o proteksyon.
1: Patok sa liver failure.
0: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500!
0: At lawadlaw!
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinic or biotics.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 7:05.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa. Ito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

You are now listening K5 at News FM San Carlos, and welcome sa programang Love Notes. And I am your lady aunt. Ubat-ubat ko dito guys hangtod ta alas 8:00 sa to programa. And kumusta man mo di mabugnawon nga kagabion ka natong tanan. I am sure lami kay ikatulog. Bitaw no, kana ganing lami kay ikatulog unya na asiya. Hey, sana all. Alright guys, so I would like to say happy Teacher's Day ha. Happy Teacher's Day to all teachers out there, mga kalalabs. Yes.

Yes, because today, nag-celebrate ako Teacher's Day. And, kabalo ko guys ko kung sa mga nadawat ninyo. Karon, oo, daghan kayo mong nadawat. Nakadawat mo diha o manok nga na ay... Ay, kita mo guys sa trending karon sa social media. O sa ka-teacher, nakadawat siya gatulahunon. Nga naanay kamunggay o naanay manok nga buhi kaayo. So, iyahan na lang itong gulgul. Kalo, ipot sa manok ko eh. Kanya ng manok. Apil-apil lang, bigod ka na inyong Teacher's Day, ha? Wala ka man ang taana sa akong kinabuhin, yung kutloon akong kinabuhin. Anyways, a good evening, San Carlos and yo. So, since ga-celebrate aga Teacher's Day, ha? Sa mga maestra, diha nga taas kay pasensya! Sila mga ka, sila ang mga anak diha sa eskwelahan. Okay, mo kagit in taon ni amo ang panlaban ng amo aragyud nga pagkalamion nga mga nga kanagani nga sa kadaghan despite all the problems. Okay. Ang balabong mo mga kalalas nga ang mga maestra, oo. Nami mga tagsa-tagsa ka mga ano, tagsa-tagsa ka mga problema sa kinabuhi pero ibili na tanan sa balay kung naay problema, naay kahuot sa dughan o unsa pa na tanan din ha nga ma-feel sa usa ka teacher, oo. Basta ganiga mo duty na makagawas na sa balay, ipang bili na natanan nga mga kaguol ka sakit sa balay kay nga naman muatubang ka lain kay nga gainit imong ulan yung makatubang kag mga estudyante makalabay yung kag malabay yun. Ang dapat malabay pero dili na pwede roon kaya sige labay diha kay matulpon. Mana careful na kay mga bukta na usahay no mahadlo ka sa imong kagalingon nga as a teacher mahadlo ka nga bubuhig istorya kay kasuhan ko na kay kasoy. Mukusi ka diha oh. Ha, sa una kay i-face the wall me nya paludhon mig mga munggos. Lahir jud kay mo disiplina sa una ang mga maestra mo na ang mga tulid kay mga estudyante sa una. Basta kitag maestra gani di gyud na dili gyud na kalantaw og diretso basta muagi na si teacher muduko gyud na sa unang panahon karon ah makasugat ang maestra kilay-kilayan ra patas ara kilay. Niya che ano jumajumahon ang maestra kagwapa ni mudang di ba sa una di gyud kaingon ana sa among maestra ay tinuod kay nalabi na may sa una sa kolehiyo Santo Tomas kay pare o oh, pare niya magdala ng pare na siya belt ang pare mahadlok si mabunalan. Ito mga kalalabs no imong i-compare ang before o karon oo kani bitong mga linyada sa mga natawo o sa una yung kami karo kami sa una kami sa una. Lahi ra gyud sa una ug karon mga kalalas. So, tinuod man gyud, oo. Labi na ang mga new generations nato ron. Oy, I would like to say hi. Gibisita gyud ko sa ako ang miga ron din ni ngani asya ron sa to ang station si Mama Zella which is sa Iskabos. Oh. Wow. Karon ba ko kakita niya sa personal? Ang ako rin nakita niya kay gidala nga ano, danggit. Nga bulat, pwede na mong kaon. Okay, welcome sa kong kinabuhi. Ah, welcome sa kong kinabuhi, Dizella. Alright, guys. So, daghan dyan kahit ang mga teachers. Bitaw ron nung ang uban, nagkapahuway kay, syempre, i-declared man gahapon no, sa to ang Governor Buong Lacson nga ano siya, holiday, walang pasok. So, mga nakapahuway ang maestra, napahuway ang huna-huna. Pero katong mga students nga gaandam na sa ilahang mga presents, sa ilahang mga gift, sa ilahang mga flowers, o ugma na lang na ihatag ninyo. Kaya, ugma, nanay klase, ugma, okay? So, sa tanan ng mga teachers, diha nga grabe kaayo ang pasensya. Nga, kung naipasensya niya, dayon na ay kanapitan na ay mga mahitabo niya. Ang pasensya, grabe ka inat-inaton pag yun. O, sangko sa langit. Labi kay, dili ba lalim, no? Dili ba lalim nga mag-cater ka? Labi na, me. Kaya ga-cater mi o ka ng, ga-cater mi o ka ng ga-edad o ga-five pa ubos. O, maglisod ka, unsaon ni muna sila pag, ano pag, unsay pagpasabot kay kana sila wa kay gina silang bungog magsyaok ka din ha mana ako adik ko magsyaok kay
Maramig yapo man, maramig yapo sweldo. Musya o kagdili, maramig yapo sweldo. Pero guys, o pangitaan gina sila na magpaagi nga ang ilang attention ni mo ma-focus diya sa imo. Ha? Kaya, kana magod sila more on dula gina ilaha, mga preschoolers. No? So, kinahanglan gina sila nga tagaan o pagtagad. Alright, so sa to ang, uy guys, sana natin update ha about atong usaka estudyante nga 20 years old diya sa Victoria City nga kana nga nagbilin og usa ka fetus sulod sa CR. So ato na ron nga tagaan o pagtagad ang maong update sa maong balita mga kalalabs. And at the same time, Miss Ellen Adarna trending karon. Wow, si Maring Ellen. Nga wa siya kabalo kung sinahitabo niya nga nagtumbling-tumbling daw ni siya. Okay, matod pa nga, Ellen Adarna trending sa iya nga pagtambong sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu City. Oy, may gabi mga taga Dumanhog ha. Mga taga Balamban, kusog itag Balamban. And kusog na kusog po kayo tadya sa may Greenville Bato. Hello ninyo guys, kumusta mo diyan mga taga Greenville? Diyan sa may Rizal, Barangay Rizal. May gabi sa mga taga Barangay Rizal. O anak to si ate, gainang Ma'am Lady Ann, kusog ka ayon yung magabi diha sa Greenville Bato. Ayon yung labi na yung programang Love Notes. O salamat ka ayon. Naku yung mga parents diha sa school, okay? Anyways, nakatawa ko ba kayo, nakakita ko sa post sa K5 News FM, okay, San Carlos Digital 95.7. Nakakita ko sa post sa usa ka teacher nga, nakadawat siya og tulahonon, manok og kamungay kumpleto na, di na siya magpalit kay mo na nagihatag sa iya ha. Og ako, mud, dawaton ako, ay. Malami na ana. Alright, so the time now is 7:28 na. And good evening no sa mga naglantaw. And paki-share, paki-like, and please do share sa to ang live. Okay, pwede mo diha drop your uy, basig na mo'y ano ha, na mo'y mga teachers diha nga favorite kayo ninyo. Unya gusto niyo i-shout out na to, i-shagit na to sa kahanginan. You can drop sa imo nga comment diha sa tong live. O search lang ninyo guys. Sa mga namina ron, o na diha sa to ang comment section sa K5 San Carlos Digital 95.7. Na diha nga to ang live, naka-live to ron nga oras sa tong programang Love Notes. Pasiganahan mo diha nga isyagit ang inyong mga maestra, damo yung mga mensahe sa inyong mga maestra. Pwede kayo na ninyo i-post or i-message diha sa to ang live guys, okay? So good evening to again. Maayong gabi ito, Sir Anastasio Poras Digoma, diya sa Maya Toboso, Clariding Salamanca. Good evening nimo diya, Sir Anastasio. And of course, ang amo ang bisita din heron nga, guwapa ka. Yung Ma'am Zella, which is Iskamos. Thank you so much. And, nindot kay guys, no, kaya ka nabisitahon taba sa usa ka amiga na to nga, karon na po na to siya nakita. Ako karon pa ko kakita niya. Kaya atong, the time na din siya, wala ko kakita niya, kaning uli siya dayo. So karon nakita nami. Wow. Alright guys, so anyway, 7:31 and I think mo play sa taga song. Basig na mo yung mga i-request diyan ng mga kanta. Ato na nga i-play sa ato adinhing programang Love Notes. Okay, basta nalay ano.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:15 sa kagabion mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM. Maayong gabi sa mga bago lang dyan naka-tune in. Hello ninyo, kumusta inyong kagabion? And good evening also no sa tanan nga naka-tune in ro, labi na ato ang mga KSS leaders. Kumusta naman mo diha mga kalalabs, mga KSS resellers nato sa to ang product? Yes, mga kalalabs, kabalo ba mo guys nga naatay usa ka kape nga molimpyo sa inyong mga colon? And the same time, makapa kanabitang mo pakunhod sa inyong mga blood cholesterol. Kung naman ni mga cholesterol diha or blood cholesterol sa inyong lawas. Okay, so i-try ninyo nga ito ang DTX sa coffee mix. Proud yung kay ko guys nga mauni akong ginainong pirmi ang DTX coffee mix. Kaya tungod nga kanang usahay ba nga maglipong-lipong ko, anya dayon nga kanang maglipong-lipong ko, anya lisod kayo, unsahay ako ang kanang dilita makainom og mga coffee nga kanang mga binita diya sa tindahan ba guys. Kay lagi ginabawalan taana, kay tungod nga kung makainom taana, mo sakit ang akong kuto-kuto. So and then ato nga time, namin na dyan kainom o kape. Kung sama dyan nga kape akong imnon ha? Nga para dili maghapdos ang akong kuto-kuto. Kay once nga mo inom ko coffee nga kanang ginabaligya sa sari-sari store sa tindahan or sa any convenient store. Nya, mo inom ko ana no? Kanang mga sikat ba nga mga kape ba nga pirmi na to nga ginapalit. Maghapdos ang ako ang ano kuto-kuto unya dayon lain kay ko ginugaban. So maunta nga sige juko, one time naminaw ko K5 News FM ato ba. And then maogi na ang ilang topic ni ni Doc Ramel og ni Sir Jen Paul about ang DTX coffee mix. Naminaw gyud ko inko ama o ba? Try ko no nako nya din gibutangan nako katong time ako dayon yung giingnan sila nga giingnan dayon ako sila guys nga kanang wala pa ko atoy paligya ato nga time og DTX coffee mix. Okay, kay wala pa man mi ato na anuhan ni Doc ba. Ito ning palit ko ka isa dito sa amuang sa tindahan dinhi sa city. Ako jud gikuan, ako jud dayon nga gis pamatyagan ang ako ang kung unsa gyud epekto ba kay once gud mainom kog laing nga kape automatic siya murag mo init ako ang kanabitang murag heartburn like that nga kanang di nakadayon ka ginhawa nya dayon mo takilid ka nga maglisod na ka kay tungod na kay acid reflux. So mo dayon to guys nga ato nga time ingko agwantahon nako kung maipikto gid siya ang ako ang acid reflux akong kaugalingon mainom kaning DTX coffee mix kung tinuod gito giingon ni Doc Ramil Oy og ni Sir Jean Paul nga kuan niya sa mga adunay acid reflux ana dili makapangaslom imo ang kuan. So sumaog yun na dayon guys gahulat jug ko din ako jung giurasan pa naman mga 15 minutes naman wala may ano wala man siya reaction sa akong lawas nga nagkuan kog aslom sa ako ang dinig-aban or galain ako ang waman kumurag mauna gid ni akong kape ba ang DTX coffee mix. So mauna to din mga kalalabs nagsugod ang ako ang pag-inom na og DTX coffee mix kay gusto man ko mainom og kape. Hindi man ko kainom og coffee kay tungod mahadlok ko nga basig atakihon na pud ko sa acid reflux. So mauto nga time sige na ko dayon uga. Amo na di na ko kuan. Di na ko mo mungitag laing kape kun dili mo na dyan akong DTX coffee mix. So guys, mapalit na diha guys ha, sa to ang mga outlet og diha sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na himutang diha sa May Barik Building, Barangay 4. Barangay 4 ba? Barangay 5. So na diha mga kalalabs. Okay, pangitalan nyo si Ma'am Joanna. Ma'am Joanna Dinglas. So, ito ah, diha nga buutan nga Ma'am Joanna. Okay? Thank you sa pag-correct. Mission in Barangay 3, di ay. Yung ito ang klinika na dyan sa May Barangay 3. Alright, sumao lang na. Okay, manigong nga kap, may kape na ka, may bulong ka pa. So, okay, it's herbal mga kalalab. So, don't
Don't you worry nga mainom ka gabisan pag pila ka baso. Uy, what if na to mga kalalabs ba? What if na akay duha ka tawo nga gihigugma karon? Ya. Yeah. Naglilibog na ikaw. Kinsa imong pilean?

update, no? Update sa usaka estudyante, mga kalalabs. Okay? Estudyante nga babae nga nagbilin og fetus sulod sa CR sa Victoria City, gikasuhan na. Kasuhan gidi ay kano? So, ang maong balita, gikiha na ang 20 anyos nga babae nga gialigar nga responsable sa pagbilin sa iyahang puya sulod sa CR sa Victoria City Coliseum. Sumala pa ni Negros Occidental Provincial Police Officer Spokesperson or PCPT Police PCPT. Unsa ni PCPT dai na wako ka kaano. Si Judy says sa katalogo, giandam na sa WCPD ang kaso batok sa babae nga improper disposal of human remains. Kung mahinumduman na diskubrihan ang puya ni atong Oktobre 2, samtang may gipahigayon nga Legis here meeting hain usa ang maong babayi nga estudyante sa mga binipisyaryo. Taliwala ni ini gibutyag sa tigpamaba nga gihataga nila o konsiderasyon ang babayi bisan pa man sa kaso nga ilang gipasaka. Nasayran nga nauna nang mipahayag kanhi ang nahisgutang babayi nga matod pa narato lamang siya kung unsay angay niyang himuon. Human mo pagawa sa iyang taguangkan ang puya. Okay guys, so para sa ako ano, ang kaning balita mga kalalabs, makasubo kaayo kay ano eh, usa na kanang fetus going to mapurma na gina siya unyag baby. Kay matod pa atong kuan nga wala siya kabalo nga mabdo siya. Kita gani nga mga babayi, once gani nga naanay something nga murag nag-change or may mga changes na sa to ang lihok-lihok or sa to ang lawas. And then, nakabalog yung ka nga, nahilabdan ka. Siyempre, mahilabdan ka. Kung sa manda yun, imong huna-huna, mamabdus yung kuan. Bisan pa siguro ga-control ang imuhang partner. Hindi gihapon ka kumpiyansaan. Diba? So once gani ingon ana, kay nang ang makitang mga babae gud labi na catcher kay ka. Bisan pag unsa pa nag jacket yang gisulob diha kay mamabdos yun ka. Labi na grabe ka ka-catcher, di ba Ma'am Juliet? So man yun guys nga ang unsa ka babae siguro although sa balita atong una is gibalik niya ang maong fetus. Ay, maong fetus. Maong katunhit tabo siya sa CR. Gibalik niya, pure gabiin na. Wala na siya gipasulod. Okay, wala na siya gipasulod. Napot siya ano, insakto nga kwan nga gibalik niya, pero gabiin na. Dapat kung ikaw usa ka kababayi nga, kabalo na gyug ka, na maunay na kuani mo, siyempre, murakag mag-bleeding ana eh. Mag-bleeding ka ana, dayon makabalo gyug ka nga fetus to. Kabalo yung ka. Kay, kanang fetus rapat, tibuok ba na siya nga dugo ay. Unya, 3 months, I think. Unya, murag, ano na eh, murag mapurma na yun ang, ano, ana, ang usaka fetus, usaka bata. Hapit-hapit na yun na. Ang imong tanggibuhat is nagpakatabang ka na ngayon kagtabang. Di ka imong biyaan. Di ba? Di ka imong biyaan. Kay kabalo na yun kag unsay consequences. Nga, siguro sa iyang gurong kahadlok mautungan yung biya siya. Kay naratol siya eh. Isa kinsa naman siguro maratol. Kaso lang, gibyaan man ko niya. Oo, gibyaan niya. Pero kung nakipagtabang siya sa mga tao, I'm sure na, maginay mga katkid. Kung good to pay out ata yun, di ba? Nagpakatabang kag sa mga tao nga mauna, siguro di kakasuhan. Di ba? Kay mahulog man na siya nga na disgrasya or aksidente. Diba? Kay, unsay mong kung naamagoy bata nga dili siya kapit sa ano sa usa ka nanay. Dili kapit ba ang iyahang pagmabdus? Ang bata, dili kapit kaayo sa nanay. So that is why nga may tendency nga mahulog. Uban gani diha, kanang ano eh, kanang magsabak sila nga kanang sa itupi.

kung si tawagan niya ana limot lang ko hadi ako dili lang ko sure nga kanang sa gawas bitos ulunan inunlan mo mo tubo ang bata mo nang uban dili kaayo swertehon. Okay, so that is why nga ang uban kapagalam sa so, nalay buhaton para ano para ma mabiyayaan og baby. Okay, kay mo gid bay nay sa uban nga mga ginikanan nga wala pay anak. Gusto nila nga matagaan sila bisag usa ka buong. So mauning kasuhan siya. Ato bangon gid niya ang maong kaso kay labag man na sa batas nga imong gibiyaan. Kay ano yan eh kinabuhi na imuha nga although sa imong hunahuna is sa imuha nga kaugalingon makaingon ka nga wala man to nako tuyo ah. And the same time naratol ko. Oo, naratol ka. Pero kung nangayo ka o nakipagtabang ka sa mga tao nga naadiha, siguro madala pa ka hospital. And then dito ka kuhaan og kuhaan nga mo nin hitabo sa imuha. So at least kabalo ka nga nakuhaan ka. Okay? Na 20 years old. Kita mag mga babae sensitive ka yuta. Every time nga na imong hilabot nato. Basta ano lang takaayog mattress, sakto, okay lagi ng mattress, ah, mama, Diyos mong kita, diba? Kaya, nantawag ko na sa mga video, nga ka ng mga kuan sa lalaki, nga once mapagawas na nila, maglumba, ginagdagan dayo ng mga sperm dito sa usa ovary, nga may usa ra gid na nga winner, di ha? Nga, siya gid na mahimong baby. Makita ni mo millions ay millions ata eh. Oh, di ba? Nga kuan niya magdugan as dagan ana padulong dito niya. Naginay usa ka buok. Mo nang uban nga magkaluha kay gadungan guron gina sila kuan ato sa ovary. Mo nang magkaluha. Bito guys no. So makita na ko na siya, nakita na ko ni siya one time sa usa ka EI ata yun. Pero murjak tinuod gid siya nga mahitabo ba sa usa ka babae when it comes nga ano kanang naa sila sa time nga labing-labing unya dayon didto na o di ba pagbuto pak dagan dayon ng mga kuan gaunahan sila eh, kay once nga siya nay una didto nga makatusok dito sa ovary sa usa ka ma'am nagnaa na siya term oo nga siya una nga naabot didto ko siya ang winner. So siya ginaang motorok, siya ginaang mabuhi. So muna guys nga, bisan sa karong nga panahon na, daghan na kayo pamaagi nga makabalo ang mga tao sa mga process. Ay, ingon ani di ay ni, at is kabalo ta ba, no, di ba? Dili ta ignorante. Kaya ako sa una, lai mang gukug huna-huna. So siguro ano, ihalang yun siguro ni nga atubangon ang maong kaso. Para at least kabalugid siya, no? Uy, ano na po ni ha? Lesson learned na po ni sa mga estudyante out there or mga babae diha, di lang ka estudyante. Sa mga babae diha nga gasabak. Oh, kabalugan ni ka nga, dili na ka maabtan. Usa pa lang ka bulan nga delayed sa imuha nga sa imuha diha nga monthly period. So, you have to pa check up dayon. Kay basi ikaw di agapatakan na lang kagkaon sa kung saan nalang mong ginakaon niya, di ay ito, bawal na di ay na sa imuha. Kaya nabit ay ginakaon nga makakose o kuan ay kanang pakuha ba sa bata. So wata ka balo nga, kanina di itong gikaon, di na maayo. Okay? So that is why nga, nalang may baligya nga PT or pregnancy test diha, di ba? Palit lang ka diha dayon, o imuhang ihian na diha, o ihian na ni mo diha. Paglantaw ni mga nedwa kabukbagis, ah, positive. Oh, you have to, ano na, prepare na si mong kaugalingon. Kay, ano na ka eh, mabdus na ka, di ba? Sumuon na nga, mag-amping yun ta guys. Basta, usata ka babayi. Okay? Okay, dili man ta si Mama Mary nga conceived without sin, di ba? Mama Mary raman ay nakahimog ingon ana, pero kita nga, babayi nga normal lang, di man ta mamabdus o di ta hilabtan. Huwag mo ismiring huy na to, ani. Pero ganig, na imo hilabot na to, ikaw babae, kabalo na ka dayon unsay consequences. Kabalo na ka unsay outcome, okay? Kaya pag human, ihap-ihap din kag pila ka bulan. Ano naman ginig adlawa mo, abot akong, ay basig na delayed lang kong mga days.
Yan, abot na lang og mga 2 weeks. Na 1 month na lang, wag gihapon ka. Diha na, that's the time nga you have to see the doctor or magpana kaga PT diha. Kay basiga, ano na ka, ongoing na ka, di ba? Rigid na. Simple gi ketong mga kinabuhi bilang babayi, okay? Sadya kay what if kung naay asawa di itong naka kuan dako na po mo nang ang uban ipakuha nila ikuha nila ang fetus pa lang pangitan lang kuan kay luoy bi kaayo no bata no dinala ko motel o di ba sumaon na guys nga bilang babae be responsible nga kaya na ba nimong mubuhi og bata, kaya na ba nimong pakaunon ang bata, kaya ba nimong nga mahimo kang usa ka inahan sa maong bata. So diya pa lang daan imo dadaan nga hunahunaon ba sa ang situation. Kay once gani usa ka kababayi nga naana kay anak, kubaga ang imuha nga time ano na eh, kung anak kaayo ka nang usa busy na kaayo. Ya usa pa ka estudyante. Diba? So may ang tagka ng ang pagmabdos ni mo diha naraim mo haday mo kuan day nang lalaki. Muunong ni mo, nya mingo ibing lalaki nga ay na kuha. Okay, before bit ko kun ambi be kay uyab ay. Say mo pa lang tong uyab tong usa, say mo pa lang tong ex kay nakuyo-kuyo graba mo atong ni aging adlaw. Oh, di ba? So mahulog jud kang kuan. Muna guys nga kitang mga babay mag-amping yun ta. Okay, mag-amping ato sa dyong una-hunaon. Kapila bala nang mag-away mo di ay yung sugot. Yun yung pahuman na sa eskwela. Maabot rata diyang dapita. Kung di ka kaagwanta, aw, bulag. Ay, Jesus. Diba? So muna guys nga mag-careful kita mga girls. Oo. Okay, okay, ginintaw na nga to ang the greatest na to nga gift sa to ang future husband. Diba? So, that is why nga mag-amping ta. Ug sa laing bahin, Ellen Adarna trending sa iyang pagtambong sa Bisnok Festival sa Dumanhog City, Cebu. Trending karon online ang actress nga si Ellen Adarna tungod sa iyang viral nga pagpakita og pagsayaw sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu ni adtong Sabado, October 3, 2026. Gitambong siya kauban ang iyang mga higalang artista nga si Kay Abad og Paul J. Castillo. Nahimong viral ang iyang pakiguban sa mga residente sa pagsayaw, paghupot og mikropono og ang iyang pag-attempt og cartwheel o tumbling sa entablado. Nagbinayluay sab sila og katawanan nga istorya ni Kay Abad diin niingon si Ellen nga pareha baya tag X. Wow. Kasadya. Si Ellen Adarna is Cebuana eh, di ba? Cebuana si Ellen Adarna. That is why nga dili na niya kuan ang Cebu kay mulag taga diha gid siya. Guwapa kay ni si Miss Ellen Adarna. Uy, grabe ka guwapa, Miss Tisa. O, ato nga time nga, di ba, magkakita ta niya nga gatagalog siya, okay ra kayo. Pero katong, nasyak di ko pag Bisaya niya, wala, Bisaya niya. Silang duhang, ano, kisa ganyan nga, gatok sa TV nga, si Melay, okay? So, okay ra na, Miss Ellen Adarna, enjoy na lang yung life. Okay? Di mapod nila makuan si mo kay you're an actress, artista ka, kabalo sila ug-un sa imuhang gigikanan. Di luma ka diya madre nga mag-ampu-ampu ang entablado, di ba? So kinahanglan nga i-show up ni mo bilang usa ka actress. Basta may limitation lang. Di ba? Na naragin na enjoy the life na lang kita kami. Pero wag ka guys, ang usa ka maestra nga na trending karon sa social media ato sa Teachers Day karon nga adlaw nakadawat og tuluhanon ug usa kang matutudlo ato sa Teachers Day celebration gikan sa mga estudyante. Kay kabalo ba mo guys nakuratan na si teacher sa Montebello Elementary Schools sa nadawat yang kamunggay
og tanglad og kapayas manok nga gihatag ngadto kaniya. Buta pa di mga bata akabalo mangit sila oy sa ilahang ihata. Ang Montebello Elementary School na anahimutang sa kanabitang Kananga or Kananga Leyte. So, sa post ni Mary Joy, paldo yun si teacher. O gihurat na o nag-iingon nga makahigop na yun si teacher og sabaw. Alright, so the time now is 8:12 na and I think I'm gonna play sa kuga song. And I will be right back for the final gap. And maang pangutana, what if nakiduha ka tawo karon nga gihigugma unsa imong buhaton? And this time, this is a good song, Only Hope, requested by Mama Julia Chu, and here's on 95.7 K5 News FM.

That song is from Eric Santos, My Love Is Here. Alright, now the time is 8:21 sa kagabian mga kalalas. And you're listening K5 News FM San Carlos and naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7 sa inyuhang mga cellphone dia. So basiga, uy guys ha, nalang di kuya, ano na? Haya na magugigipost, oo, ingon ko nga, basig na mo i-shout out diya nga teacher, kaya since today we celebrate the Teacher's Day. So na din yung mga nag-comment from Dinova Senora, good evening ni mo Dinov. Ingon siya, ang ako ang igsuon nga si Ma'am Annie Quijano, o ako nga iyaan nga si Ma'am Camela Senora Bidico. Ug ang duha pa nako ka igdag sa Happy World Teachers Day ninyo and thank you ug maayong gabi natong tanan. Paapas day kay Ma'am Lenda Parana ug ka Ma'am Michelle Montaño sa San Jose Elementary School. Thank you so much Ma'am Nova. Happy happy teachers ninyo mga madam. And Minerva Rikla, Ate Minerbs, may gabi ini mo diha. Good evening, Teacher Anson. Shout out di Aiko sa akong mga anak. Nga maestra nga sila Maria Dalva Rikla Cantero. Og ni April Rodilyn Rikla. Og sa tanan nga mga teachers. Og kanimo Teacher Anson. Happy Teacher's Day. Thank you so much, di Minerva. And to Teacher Rosario Tihana. Hi! May gabi sa mga Tihana family diha sa Maya. Ano, sa maya, sa ganit, nalimot na nung kulay, layo or bato da. Trozo! Trozo, di, sorry, Madam Rosario, see you tomorrow. Mato ni Madam Rosario Tihana, shout out, ma'am, ni Jeanette Tihana, Ida Tihana, o sa akong mga kauban nga daycare worker. Yes! Happy, happy teachers, no? Sa akong mga kauban po nga mga child development workers din sa San Carlos. O sa tanan-tanan nga mga child development workers in IR. And sa tanan-tanan na lang nga mga teachers sa Deep Ed Pod. Hello ninyo guys. And to Sir Chris Palmones, thank you so much sir for always kabuutan ganyan ni Sir Palmones, okay? Salamat Sir Chris Palmones. Kisa pa mga teachers na ng mga Jumega na ako. Asan ko mga teachers? O, sa kuha din nga cluster, okay? Rizal, cluster na ko si Teacher Rigi, Teacher Ria, Teacher Lynn, Teacher Angkon, and Teacher Marian. So, happy, happy Teacher's Day na tong tanan, mga madam. And Teacher Ching, oo. Nga katong nagkuan din he, ang atuan nga broadcasting mga students na to. Nga katong sa broadcasting na to, no, sa DTX, sa 500 in IR broadcasting. Na sila last Sunday din he, nagkuan sila. Onboard si Ma'am Cheng. Happy Teacher's Day ni mo, Ma'am Cheng, o si mong makaubad. Day Marisa Parino, diyan sa Calatrava. Happy Teacher's Day po ni mo. Isa pa mga teachers na ako kaubad. Nakailan na ako ang mga teachers. Ha? Sa asawa din ni Ma'am Cheng, ni Sir Chavez, si Inday, o ako si Lina. Sino ba mga teachers? Ha? Apo sa kadahan kong amiga nga teachers. So, sa mga namina ron, Happy Teacher's Day na ito.

0: Alright, matod pa sa pangutana. And bifat ang mangutana di ay mga arid dito sa tong live, oh, sabi. Kay Basiga, na ay mga nag-comment dito, no? And hello, good evening. May gabi ito. Mami Delina Yamazaki. Happy Teacher's Day na to, ma'am. Bisan wala mi Deriana. Okay, Mami Delina, likewise to you, ma'am. Good evening, ma'am. Maulan nga kagabion lagi, ma'am. Ulan jud kaayo din sa to. Amu apod, ma'am. Always na lang gaulan diri, ma'am. Mag-udto. Buntag pa lang kilom-kilom na. That is why ako ang linabhan gaina na nga basa. O nahipos. And Ma'am Juliet, good evening, Ma'am. Good evening, Lady Anne. Happy Teacher's Day sa mga teachers sa Tanyon College. Uy, oo. Uy, happy birthday. Happy Teacher's Day di ay no ni Mama Zella Lawas, ang advisor ni Love. Oo, sige. Sa tanan ng mga teachers sa Tanyon College. Oo. O sa Kolehiyo di Santo Tomas Recoleto sa Andres Bonifacio Elementary School. Kadiha ko nag-elementary. O sa Santa Rita na lang po. Kolehiyo di Santa Rita. And especially di ay ingon si Ma'am Juliet Chu di sa Tanyon College. Especially to Ma'am Marites Campos, si Sir Ryan de Arce. Si Sir Ryan de Arce, di ay po ang kuan po, ang advisor ni Honey. And also to Kenneth de Arce, Sir Kenneth, April J. de Arce. Si Ma'am City Cadell. Hi, Ma'am. Good evening. Happy Teacher's Day to you. And kinsa pa. And also to Sir Limwell. Sir Bayawa, Sir Alan Mandal, Sir Limuel, Sir Caparida, Sir Banning. Uy, Sir Banning, may gabi mo din ha. And also to, og sa among pinalangga nga principal, si Ma'am Jane Di Guzman. Hi, sa ito nga principal sa Tanyon, Ma'am Jane Di Guzman. And of course, Happy Teacher's Day, Ma'am Lady Anne. Please play the song, Only Hope Na Play Na Nako. Ma'am Juliet, thank you so much. Okay? So what if doha ang imong hinigugma diha guys? Unsa may buhaton nimo? Makalibog ni ubrahan ni. Para nako guys kung duha ang imong hinigugma no. Kun akay duha diha ka hinigugma karon, ayaw jud og pagdali og pili base lang sa kung kinsa ang mas exciting o mas sweet. Pangutan ang imong kaugalingon. So, start kag pangutana sa imong kaugalingon, guys. Kaniha, gipadala biya ni sako ang amiga. Okay, nga si Jane. Oo. Pero ako na lang pud nga gikuan nga pwede ang lalaki, pwede ang babae. So, kung imuha nga pangutana imong kaugalingon, kinsa ang imong tinuod nga gihigugma? Dili lang tungod nga nahadlok nga mga nga mawala siya or kinsa ang imong nga respetado o kasaligan? Kumbaga timbang-timbangon ni mo guys sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Kinsang imong makita nga kauban ni mo sa lisod o sa yon ng mga panahon nga naabot sa inyong kinabuhi. O labaw sa tanan mga kalalabs, kinsa ang imong pilion kung kinahanglan nagyud ka mo pili. So don't be in a rush nga kanang mopili ka. Kung sahay manggod, pwede magyud nga duha ang imong feelings. Pero dili pa sabot nga duha po ang imong angay nga ipadayon. Kung pareho silang ipadayon nimo, samtang nga naglibog ka, mas daghan ang mahimong masakitan. So mas maayo pa nga ayaw pagpili kung kinsa ang mas mahal nimo karon. Imong hunahunaon kadaghan nga pila pili akong kinsa ang gusto nimong higugmaon nga matinud-anon, respetado og walay gitaguan diha kanimo. So mo na imong pilion ha. Okay? Di lang kaingon gwapo siya, akali ko kay gwapo. Ari ko kay humot pirmi. Diba? So you have to choose wisely. Amura mag nagbuto taan nagbuto ani oi. Dito guys no, so bilang babae manggod, di man ko na ito malikayan nga naagyo maibog na ito. Kung sa'yo makaduha labi na ga, maayo kaayo mo, mamaba, maayo kaayo sa pagpanguya pa lang. So, wag yung ano nga, maimog yung masugot. So, itong tanibi pala, duha sila. Kahit kung magulanon ko sa usa, di hari ko usa. O, diba? So, dili siya ingon nga, kumbaga kung mupili na kasata insaktong panahon, pilian ng tao nga may respeto o at the same time wala gitaguan diya sa imuha. O gapilian ng tao nga piliun po kanya adlaw-adlaw. Diba? Kanta yan ni Binanbin. Araw-araw itang pipiliin. Alright guys, so wa nagi ko igong oras and thank you so much sa pag-uban ako sulod sa duo sa kaoras ug tunga sa itong programa Love Notes and sa akong mga kauban din hiin akong tech nga duha ka buok pirmi jud kong day duha ka buok. Missionin Hilapon and Sir Francis Alagar. Thank you kanin yung duha sa pag-assess nako as always sa itong programang Love Notes. Or sa akong bisita din hi si Mezella Veches Escamos Kalamion man di ay ni Bayhana. Og sa ngala na lang pod sa amo ang station manager Sir Brian Morden na maayo kaayo as always. And sa amo pod nga big boss Doc Ramil Itangoy. Kinilang ang inyong ka K5 Lady Anne or Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. Good night guys. Ang big boss.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: nay kabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako niya magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Usa sa mga nindot nga stress reliever, doc, mao ang music.
10: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
11: Correct, doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
10: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
11: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
10: Paita.
11: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mao nay rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes, nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
13: tulo pud ka capsules sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit
13: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
11: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
11: Gusto.
10: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
11: Akana.
10: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 o Mighty C. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
11: Mm-hmm. Mao jud dok.
10: Kay naamang good Sir JP nga tao nga kung lantawon ni mo o tanaw ni mo, murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na oh. Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Mm. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
11: Ang kusog nga music, Dok, usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hala?
11: Makabungol mo dahil na?
10: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, oh. Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir JP. Kabalo oh. Kagunsa, uh-huh. Ayaw rag paminawa.
11: Sa ito pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC.
10: Kinanglan.
11: Ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o may TC. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o may TC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and Mighty C every day.
9: DTX 500!
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
9: Kining tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
11: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, hmm. Mamatay po ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
11: bitaw
10: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Hmm. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree, Do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya. Wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible.
11: Mm.
10: Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP.
11: Mm-hmm.
10: Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radion. Mm-hmm. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
9: Mm-hmm. DTX 500!
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po gapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapali sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc.
10: Mm.
11: Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
10: Gadahan ko lang tulog sayo.
11: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 ug
10: mag-isi. Mo na importante.
11: Oh, aromata si mong antioxidant.
10: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka?
11: Mm-hmm.
10: Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
10: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
10: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
10: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung wise ka ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin na arumutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
11: JP. Bankrap, Jod.
10: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom o mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 o MITC, mauman unta ang makahatag ni mug savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MITC.
16: DTX 500!
17: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal o ang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500!
18: Mapalis sa mga butika.
16: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
10: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect, Jod, sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi, Jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto Jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
11: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
10: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
11: Husto.
10: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
11: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
10: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
11: Wow.
10: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
11: Napude siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
18: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat po sa
20: D3 Bio.
18: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
11: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
10: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
11: Correct. Maudyod, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
10: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
11: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
10: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
11: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
10: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
11: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
10: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
11: husto,
10: Sir GP.
11: Husto.
10: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang gug ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
21: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
21: gamay D3.
23: Kapalit sa mga
21: bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
24: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit. adlaw. Ayon ang mugpadugay pa. Gamit na jog Klinika Deofresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
11: Oh, stop.
10: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang ana inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
11: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
10: Uy, nindot na.
11: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
10: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
11: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
10: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
11: Correct.
10: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir JP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
11: Oh,
10: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
11: Wow!
10: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
11: Mura din nag-topical cream.
10: Murag yun.
11: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
21: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siya sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
11: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
10: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
11: Ay,
10: patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid na

0: Od ni mo una ang guardias balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung ditri ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og ditribayo, may best ka na, may guardia ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og ditribayo over plain ditri. Apandok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Kompleto, con todos ricados, nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ditribayo.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may visio, ang visio nga may ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrede kaka kung papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngibala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpamati sa atong nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa sining nga kagabihon, sige hapon, lalayon ang Diyos

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug mag- limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Cell.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo

0: smaller amount. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaw na aron mahimong energy.
1: Oh.
0: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
1: Ay.
0: No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
0: Mm. Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit.
1: Mm.
0: Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C.
1: Mm.
0: Gisayangan kag palit food supplement.
1: Oh.
0: Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
1: Oho.
0: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit
1: kana
0: sa imong tiyan.
1: Mm.
0: Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rondan. Lili kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Lili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo.
1: Mm.
0: Kaya nato, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini.
1: Mm.
0: Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
1: Correct.
0: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones.
1: Mm-hmm.
0: Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Mm-hmm.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
1: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang anto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapod, Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na.
1: Mm-hmm.
0: Pag abot nimog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
1: Ay, kadagan.
0: Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
1: Ay.
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio, huh?
7: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
1: Gusto.
0: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice,
1: uh-huh.
0: No? Mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C yun ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ug tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
2: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3, Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
0: Mm.
1: So, ana asyay banabana mga 27,000
0: inya,
1: kung, active cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
1: Oh.
0: Mm, si Doc Ramil tibihon, si GP, Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir JP.
1: Madlock na sila Doc, paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pa gan imong pamilya Doc, madlock nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
1: Gusto.
2: Di Bayo.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang di Tribayo nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may di Tribayo.
13: Apalit sa mga butika.
2: Di Tribayo.
0: Unsaon man pagtabang ni di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
1: kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
1: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
1: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
14: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon Dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Na-achieve pa naman, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ano'y ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Visio
15: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
1: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
15: D3 Bio.
17: Ako si Inara.
18: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
17: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
18: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaproktiktahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
1: Bakterya sa baba.
0: Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external.
1: Pwede.
0: pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
15: D3 Bio.
0: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir JP.
1: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining.
1: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
1: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
15: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Mm. Dugang padok. Mm. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir JP, o mahimong
1: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, ado na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
1: Oh.
0: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay wala.
0: Pero ang D3 Bio naapa siyay monocaprin.
1: Oh, monolaurin pa na ha.
0: Napay
1: caprylic pa o capric acids.
15: D3 Bio.
0: So sa mo mga ikson dia, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras dok.
15: D3 Bio.
1: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
15: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
15: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM.
15: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
5: Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
5: Hatagan
6: ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang
6: unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala jud.
5: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Nga ka pumupo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the Y.

0: 5 sa 1. Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City, may buntang mga ka-K5. Welcome, dire sila yung adlaw sa itong pagpalayag sa Tulumanon, inyong Tulumanon.
1: Malita, K5 sa 1.
0: Adlaw takaroon mga ka-K5 nga Martes, pizza sa isa bulan sa Oktubre. Ah, oh, Oktubre day, oh. Ako mangug Septembre pa. Bulan sa Oktubre tiga 2026. Kawari sa ninyo, karbuntaga, inyong kubus, higalas, kanginan, kagripab, ninyo, jong, barsalas. Manubanta, may galahang tuntatak na alas 5.50 kabuntagon. Dari sa itong apang kapangalagad, live na live, takaroon makitaan, dari sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog ta, karang mga tungura, may gala, diya sa my fabulous tumuso, Click FM Radio. So again, sa tanan na itong mga suging tigpaminaw, oy, pangbango na mo! Bago na mga K5 kay I think trabaho na sad kagahapon ra tuway klase ha. Kagahapon ra tuway klase, pasensya kay kagahapon na apil na ko og isgot nga wala sa klase ang mga pribado. Pampubliko ra man daytong wala klase kagahapon adlaw da engineer oi. Pretty labot day kagahapon day ang kuan day. Ang kining pribado day. Ang gining brahan yun. But anyway, nahinayin mo di may gala sa mga nagplanong mag-bound at sa inyong trabahoan. Uy, li, ano yung itak ang di ang kanon kay basig na dukot na mga ka-K5, oh? Naro ba yung sayang mga nato, nakaanda na ito mga gala bang pagdain na itong takang sa kininiang kanon sa butnag kininang ito ang sugnod kay Kahoy. Ang uban na ito kay Matugog Balik. Nandi pagmata ng antuhoy na hinuon ng kanon, hinuon ng yati. Oh. Wala nga dapat, dili kayo matuog mga ka-K5, basta maglungag. Pwede naman agud isabay good ang kining paglungag. O ang paghigop o lamian nga kape. Ang ato ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. DTX Coffee Mix, may ato ang kutaon every morning. Parang himsog ang ato ang palawas. Abtik ang ato ang huna-huna mga ka-K5. Alerto ta kanunay dili ta balikon og duka. Ambot og ganon ning kining duka mga ka-K5 nga. Basta magidad na bitaw tag kining basta mo tungtong na gani tag 30 pataas mga higala. No nagi usahay gyud nga. Kada bang samot nagsayo kang makatug ang adlawan la predita for example. For ehemplo mga ka-K5. Kada bang hago kay ka ba sa trabaho? Unya pagkahuman nakatog kag mga alas 3 or alas 4 sa hapon. Ya narikta gyud sa katog gali mga ka-K5. Ayay ka pagka mga takda alas 11 tuwang gabi upukaon ka mga higalas mo ang lawas eh. Ang lain para ba jud kay di na jud ka katog og balik. Sige na lang kag liso-liso mga higala. Oh. Sige paminaw sa dago og si mo ang tiyan. Paita gining ba basta kining diha na tang idara dai mga ka-K5 no nya mo na kinini ang sako na kay kinini ang ibat tibakwas wadtog CR kay mangihi ya pagkamanuman na balik na sad nya pugsun jud nimog piyog adi jud ay di jud ka katog mga ka-K5 makambyo ang imong huna-huna sa imong mga kinini ang trabaho una sad para sa laing adlaw nana bitaw. Ay mo na una makambyo sa kini ni ang kay ngon sad kay nga usa naman po akong trabahoon ron. Nang lita nog naa kay daruhon abi. Ingon ka mga G5 nga asa man ko dapita mo tambiron ha. Ana day na day buang ano. So na di kita mga batanon di jud ta ka relate ani ba. Pero karon mga G5 matay sinati na nato tanan ay. Eh. Ambot mapunto nga itong mga kaila sa una nga nauna na itong edad ba? Wa man po sila manugin ngayon na anin ay matiyo. Oh. Wa po sila magsaba-saba. Kanhi mga ka-K5 sa katong naampat na sa edad bito 20, mga 19. Wa dyan nakabili ng pahimang no ba nga sa ipagdalik dako. Sa ipagmutungtong ang 30, suspa.

0: Gusto lang, pwede yung pagkapaita. Ginhawa ni mo, sangko yun sa bumbong imong ginhawa. Alam, sige lang. Ang kamot lang yapon ta mga K5, ha? Abante lang tagihapon. Balag, balag kapoy mga K5. Para di ta kapoy yun. Yabing, eh, abag na to, kanunay sa to ang panginawadaw. Adlaw nga pagpanikay sikay mga kakipat ang mga suplemento nga magkatabang na to, nga magkahantag na to gikayong panglawas. Una ni ini syempre na to ang Super Trio Mighty C, the alkaline based vitamin C, na to ang Clinica D3 Bio. May buntag kang tatay Jesus Kabugwas o kang manang Aiba Kumawas Kabugwas, numinaw sila di akron sa mga barangay Tigbaw. Sige, dito maglangan mga igalam. Ato masundlo na ang ato ang partner field reporter ganaan sa gawas gabahin karon ang taong hindi tumatanda. K5 Rico Yang Bari 4 on the line. K5 News FM Live Report. Rick, may buntag.
1: Ayos, may buntag.
0: Yeah, okay rato kong entrada ni mo. Ang taong hindi tumatanda. Oh. Yeah,
1: kasi ka yung may tapi ang sistema niyo. Ah. Eh mayong punta Ang atong nakuha kada hapon kapag subay-subay sa tulod sa Merkado Publiko sa OR sa pang mga na palalitun at walang ipaybalo sa mga kaitunang pumamalay at pagkatag una sa tanahan ang karne at walang ipaybalo kining babo kining presyo ato ning manok adi san at pabili po ang manok Bisaya ang baboy pinta ang hubad pinta ang sandi pinta wala ni mausap ang presyo focus sa kasi 5 yung sa dilis mo parat-parat kining tawag o kining ilap kalkag kasi 5 yung gobat.
0: Sengan, Rek?
1: Uyap.
0: Oh.
1: Kung na po, uyap bang na siya, itawag na siya. Kanang, ba, nang, kanya, ang din, doha ko sa ating tulo, ay, pag na, sabi na po, naapoy siya,
0: Mao na nindot pare sa nilungag nga saging.
1: Correct. Kami kayo
0: pa oh.
1: Nilungag nga saging.
0: Oh. Ang tawag anak ni Rek. Rek. Ang baso? Aw. Bina ko ang baso. Dili di ay. Oh.
1: Pinta ka na. Dipindi na tindera. Ayaw mo. Kana tindera. O niya, sinting piso. Kung masapalit na 50 piso. Napoy ba? Ay makapalit po. Dipindi lagi sa pagkanyo. Wala-wala.
0: Oh, ma dapat
1: Pero
0: ani ka ng may
1: yan
0: gid
1: lang po.
0: muhangyo day. Dapat mo palit day ka na may gid ka muhangyo. Oh, no?
1: Oh, hangyo ang gina.
0: Oh. Hangyo lobo. Ah.
1: Palit sa 10 pesos. Imo lang isla. Isla, pero wala ni. Ang nga, ganang kan ba ka na pra o pwede yung ganang nagtatok, wala ko siya. Magpalit mo ni susunin ni sa steak, magkontay ko niya sa
0: Kuan ni uyap uyap ni Rek no uyap Rek
1: okay.
0: Uyap ni no uyap
1: Ele ginamos kasi sa iyo.
0: Ah bulabid bulabid.
1: Oh bulabid kana.
0: Ah okay.
1: Ye ipaibyo sa palit ulo kunya dayo ginapos ko par kana.
0: Oh okay. Ah, puyuho ni mo ng bulabid na. Baik di mga hibos na. Oh.
1: Kaling puyap, puyap na ay naghan ni gusto sa ulo na ah kwan ni si tawag ba o kan kaya rin po kasi zil kwan do yung traba o tal na sila ang si puyap tal tal ba kan pilit na ni map 100 pinta pinta tal sa merkado. Kasi may. Okay, po. Hindi po siya po. Hindi ka lukad at makakadya po. Lukad na siya. Kunin mo ng depende na alit mo sa makakadya. Hindi ka lukad po ba ito? Ah, kalukad. Hindi na kasi pwede. Mau na ako. Nakuha kagahapin. Adlaw. Ugas. Tapos wala sa ubat ng mga presyo. Sa ato ay ito sa mercado po ito. Kahit kung sana ang usano ang ating kaatar sa mga tig paminaw na ato ang ating programa karon. Kaya kini at mga balita sa Sisyon Report at ito ni sa 500 Esco Pimic na nalang at si Rico yang so, alam sa balita, sa Bishop, ngawan sa Negros, T5, North,
0: FM. Salamat kay Reg. Mahal na po dahil hasta matay. Hasta hipon dahil mahal na dahil ron na Jenner Francis o Jenner Munje. Robi haro na yun. So, nabaya ka ng hipon, no? Kinumdam sa Junior Munjay ba? O Junior Francis, eskwela pag elementary. Pwede rin makapalit na sa unang kwan, kanang kanang ganing na yung kumingking kadako. Sa unang tagpiso na siya. Oo. Oh. Magbaon rin sa unang kwan, kanang suka ba? Kanang ay gipusa nga kwan, gipusa nga sili. Pagpapik, isudan kayo sa mga sa unang sugnod, kinibitang kawayan, di man masumbahan o buwan na Junior Munjay. Oh. Bati man po kauno ning buwan nga kanang imo habi tong ibawbaw sa kuan. Ibawbaw nimo sa kanang nilungag nga kanon. Bati man pagkalang saha oi. Oh. Mo lagi na saha sa una sobrang dali-dali ang isugdon para dali malutong kanon kay kanang kawayan nga laya. Di man na masumbahan ni Jesus pasti na. Amo na ang himoon sa una magputos og kuan, magputos og kanang suka sa silupin. Pusag sili, baunan pa doon sa kining eskwela. Pagkadaing unto ni Bani Unto, magpalit o ganang, basta tagpiso na so, nang kining murag ingong kumingking kadako, lagi sa una, lagi ngaghipon, lagi jenir. Sulbad ang Bani Unto, jenir. Sulbad ang Bani Unto sa una, jenir. Karoon, nabot ka rilip, baka ni mga bata, karoon. karon bantay mahal naman daw pila to tag 50 ang kuan 50 ang 50 ang bang bangan ngano na bangan na guni taon no 50 ang kining hiwa tingay na oh. Natay special nga balita karong buntaga ipadangat mga ka K5 ba kay bao ba mo nga ang kinideng kuan ang kinideng alindanaw mga ka K5 ba no mao din ni pinaka-epektibo dai mga ka K5 nga pang alkontra mga higala sa lamok oh di ba oh wala ta basayod kay ini mga higala kining abi natog kining normal lang kining beneficial insect ang kining alindanaw mga K5 pero mao din numero uno mga K5 nga panguntra dai unta sa lamok karon murag na ba ni sila murag kulit na lang kayo rong panahuna ang alindanaw ano murag daghan na gyud mga kining beneficial insects na to mga K5 nga ni anam og kapuo maybe because of the use of pesticides sa to mga kaigsunan ng mga farmers and some other biological circumstances mga kakipay manong murag maihap na lang gini sila karon pero according sa gipakigbahin nga pagtuon ba sa science journal ang alindanaw dai mga kakipay perting dakuwag matabang dai unta niini para sumpuo ng mga lamok mo dito ka sa unang panahon mga kakipay kung atong iatras ang sugilanon murag kulit ra kay mga nagkasakit sa dinggi anya sao na kidag gamang sa galindanaw. According sa pagtuon mga K-pop sa Science Journal, ang mga hard to find. Kuan ba ang kinibitong mga buto aning sa may ang kinibang ihang nim kung tawgon mga K-pop, ihang mga ulod ani ba? Ulod ba ni? Sa galindanaw mga K-pop samtang naapan ni siya sa tubig, kay sa tubig man sab dai ni siya mudako. Mo konsumo na ni og mga kitikiti sa didto sa ilawom. O niya, ang adult ni ani Junior Moon Jae o Junior Francis kaya nga mukaon og kapin usa ka gatos kalabok every day bisan galupad makin mo yan nga abilidad oh unya di ba kabantay mo paspas kayo ang kuan ang kining iha aning maneuvering kanang yang paglupad ba nga magsigig sakdap ba ang nakatabang ni ani ang kining iyang wide kay nga pananawan or ang lapad kay niyang pananaw according sa study mga K-pop out of 95% sa ilahang pag maniobra pag dakop sa ilahang sa ilahang pag maniobra every time nga kanang maningaon sila o mangita sila silang pang kaon o silang kanunod particularly kining lamok mga K-pop naa sa mga 90% jud General Francis nga successful ang ilahang pagkuan kinini ang sa itawag gani ay ang ilang pag pandakop silang kanunon gani so mula na siya ato ang trivia karong buntaga mga kakipab nga ugunta tingali o gualang gini sila karon magka naman na mong kapu ubang kay karong murag maihap na lang dyan mga kakipab kabisan sa bukit murag ikay kita na galindanaw mga higala. Hasta sa ding kinibang kuan kining aninipot abot kailan mo ganinipot dito ang firefly black ang gasiga na black ng gabi ano na agay silonggo aninipot na dito sa amon mo oh hasta karon murag nawala na siya oh wala siya ang yung benepisyo na mga K5 is pollinator. Yan na. Walang share lang na ito mga higala karong buntaga. So far, sa laing balita mga K5 nga itong isgutan karong adlawa di ay namdaman itong sa kainahan bang 20 anyos dito sa Victoria City mga K5 nga nagbilin sa iyahang puya or feto sa sud sa Casillas dito sa Sudan sa Victorias na ito na kalabayang adlaw mga K5. Oy, kagahapon ay gikasuhan mga higala. Gikasuhan siya o improper disposal of human remains. Kung may namduman na ito mga K5, kining maong batanong babae, mitambong ni Abusaka seminar, kining gitiguluhan o Legis Here program dito sa Nisgutang Dapit. Kanya itong tungura mga igala, atong mga tingay ng Bernis. O, atong Bernis mga ka-K5. Kining 20 anyos nga inahan, nag-CR daw ni siya. Pagpangihin niya, Junior Munje, ang iyang puyari ay, sa English pa kay fetus, ikuyog sa iyang ihi, Junior Munje, sa iyang kahadlok o kayang katarantar nga mautoy na hitabo, sa iyang gisabak di ay, dito niya gibilin sa basurahan. Money ang aligasyon mga ka-K5. Pagka gabi eh, siguro di siya may mutang. Kung siyang gihimo mga ka-K5 kay na yung mga nakadipara mga gudayon ani niya na kuan, na bulgar siya mga higala ba? Nibalik siya dito sa kuan, dito sa Coliseum kay aron tingali unta iyang kuhao na lang o sa iyang plano. Wala na siyang ipasod sa security guard. Dito na sad niya ni giangkon mga ka-K5 nga siya di ay ang inahan ni adtong puya, no? Nga nahibilin dito sa sod sa banyo, no? Now, according kagahapon kay Police Captain Judices Catalogo ang ato ang tigpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office. Gihikay na sa Women's and Children Protection Desk ang tukmang kaso nga ipasaka nining batok nining maong inahan pastila ni taong pagkaluway pero inoon sa pikas bahin gipahayag ba inoon sa tigpamaba nga yata gyapon sila other consideration aning maong babae mga ka-K5 tungod sa iya nga gihimo kay mo lagi to naratol in town siya in town mga higala nga mangihir man unta day ang purpose ya naun sa man pagkahitabo a Junior Munjoy nga pagpangihi niya namay ni kuyog bata Junior Roy so daling istorya nakuan din ni siya na miscarriage ba o nahulugan mga ka-K5 pagkaloy in town o may tatong katong diri pud sa San Carlos ato nakalabayng buwan oy ato nagbilin atong baby boy bitaw mga ka-K5 di as may barangay Guadalupe may tag mailhan sa doy ay murag wag gito malocate kung taga diin gyud gatong inahan natong bata may gala no stable naman tos dudong ay, lalaki man to mga K5 pero luoy ka in town nga na kwan na hulmigasan mga K5 na ta kabulingit di as may katubhan di as may kwan di as may GK Guadalupe tudron magwa gid to ma sayre yung ginsa gid kay nanay ni adtong bataa ka mga igala sige alas 5:26 na sa kabuntagon standby ka diyot kay paminaw sa tag mga paibalos pikas lawa then karon sa pagbalik ato ang dawaton ang ato ang mga kaubanan gikan dito sa K5 Negros Oriental alang sa to ang K5 kamustahan na tandem karon sa pagbalik. Ito mo minaw sa mga paibalo sa Picas Law, paibalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko itong taon, pagkamanin ni Palayog. Standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietary Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Kapalit sa mga Dietary Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
16: Alas 5.31 mga K-Fabs, kabuntagon, balik tadre sa ito ang dulmanong na balitang K-Fabs. So mga kasigapon, kaoban ninyo ka K-Fabs niyo, John Barzalas. Live na live, kapunta mga K-Fabs, tadre sa K-Fabs San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Itong ura, ito pabutabuton mga K-Fabs at mga kaobanan, ngayon ka dito sa K-Fabs Negros Oriental. Nagkaoban ka ron ng K-Fabs Canlaon, K-Fabs Dumaguete. And ang K5 Bayawan Muragua, kuno sila kay brown out dai kuno dito. At the same time ang K5 News FM Sikihor mga higala. Same time. Sige. May paghigop lang og kape sa tumang kaigsoonan dinis may merkado publiko. Karong tungura mga higala. Na nagkagilikil ng mga tasa mga K5 sa nagkadaya ng mga coffee shops. Dinisos merkado publiko. Indot kayo ni timo-timo o kanak bitong budbud. Budbud o puto bitong Janine Munjay. Ipares ni mo sa kuan. Kining pares ni mo sa kanang sikwati. May kaya na. Anyway, nanaspikas Lilian. Tumang kaubanan, may bundag. Good morning.
14: Good morning.
16: Kaki Five Sai, may buntag.
14: May buntag, Kaki Five Song. Morning sa itong mga kingsunan na karon sa San Carlos City. Uy, sa mga tihunis niya, tihunis sa family, may buntag niyo tanan niya.
16: Mm.
14: San Carlos City. Kasi magkadalikit sa San Carlos City po. Oh. Kipag Jong, nilis na magete, video tugnaw-tugnaw. Gaghapon, kasi natin nagbagbunok sa ulan. Pero dili pag-iapon.
16: Sapa, kanil, sa kagisa man tuka karon. Huwibis man ako.
14: Kaya dunde rin, o yan dunde. O, baka sa dunde?
16: O, well, brown out daw.
14: Brown out? Okay, sige, Elmer lang ka tatungan.
16: Sige, Hor, wala sa si SM Donard.
14: Si SM, video wa po mo nakasunod sa SM, but... So, kita rin yan po dulo, ano eh.
16: Yeah.
14: Kipa Wilmer, Sige, ikaw sa Kipa Wilmer.
16: What my team... Pre? Pre?
14: Nakabiyak.
17: Sige, atong kumustahon mga kakipay. Pag-unang segundo distrito ni Provincia San Negros Oriental. Kauban na to si Kaki 5 Cyril. Gikan sa Kaki 5 News FM Dumaguete. Kaki 5 Cyril, good morning!
14: Salamat, Kaki 5 Elmer, Kaki 5 Chong. Good morning na to. Dres, ato rin
16: kayo kanina.
14: Okay, pwede bulukas ulan ng hapon. No? So, karon medyo... Wa na ang kuan tugno na po sa ato pa buti pa sa buti ni Kipa Jong Kipa Ilmer Ochinta na lang ganaw so di pa Pasko
17: grabe
16: di ang ingon kagahapon sa pag-asa goodbye habagat kali kay mupuli na ang ITCZ mauning nga nagkasinati tag bugnaw nga siguro basig mo na epekto sa Super El Nino usa sa
17: dinis pe ko anak ay nya lang nato nang iguton niya ay sige
14: back to you Elmer sige
17: kumusta na to pag usab naman si Kaki 5 Jong da sa my Kaki 5 News FM San Carlos.
16: Yes, Kaki 5 Elmer, Kaki 5 Side 3, okay ra gihapon no, abante ra gihapon kay awaaw kanunay din eh. May mga dagkong kakulian sa samang higayon. Peaceful ang dakbayan sa San Carlos, Kaki 5 Sai o Kaki 5 Elmer. Back to you, Kaki 5 Sai. Kaki 5 Elmer.
17: Thank you. Salamat, Kaki 5 Jong. Kaki 5 Sai. Dari naman sa Kanlaon. Siyempre, pabiling gihapon nga maragubo na itong panahon niya sa gihapon. Peaceful ang ato ang syudad sa Kanlaon. Although, kagabi medyo kuan, kanagaling murag... Nalarma ang pipila ka mga residente nga nakabati ba? Nakadungog magupning dunay
16: buto.
17: Buto ba buto?
16: Uy.
17: Ang first gidayon nga gilantaw ang bulkan. Kay pasig ni kuha na po ba? Nagparamdam na po. Pero di ay to. Kuha na di ay? Kining,
16: it's a prank to di ay.
17: Salugdo.
16: The go of di ay.
17: Ato'y gi-upload galing nga CCTV footage. Dalugdo kusog di kayo.
14: Wala na po palong di ay. Wala na po palong.
17: Solar ko din. Palong sa once, on air?
14: On air ba?
16: Palong ay, palong gani. Palong gani midin eh. Basta mo manglipak sad, palong sad midin eh.
17: Basta maglipak rabagin niya. Juan, ihag itsahanay sa cellphone.
16: Yung gano'n na, ambot, required ba yun ang inana, no?
17: Pero, nung sa, I don't know, ito naman research on niya.
16: O gano'n na nga, basta, kada usagin na ito, basta gani ka nang mag-lightning na, iya na yung paglabay din sa cellphone na yun.
14: Hindi ka na kundol na, kung mag-kuan gani, patya ng TV dong, patya ng TV.
16: Sa una, kay kuan man, tabunan ang samin.
17: Patya sa suka.
16: Oh.
14: High tech na nagwado na eh. Kanang thunderstorm mo eh.
16: Karong cellphone na ilabay. Oh.
17: Karong kanto yung mga kapisa dyan. Doon na. Mura. Usap mo mga tuiga dugay na kayo to eh. Mga kuan pa to. Elementary pa ko to nga time. Doon na mo yung nabiktima good nga. Well, nagtawag siya ba? Gikaos kilat.
16: Uy.
17: O tingali itong nahimong sinyalis. Ang mga rapit nga. Kuan, kanang bigay mi pagamit og cellphone basta magpangilat na.
14: Pero usan? Nay emergency ba?
16: Oh.
14: Okay, ba Elmer, nay teris mo diyan pero wala nito ba kay nagkilat.
16: Delikado kayo eh.
17: Pero iskutag ilni super ilinyo mo ba ni pangutan na ron sa uban ba nga no man kuno nga super ilinyo nga sige mo laginig ulan mo.
16: ang magkatubag ani ang ato ang mga weather specialist. Actually usa sa din sige ba isan kay naay mga nanggawas nga pagtuon kay Kipab Sayo kay Kipab Elmer nga naagyud gyud possibly pa lang ni siya. Or potential pa lang. Ang may tabuan ni is divided ang dagan sa tong klima. Dito sa Luzon, init.
17: Ulan.
16: Oh. Init. Diri sa ito, ulan. Kay ang epekto sa Super El Niño diri sa ito, base sa ilahang pagbarabana is by the month of December pa.
14: Oo.
16: By month of December pa.
14: Ato hinunuman ni Iba Jong, katong pipilang kabulan dito sa Metro Manila, Gabaha. So, habaga to. Magbasi sa Bihan, kita na po sa Visayas, Mindanao.
16: Correct.
17: Uwis mo na Bihan magbaha.
16: Oh.
14: Bali na mo po na. Kaya basta mapasko, ato ang po na Visayas, Mindanao. So, kapalos na po sila.
16: Maulagi.
17: Nami yun yung mag-celebrate itong Christmas ba yun nga. Kanan, ano na ba? May timpura po ba? Pero di po pala biano eh.
16: Dito, kay lahat na ba karon pag muulan, mubaha yun?
17: Oh.
14: Kaya ito lang pa. Again, in San Carlos, dili pa kayo susama sa Bakulo ni Cebu nga...
16: Haydi! Haydi! Good it out!
14: Ha, good day?
16: Ay, pwede ba? Oh, sayo, sayo. Marag tentraho na ko sa mga bata. Kanina ang manakupog isda at sayo eh. Bitaw!
14: Uban, kani nga, magbuhi og pantat ba? Kani nga, baha pa sila ha. Abuhi ni pantat, oh.
16: Ala di usay kanang pag mo saka ng tubig mag kining lapalapaw na sa kining atong kitin sa tiil ba?
17: Oh.
16: Manggawas din may tilapia, may tay, may pantat, may oo, manggawas gikan diya sa kuan diya sa kanal. Lagi.
14: Libre.
16: Ah, libre sud anoy. Oo. Oh.
14: Kadindot ba diya, oy? Magbaha diya, may apo na to, magbaha diya para na.
16: Ay, ayaw ko ni taon, ito mga basa po may dirikita.
17: Ayaw.
16: Di sa inyo tingay noon, murag wala diha.
17: Diris ka laon kay bisag gamay ra jud kay ang babaha gyud. Grabe ra ni mga tawo na moron kay ang mga tawo na to diris ka laon kay kuan. Bakwit di dayon.
16: Igmat nang syempre kay na, ba? Na, oh. Na na leksyon na to sila tong November 4 pag bagyong Tino.
17: Sabay wala mag sabay magtuo ato nga tubi mga nubay krasada.
16: Oh.
14: Dili magyud na mga kuan sa kan laon kay magbaha ilang city proper kay handig maguna diya. So, dili ko para sa San Carlos, Tumaguete, nga di kalikain nga doon na mga mastak na tubig sa mga kanal. Labi na ito yung limpyo. Kanlaon, free flowing man ang kanlaon.
16: Mau gani, pero atong pagbagyong Tino, uya gina ito eh.
17: Uy, kanubay sa kasada eh.
14: Dili ka na kasada po siguro sa una. Muna ilang tinugdas sa agianan siguro. Kapusubay.
17: Nilapaw gyan. Nilapaw gyan sa...
16: Nabangalan gyan ang ilang overflow dito sa babaw. Sa dintong sa tong lugar Kipab Elmer dito sa tong barangay to
17: no dress pa no bigan ra ni siya
16: di katong dito sa may pinakababaw pag yun
17: mabigo
16: oh dito katong gamay kay dito bangag ilahang kuan overflow nya syempre syempre ang katong pagbaagod na ay dalang mga graba nga bangal dito di na kalusot ang tubig.
14: Sige ka pagdag kung bato madalas madalas tubig pero kusuga gyud kay ana.
16: Dagko kay tong bulder.
14: Asa ba to ba ingon ni Kipa Elmer sa Balermoso o dito sa Gihulngan? Tubig.
17: Padiri, diri manubay sa paingon mo sa Padilla.
16: Mulikok dai siya. Balik siya dito sa agi dai.
17: Mag-usa man siya, namay dakon ganyan ng sapa paingon dito sa kaning La Castellana, pinuno mo sa Padilla. Usa sa paingon sa Bila ba? Laod sa Bila.
16: Ah, okay.
17: Kumbaga gasangan ning mga sapa ba murag panlit tulo ka buksa pa unya pagabot sa unahan kay nay kinalapda nga sapa diha na usa.
14: So di manaog sa Balermoso.
16: Sangit dai siya key five sai.
14: Sangit dai. Ay.
17: Si Mang. Kapitaw na katong mga ulahi na gyud nga mga na recover didto magid gali na recover sa Miss Padilla.
16: Didto no. Mao to nga didto na record may perting pagdaghan ng patay, di ba miagi?
17: Didto man matingo.
16: Mao di ay.
14: Oh, dito nga,
16: pero ang katumang residente nga diha gyud nagpuyo ka ko, di ba? Nagito isa ka sa pamilihan, di ba? Kipab Elmer.
17: Amog itong pamilya ha, Kipab Jong, nga dugay-dugay itong kitan gitong isa katong babae.
16: Oh, di ba? Siyam to sila kabok? Siyam, no?
17: Oh. Dito sa Moses Padilla na kitan to.
16: Oh.
14: Ang mga missing ba diya sa kanlaon na kitan tanan?
17: Nay isa, isa ba to? Oh, mura kita tanan, kita tanan.
16: Dere sa San Carlos may wa, ang wala makita ang tanan. Dato yeah.
17: Iwas na, liwas na ba kana ganing mura oh. Wala gali kana nakita ang regali nga wala gigi pangita kana mura na duman ra ba.
16: Hmm.
17: Oh, na diskubrihan. Hmm. So, late na, kana mga pila na ka bulan labay.
16: Kuan, dere sa San Carlos, kung ako may namduman, duha, duha ang wala makitaan. Ang usa, kay patay na daan, niya gihaya ba? Dito to skudkod. Nanas lungon. Sus, wa po sila magdahom nga. Ang ilang, kuan dito, ang ilang dito nga naimutangan is buntod sa good. Sus, wa sila magdahom.
17: So, diligid siya ingon nga namatay sa kuan, sa bagyo.
16: Hindi, patay na daan. Kay kuan man to, kining gitakis kasing-kasing in town ba? Karon na.
14: Wala siya bangon, ingin siya, tabang! Tabang mo!
16: Ayaw, anak, K-5, sir. Ibatiyon na ba tag-good-good na ba, K-5, sir? O, naapar ba yung taon is ang kaguulan ni sa pamilya? Huwag gito makit eh. Oo. Oh. Wala.
14: Bungkag na, bungkag to siyang gisudlan nga ko, an?
16: Katawa, K-5 Ilver, o. Ay, kung katawa nga, K-5 Ilver, o.
17: Favorite na yung lanto din eh.
16: O. Kuan, kining... Ang gihimutan ka na ito kay simbahan ba?
14: Mm-mm.
16: Sa kwanto sa upper upper lower. Amrag upper initihan. Ito lang ibutang kay naniguro daan ang pamilya nga kanana ang abin lang dito maabot sa tubig.
14: Mm-mm.
16: Ah, abot nga po no eh. According sa pamilya diyan ato ito silang ginabi before. Ka, ang gitason sila ang simbahan ay nakuman lang simbahan daw. Yung lapaw pa dito ang tubig. So, doon sa kadako ang ilang simbahan. So, ano, good. O. Oh. Huh. Unya, ang ikaduha kay kantong 5 years old nga batang babae nga gikugos sa iyang ina. Dito gyapon, taga dito gyapon. Paglabang nila, nanagod ang tagod, nagkalabang nagod. Himbalik sa agi. Kay, musta to, namurag na ikuhaon daw.
14: Sos.
16: Pag pagbalik ning kalit og bulog ang tubig awa gyud
17: basta tubig nagali na kusog kayo
16: awa gyud
14: okay ra kabalot ba lang oy
17: abisan pa oy wasa baha na
16: na mao ni karon ang problema na po nato kay padungtang Super El Niño pero ang atong gobyerno murag wa pa kills man oy
18: ah grabe po
17: Pero bagay tingin niyo, super yun.
16: Gani?
14: Nag-meeting na sila, gabi eh.
16: Kuan gani eh. Gabaisay gani ang mga eksperto o unsay pangan, super o Godzilla El Nino daw. Kipertigig ko nun yung kuyawa daw ni.
14: Pagay ba, sulipad tong kuan, sunog sa Indonesia?
17: Pero huwag niyo na na, ganun, panalit naman na yun ang Super El Nino. Ngayon araw ba ang mga taon sa ayaw, murag wala raman ugay kay nang na ora kay panahon no.
16: Ni, ah, di na daw magkumpiyansa ani kay
17: kali niya. Ikaw man awan mo kalitra ba?
16: Mao gani. Kaya sa tong kwan-kwan, kaya sa tong Yolanda God, ginamdum sa mad to.
17: Nalagit eh, bagong, nalagit eh, nalagit
16: eh, ah, si kwan, ay, dundi, eh, balik ng kurinti. Oh.
17: Balik ng
16: kurinti.
19: Oras! Kung oras, mga K-5, alas 5:41 sa buntag.
16: Isa. At ato siya paminaon.
19: Pasensya mga sukintik po na nawalat na sa itong broadcast gain ng alas 5:08 sa buntag.
16: Okay lang.
19: Kaya nga ni Palong atong istasyon na tuod sa brand out.
16: Ah.
19: Parang ni sulot ng hapon tabi sa ado na pagkatay mga pipila ka mga minuto nga nahabilin.
16: Merry Christmas po.
19: Hi, Sir Sai! Good morning! Good morning! Sir Jong, maayong buntag!
17: Morning!
16: Kuratan niya, binang mag-kinsay, nag-play og stinger. Ano ba ni woman na, may pang-tumok din eh?
14: Wala ba? Tut-tut-tut-tut-tut!
16: Mura mag-taga-pikas.
19: Uy, sakanta,
17: nga voice chat nagutom. Okay na ko notice.
16: Wala magtagapikas planeta tong intruhan.
19: Ito one time.
14: Ito Nanda sa lang, gagawin ba?
16: Habi na kong nahack ato ang system. Habi na kong maingon na, one time, the new Filipino.
17: Naging nain na forward yan sa link ba? Sana.
16: Sige ay.
17: Give up doon, kumusta des bayawan, give up doon.
19: Okay, Fireman Mar, dari sa Dakbayan sa Bayawan, no? Kagabi, iraman, mig inulan, diri, ha? Nakagahapon pa, gyud ay, ha? Kagahapon pa sa hapon, hangtod karon adon na pa yung mga tulot taligsik nga napilin, no? Oga sa karon nagpadayon, gihapon, no? Ato ang malag-umon nga kalangitan, inubanan sa pagpanalugdog, diri sa Dakbayan sa Bayawan, inuman sa mga kasikbit nga mga lugar, K5 Mar.
14: Mm. Schedule burnout na, Rondon?
19: Wala ba ya, K5, say? Kagabi, kuan gundi diri gasige low voltage ba gani sa mo ang balay kagahapon pag gud mi walay kuryente human nga nagtan-aw ko sa inyo ang live gahapon sa YouTube pipila na lang ka kuan kining na wala among kuryente naglo voltage hantod karon wa paghapon na balik among kuryente sa balay
16: nya ni kamo tara na mo kibab do sa mong gisgutan
19: o unsa man yung gisgutan kiba
16: super El Nino di ka mambet mambet ani ha
19: Super El Nino pero gaulan.
16: Di ba, mao gani nga, ang nahitabo daw ani, El Nino sa wala, La Nina sa tuo. Anak niya yung senaryo. Wala yun, ito ang klima, sporadic yun, di masabtan.
19: Oo, di masabtan, wala na mga babae.
14: Buhay ay weather now.
16: Oh, sporadic yun, ito ang klima yun. Ingon ni sir, hard worker diri, ang Pinas, good sir, wala incas. O, no emission controlled area.
19: Mm.
16: Dali kayo mo init, labi na karon daghan kayo sa kyanan sa Pilipinas. Mga barko, daghan kayo. Mga barko, gihimo, sir, design para sa mga incas. Pinas try, wala yung inana. Nga, balaod sa dagat. Tood, no?
14: Oh, nanagin yung barko, dito pa sa kayo ato mga electric kuhan, kano? Vehicles? Aso may kuya electric vehicles o katong may gasolina katong gasolina nga sa kinan.
19: Aso may dali mo sila of anang electric o ang gasolina.
16: Kung nagamit sila lithium battery.
14: Kuya.
19: Mo sila kuya.
16: O di kay ang lithium pag matusnod siya kuan kanang salt water mo create siya combustion, musiga siya.
14: Kumugan sa kuan sa nasunog sa Palawan ng Marcos.
16: Actually, usa na sa gi-consider sa kuan. Usa na sa gi-consider sa mga investigador nga mahinungdan atong sunog sa MB Aster dito sa Palawan.
14: Oo.
16: Pero
14: well, mas pipila ka barko ro di na sila basa kay mga ingnan nga mga sakyanan. So
16: mao na.
14: Okay, mao na kuan. Mao na mga kuan nato.
16: Musiga dai sa dai. Na ako nakita na nga nag-eksperimento eh. Gisulayan niya.
14: Bago pa pinaya itong mga electric vehicles na ito.
16: Gikuha niya ang kuan, gikuha niya ang kineng lithium ba? Sa sud sa kineng ordinaryo lang itong baterya. Then yung giitsa sa kuan, sa kineng ang salt water, siga siya. Ang lisod pag yung mubuto. Nipis ra ganito nga kwan, nipis ra ganito nga kining pad sa kining ang lithium mo imo yang gilangkat gikan sa battery niya, giitsa niya sa kwan.
19: Grabe sa.
17: Nakadaghan ra po po ng electric na to ron.
14: Sa dinig mo sa kay Oguan, isa ka na lang aeroplano.
19: Moros gapong po, moros gapong sorry haki pa. Kung aptan yung kasisgrasya.
16: Naroon. Kasi mo eh.
14: Dili kay og asa man na gikan moabot sa to asa man wagay wagay man barko gigas Marila kasi
19: bo lagi po transportation gi Japan
14: asa man la pasakyan pa dai
16: mo lagi
19: lagi
16: dai gasolina ron ti mahal
14: sakaron eh
16: ha
17: sakaron ay sakaron
14: 50 man tong uso sa gasolina karon mga 3 pesos gay.
19: Oh, oh, answer side, base dire
17: 1.
19: Hapit 2. Ang kerosene hapit 4.
14: Napo ba kaning kerosene ba daga mangyapong mahal man ang kaning kerosene napo mo gamit siguro. Para unsa dire kerosene dai?
16: Tubil skinky. Tubil skinky. Mamay, 2 bills yung skin key.
18: Oo. Oh, karoon wala ka siguro gamit. Okay, daghan naman kayong kuhan.
16: Ang uban, kay, ang uban, ipaamak.
20: Una mo ni gamit ng tumura pa kuryente kayo.
16: Ka Petromax oh, lagi nga suga. Mga mananagat.
19: Oh. Karo oh, oh, kana ilahang oh. Kuan. Pero uso na marong battery key 5 jo.
16: Oh, malubat man. May man ang tubil-tubil kay ah. Di pa ka makuryentehan.
18: Nagamit na nag solar. Nagat sila solar.
19: Katong battery bang chargeable tong dagko kini mga battery sa Tracky 5 sai.
18: Moon solar, nanapoy moon solar.
20: Sige, ato na ta eh.
19: Ingan bago pag ikunisod.
16: Ayaw sa kakipabil mo bago pag ikipan dun di. Ingan din ni sir hard worker. Posible siguro sir sundon sa Pilipinas ang technology sa Japan sa paggamit og SOX scrubbers para ma-filter ang mga nitrogen oxide og sulfur nga gigamit sa mga sakyanan. They convert seawater to fresh water mao gigamit para mawala ang aso. Oh na sa kuan po na sir sir hard worker siguro sa depende na sa inventor. Mm-hmm. Oh, gas stove kaki fiber sa, pwedeng gamitin ang kerosene.
18: Oo, na pwede gamit gas stove niya kuno.
16: Oo. Pwede.
18: Pero dili mo na gamay na lang siguro para di mo sa kuan kinatubukan natong gagamit.
16: Depende sa kinilutoon. Ro gigilat ani mo de panis kabaw na kinini ang sipitan niyo sa giyaidad. Oh.
18: Sige na. Sige na kay balita pa skip five jong.
16: Oh. Yeah. Mitaw,
20: sige, arito sa inapos mo, K-5 Jong.
16: Salamat kay K-5 Sai, K-5 Elmer o K-5 Dondi o Manasad sa itong pagpanag-uban-uban samang takda, samang istasyon. Nanukan na lang, gikan din sa 95.7 K-5 News FM, San Carlos City. Dagang salamat again, may buntag.
20: Sige, salamat K-5 Jong, K-5 Sai.
18: Okay, gikan
16: din sa pagkakas. Salamat kay mga katandem. Gikan sa K-5 News FM. Negros Oriental. Standby sa masunod ng programa ang K-5 Detects 500 Morning Newscast. Sunod na sa Dili Madugan. Sa pangalan na lang sa among station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinaroso sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Kabala to sa technical side ka K5 Monjay Caranza ka K5 Francis Alagar. Ako niyong kubos ng igalas kanginan ka K5 niyo Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
22: DTX 500.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
25: I agree.
26: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
25: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
26: Mm.
25: Impotence o sterility.
26: Mm.
25: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
26: Di makahimog bata.
25: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
26: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
25: Gusto.
26: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
25: Kadaghana.
26: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
25: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
26: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
25: O kana.
26: Mm. Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
25: O ba?
26: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
25: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
26: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
25: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom ug alak,
26: sigarilyo,
25: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug MyTC isip superior source of antioxidants.
26: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
25: Oh.
26: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sir JP? At muinom, manigarilyo, magdruga.
25: Kadagan.
26: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
25: Oh.
26: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod di ay.
25: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
26: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
25: oh,
26: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MyTC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
25: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
26: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
25: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatapos.

0: 500.
1: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
0: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosan, bau, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-haraharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang
0: extend. Extend food superman for men.
11: Kahit saan,

0: Morning Newscast. GX500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita nga dalit kita to sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Minor de edad, gikulata o nagimuslan sa pedicab driver. Biktima landig sa tambalanan.
2: Martin Werby Anyos nga gikan sa Tagay na aksidente patay.
1: Payag na tumba naglubi managsuon patay.
2: Gipang duka sa hearing, gipasidan ani Gatchalian nga sabalay na lang mulantaw.
1: Iran, andam na sa may mga resulta sa ilang peace deal sa US.
2: Football legend Lionel Messi nangandam na alang sa iyang panamilit sa Argentina.
1: Helen Adarna, trending sa iyang pagtambong sa Bisnok Festival sa Dabanog City, Cebu.
2: Prisoner sa Sweden, miikyas tungod sa kasakit sa ngipon, apan mibalik kuman maibtan sa iyang tango.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Bulayag na ang tulumanon, K5 DTX 500 Morning Newscast ning adlaw nga Martes. Pizza sa iyo sa bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Labagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio, ingon man 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga, ako si K-Pop Jong Barsales.
2: Huwag ako Sam, si K-Pop Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K-Pop San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Huwag karon sa detalye na sa itong mga balita. Minor de edad, galigar, gipay muslan sa tricycle driver sa IB Magalona. May kampiyon ng balita si K-Pop SM Brian Morden.
3: Kutang na minor de edad ang nalanding sa tambalanan human kini makaangkon og mga samad sa lawas tungod sa pagpangulata og pagpanghimulos sa lungsod sa IB Magalona, Negros Occidental. Ang insidente nahitabo matod pa ni adtong Biyernes Oktubre 12, din gialigar usa ka tricycle driver ang suspect sa krimena. Sumala pa sa tigpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office or NOCPO nga si Police Major Judices Catalugo. Giingong nagpaila sa biktima ang suspeka nga kailan niya ang amahan sa bata hinungdan nga misalig kini. Apa niingon gidala sa suspek ang biktima sa katubuhan og didto na matod para hitabo ang pagpanghimulosa. Dugang pa nga gialigar gigapo sa suspek ang tiil sa biktima hinungdan nga wala kini makaikyasa. Diyang napalga na biktima gidala siya sa tambalanan og anaana karon sa mayong kondisyon. Sa pikas bahin nadakpan usab ang suspek o gikasuhad nag statutory rape. Kining balita hatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang senior citizen gidunggab patay sa Katagay, ani ang kampiyon nga balita ni K5 Nergial Magnanaw.
4: Patayong usa ka senior citizen human gidunggab nahitabo sa St. Andrew Barangay Daga, Kadi City, Negros Occidental, las 8:40 sa gabi, Oktubre 4. Ang napatay giila nga si alias Edgar sa 60 anyos usa ka panday, samtang ang suspect giila nga si alias Jojo 31 anyos Polos residente sa Nisgutang Dapit. Matud sa investigasyon, ang biktima ug ang suspect nag-inom sa dihang naglalis sila og maayo. Taliwala sa ilang panaglalis, giingong gidunggab sa suspect ang biktima sa ubos nga bahin sa dughan gamit ang kutsilyo sa wala pa kinimihiklin padulong sa wala mahibaluing nga direksyon. Ang biktima daling gidala sa Cadiz District Hospital aron matambalan, apan bisan pa man sa paningkamot sa mga doktor, gideklara kining patay na sa attending physician na last 10:50 sa gabi sa susamang pizza. Samtang ang mga responding personnel ni pahigayon dayon og hot pursuit operation aron pangitaon og dakpo ng suspect, nagpadayon karon ang follow-up operation sa koordinasyon sa mga kasikbit nga istasyon sa pulisya og mga opisyal sa barangay aron matultulan ang nahimutangan sa suspect og mapadali ang iyang hinanaling pagka-aresto. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX Cofemix kani si Nariel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:08 sa kabundagon, mag-uuma nga panungon ta mamasaw sa iyang binuhing baboy, gipusil patay. May kampiyon nga balita si KK5 Anson Ravina Gilias.

0: Kay ang usa ka mag-uuma human Dipusil nahitabo sa Purok 1 Barangay Yaoyao, Kawayan Negros Occidental alas 5:40 sa buntag Oktubre 4. Ang napatay giila nga si alias Natoy, 59 anyos og balo og residente sa nesgotang lugar. Sa gihimo nga imbestigasyon sa kapulisan, ang biktima giingon nga padungunta mamasok sa iyang mga baboy ug sa dihang kalit lang siyang gipusil sa wala mailhing mga tawo. Nakaangkon kini og samad pinusilan sa nakalain-laing bahin sa iyang lawas nga miresulta sa iyang hinanali nga kamatayon. Ang bangkay sa biktima ang gadala sa Kawayan District Hospital alang sa tukmang disposisyon og postmortem examination. Ang maong balita gihatod kanato sa GTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Kakifive Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa dugang pabalitang lokal, gibawian sa inulamang kinabuhi ang usa ka 56 anyos nga mangunguma human gipusil sa wala pa mailing suspitsado dito sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental, mga alas 8 sa buntag kagahapong adlaw, Lunes, Oktubre 5. Ang biktima giila si Julito Arnado, mag-uuma og residente sa nasambit nga lugar. Sigun pa sa iyang 53 anyos nga asawa nga si alias Neneng, alas sa buntag sa susamang adlaw miadto sa uma ang iyang bana aron magdaro, apa nakurat na lang siya sa dihang nadawat niya ang balitang gipusil na ang iyang bana. Tungod sa samad nga naangkon sa biktima, dali kini nakabsan sa kinabuhi. Hustisya naman ang gisinggit sa inahan sa biktima nga si alias Bunto og nangutana kung unsa ang sala nga nabuhat sa iyang anak nga anong kinahanglan yun kining kutluan og kinabuhi. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang responsable ingon man ang motibo sa krimen.
2: Sa Bigas Bayan, patay usabang usa ka 29 anos nga lalaki human kini maaksidente sa National Highway sa Purok 5, Barangay 2, Simbahan Negros Occidental, alas 4 sa kadlawon Oktubre 4. Sa investigasyon sa kapulisan, gingong gimaniho ni alias Carlos ang pula nga Suzuki Smash 115cc motorcycle. Isa naginom og makahubog nga ilimnon kauban ng mga higala dito sa Kansian Grill House, Barangay 1 sa Nesgotang Lungsod. Alas 4 sa buntag, nagkadesisyon siya nga mupauli sakay sa iyang motorsiklo. Pagabot niya sa dapit, di na itabong insidente, giingong nawada ng kontrol ang biktima sa dagan sa motorsiklo hinungdan nga mibangga kini sa usa ka sementadong paril. Nakangkon siya og samad o kadaot sa iyang walang adughan. Gidala siya sa Hinubaan Rescue Team ngadto sa Hinubaan District Hospital aron unta matambalan apan gideklara siya nga dead on arrival sa attending physician.
1: Samtang illegal nga droga o drug paraphernalia nakuha sa usa ka babaye nga nagbisita sa prisuhan dito sa Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Rick Smart Kandara.
3: Arestado ang usa ka 31 anyos nga babaye human makuwaan og ito ang syabu ingon man sa drug paraphernalia atol sa pagbisita niini sa Bacolod City Police Office Station 5 Oktubre 4. Ang babaye giila nga si Girly taga Barangay 19 siyudad sa Bacolod. Base sa report sa BCPO PS5, nagbisita si Girly sa iyang bana nga naa sa kustodiya sa kapulisan aron muhatod og pagkaon. Apan sa gihimo nga routine inspection, nakuha gikan kaniya ang gituo ang shabu og usa ka improvised tutor. Nasuta nga gituyo ni Girly nga ipasulod ang illegal nga droga alang sa iyang bana nga naa sa pasilidad. Sa karon, naa na sa kustodiya sa kapulisan si Girly alang sa tukmang disposisyon. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kakipay Bricks Mike Kandar para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 13 minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Oras dalit ka nato sa may kabuton sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga pampasexy, ang kape nga pampahealthy. Patay ang 10 anyos nga lalaki na manghod sa 12 anyos nga babay. Human matumbahan og lubi ang ilang payag. Among insidente na itabo sa Purok 4, Barangay Palili, Sulop, Davao del Sur, nitong Domingo, Oktubre 4. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong ipabalhin na managsuon gikan silang balay nga doso sa Kapayag gumikan kay dunay gabson nga lubi. Apan na pagkagabas sa lubi, dito na kini napunta sa payag, di na managsuon ana sa sud.
4: Regional.
1: Ang mall ang unom kasundalo human giambusyan sa wala pa mailing mga armadong suspect ang sakiran sa military sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan kaghapong adlaw Lunes sa buntag Oktubre 5. Ang mga sundan pulos mga miyembro sa 45th Infantry Battalion sa Philippine Army. Sumala pa sa report, padulong unta ang convoy sa mga sundalo ngadto sa headquarters sa 110th Infantry Gagandilan Brigade sa Barangay Tabyawan, Isabela City. Sa diyang gipaulanan sila og balas sa mga suspek. Dali-dayong gidala sa ospital ang mga biktima alang sa medikasyon. Padayon pang gilagas o gihibalo sa mga otoridad ang armadong grupo nga may atake sa mga sundalo.
2: 14 minutos na milabay sa tag na kalasa isa sa kabuntagon oras dalit nga tao sa mayang kabutuan sa D3 Bio the Antiviral and Antibacterial Food Supplement. Sa ito balita sa kauluhan, gipasidanan ni Senate President ug Senator Judge Sherwin Gatchalian ang mga gipangduka sa impeachment trial nga sabalay na lang mulantaw imbis nga matulog sa sulod sa Senado. Si Gatchalian mingon nga ganaan kining mutambong sa proceeding sa pandili siya ganahan sa mga tao nga natulog panahon sa sesyon o sa nagpadayon nga proseso. Ipagawas og pahayag ang Senador human gisaway ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si Manila Representative Bienvenido Abante sa nga natulog samtang gipahigayon ang pagtaral. Hinumduman nga natulogan si Abante samtang miladlad sa iyang statement si Division Chief of Philippine Government Electronic Procurement System Rendel Supenya.
1: Sa katapusang balita sa kauluhan, mugawas matud pa ang mga ebidensya nga makapamatuod sa mga aligasyon ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial. Sumala kang counsel for the prosecution og legal spokesperson nga si Benjamin Tolosa Jr. Matud pa ni Tolosa, adunay tumong ang ilang unang plano nga ipresenta si Trillanes isip testigo sa Senate Impeachment Court. Apan niya, niadto nakalabay ng webes mihangyo si Trillanes sa prosecution panel nga tangtango na lamang iyang pangalan sa listahan sa mga testigo. Samtang human niini, dagpahigayon ang kanhi senador og usa ka press conference diin iyang giakusahan ang vice presidente na adunay mga deposito sa iyang mga account nga wala niya gideklara sa iyang statement of assets, liabilities and net worth o consultant. Gipasanginlan usab niya ang mga Duterte nga bidawat og kinatibuk ang 181 milyon pesos gikan sa gingong drug lord nga si Sammy Uy.
2: This is 6 minutos na magiging pabilabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Oras dalit nga ito sa mga kabuton sa Extend Food Supplement for Men. Gisiguro sa Iran, ngandam na sila kung pananglitan, dili bagbalampuso ng ilang giduso ng peace deal sa US. Sa wala pa ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nga nasumiter na nila ang ilang tubag sa 7-day plan o samtangan pagkining gipailaom sa internal review. Tumong sa nisutang plano, armatampos na ang gubat ug subling mablihan ang Strait of Hormuz. Ingon man ang subling pag-abli sa final peace deal. Samtang sa musulod nga adlaw, ipamalusab sa Iran ang ilang posisyon kalabot sa maong plano. O kung kalabot sa maong plano.
1: Samtang arestado ang usa ka US Marine sa Okinawa, Japan, human siya giakusahan sa pagpanulis ug pagpatay sa usa ka lokal nga babagi. Ila ang suspect nga si Lance Corporal Devin Jacob Ballard, 20 anyos, nga naka-assign sa US Marine Corps Air Station Futinma, ubos sa 3rd Marine Expeditionary Force sa Okinawa, Japan. Ang biktima gilawsab nga si Ana Yagi, 39 anyos. Base para sa report, nakita ang patay lawas ni Yagi sulod sa usa ka hotel sa Naha City, Okinawa. Subalap pa sa kapulisan, gituuhang giatake o gituak sa suspect ang biktima hangtod nga nakabsan kini sa kinabuhi. O gumadiidi, gikawatan usab sa suspect ang mga personal nga gamit sa biktima. Nakuha usab sa CCTV camera sa hotel ang insidente. Diin makita ang adungan nga misulod sa hotel ang suspect o ang biktima. Apan ang suspect na lamang ang nakitang migawas o dala na ang mga gamit sa babaye. Naaresto naman dayon ang suspect sa mga otoridad apan iyang gilimod ang mga aligasyon batok kaniya.
2: This 18 minutos magkakiva milabay sa tag na kalasa isa sa kabuntagon. Football legend nga si Lionel Messi nangandam na alang sa iyang panamilit sa Argentina. Ani ang kampiyon ng balita di ka K5, Dave Jobert Istoya. K5 News
4: FM Live Report. Nangandam na ang football legend nga si Lionel Messi alang sa iyang panamilit sa Argentina son of Adlang Martas. Pagkahimuon ng final farewell pinaagi sa usa ka friendly match batok sa Benin nga timaan sa pagsugod sa bag-ong yugto alang sa mga kampiyon sa South America. Tuyugan si Messi sa iyang katapusang match sa international stage sa 85,000 ka mga magtatanaw og pipila sa iyang mga kauban sa team nga nakabot uban kaniya ang kalampusan sa kampiyonato niadtong 2022 sa World Cup sa Qatar. Ang friendly match nagasimbolo sa pagpasa sa sulos alang sa usa ka magduduwa nga makakuha og talagsaong international legacy sama sa World Cup title, duha ka Copa America crowns og ang finalissima. Ang maong balita hatod kanat sa Mighty C, ang The Alkaline Base Vitamin C. Ako si K5 Jovert Istoya para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang sports. Balitang entertainment.
1: Samtang sa ato ang balitang showbiz, Ellen Adarna trending sa iyang pagtambong dito sa Bisnok Festival sa Dumanhog City, Cebu. Ani ang kampiyon o kunanian ang chika ni K5 Marjorie Galagate.
5: K5 News FM Live Report.
6: Karon online ang actress nga si Ellen Adarna tungod sa iyang viral nga pagpakita og pagsayaw sa Bisnok Festival sa Dumanhog, Cebu ni atong Sabado, October 3, 2026. Itambong siya kauban ng iyang mga higalang artista nga si Kai Abad og Paul J. Castillo. Nahimong viral ang iyang pakiguban sa mga residente sa pagsayaw, paghupot og mikropono og ang iyang pag-attempt og cartwheel o tumbling sa interview. Nagbinalo ay sabsilaw katawanan nga istorya ni Kai Abad, di iniingon si Ellen nga pareha ba yata og ex. Kining balita, tuninyo sa DDX Coffee Mix. Ako si Marjorie Galicate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ay, lagwa na siya kasuhan ni Pam. Sa balitang wow, mga ka-K5, alasayos ba yung tinas sa kabuntagon? Osaka, pineriso sa nasod Sweden, ang miikya sa prisuhan tungod sa grabing kasakit sa iyahang ngipon. Gimo niyang pag-ikya, saron magkapangitag dentista nga mugamot sa nagngulngul niya nga tango. Matod pa, doon ay sentensya nga usa ka buwan o singa. O kung usa ka buwan, ang 52 anyos nga puganti o gipahimutang kini sa low security prison sa Vanersburg. Taliwala sa pagservisyo niini sa iyang sentensya, giingong wala gitagad ang iyang reklamo bahin sa nagsakit niya nga tango. Mao kini hinungdan nga nangita siya pagi nga maka-iskapo, pero imbis nga manago, may balik siya sa prisuhan aron nga tiwason ang iyahang sentensya. Tungod siyang gihimo ni punan og usa ka adlaw ang iyang silot nga mapriso sulod sa usa ka buwan na. Sansa na ang dato niya kay naka-iskampo niya.
1: Pero butan man siya kinahanglan ng humano niyang sentensya.
2: Antay na ni pudrin no.
1: Ay nalagpag na kay mo na na makaikyas na. Di na gyud magpakita.
2: Ano yung dakong kalahian sa Pilipinas o sa Japan kay K5 Pam? Kay basta kinini ang sayop na ihisgutan kung diri daw ka sa Pilipinas, samot na kung politiko ka, kung diri sa Pilipinas daw ang kinini ang mga mangawat dito sa Amerika rather, dito sa Western countries ang mga kawatan kay kinini ang mupadong sa prisuhan. Basta mangawat og kwarta. Diri sa Pilipinas, ang mga kawatan basta mangawat og kwarta moadto sa Amerika.
1: Dito mo nago.
2: Ano yung kalahian? Sa Pilipinas, sa Amerika, ang magnanakaw, pag nagnakaw ng pera, pumunta sa kulungan. Sa Pilipinas, ang magnanakaw kapag nagnakaw ng pera, pupunta sa Amerika.
1: Duhanan.
2: Bakit ganon? Alas 6:23 na mga kakipab sa Kabuntagon. Standby sa musulod ng programa ang Foro de los Pueblos program. At ang inyo karoon ang mga dagkong balita kay Sadya dito sa Isabela. Dahil, no?
7: Grabe si Respecio eh. Oh. Kita ka to?
1: Oh. Kita ko to? Grabe si mga.
2: Magdanakaw ka!
1: Lagi tubag na ito yung kanto, kapitan to?
7: Pa, tubag mo. Bastos!
1: Tawag ko yung tumatay. Oh. Sadya ka ba?
2: Kadako na Isabela.
1: Kwanto siya mo, Vice Mayor?
2: Oh. Siya ni ang nagi hapit man siguro ni sige football sa unas Kumelek. Kaya siya ni nagpalik sa gantong issue sa Kumelek. Nga man dun pa, ang mga, ang kinikining machine. Para sa, kining,
1: kaya ang butuhay?
2: Oh.
7: Kaya nakaprogram daw daan.
1: Ay,
2: oh, kaya para nga, ukin sa to'y mga nagpapiling mga senador, nga pabor sa administrasyon, may mo daog. Tungod na doon siya ang pagbulgar, ang nangatuwad ang tanan. Ikan sa congressman padung yun dito sa ayabo tanan.
1: Walay,
2: walay bisan usa sa kinini ang mga pambato sa administrasyon nga nakalusot. Labi na tong katong ni kuan kinini ang against sa previous administration.
1: Mm.
2: Ayabo tanan.
1: Rubia no, di siya madlock.
2: No. Kay kuan man siya si Harold Respecio.
1: Usa ka attorney.
2: Luwas na. Kuan siya, kining eksperto sa kuan. IT expert.
1: Ay, okay. Mm.
2: Karon nagtrending na siya kay gipang balikas niyang kapitan buaga kining
1: ang mga. Dadaka.
2: 50 milyones daw to ang kuan adto.
1: Oh.
2: Ang kinini ang sa to allocated budget ba to?
1: Sa tobacco.
2: Para sa mga mangungumag tabako dito silang lugar niya. Walay napatindog bisan usa nga proyekto ang kining punong barangay.
1: Moto kuan kay siya lagot kay siya
2: to. Lagot kay siya. Grabe. So mo na yung tangin ninyo, grabe mga K-5 ha, ang presentasyon ni Asam Brian Morden ng K-5 Pam Peranta. Salamat sa mga nagsunod ka na mo via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Sa mga nagmonitor ka na mo via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Mga buntag na kang kuya Asam Randy K. Mam Vicky Kangke. At the same time sa may Barangay Marcelo. Mga nagpaminaw di kanamo by Marcelo Community Radio. May buntag niyo tanan niya. Buntag kang kagawad Richard Jutay. Ano ka din nalang live? Ikan din sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Morden. Vice President for Operations Sir Alzen Castanio. Vice President for Administration Sir Jean Polineroso. Sa mong CEO Doc Ramil Itang. Kama naman sa technical side ka K5 Monjay Carranza. And ka K5 Francis Alagar. Kami, ang inyong mga tigbalita karabuntaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
1: Huwag ako sab si K5 Pamela Perate.
2: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.
10: K3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Visio.
10: Nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Lasay's 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
8: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Og ako, sir, but the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang
8: the power duo.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Maing buntag, usab Pilipinas, San Carlos, Senios, K5 Pam.
7: Ay, buntag, K5 Break, musta yung kabuntagon?
3: Okay ra, medyo bugnaw na yun ang lakaw sa panahon,
7: ay,
3: ano?
7: Medyo gwapo rin yapon.
3: As always.
7: Yes, masinati yun ato rung buntag, ano nga?
3: Ang kagwapuhon?
7: Ang kagwapuhon ng kabuntagon sa panahon.
3: Ikaw, no? Dapat always positive yun tang, dapat gwapo yun tang, dili pwedeng wingong kang lasot ka, kaya ginuora ba made us beautiful. Full and handsome.
7: Yes, why maot? Pero hinawayon daghan.
3: Daghan kayo.
7: Na.
3: Okay. Ato hinayawon, hinawayon, utro pod nga sa utropod. Dapat ay nako.
7: Hindi na lang ta mag-tell.
3: Yes. Oy, 80 days more to go before Christmas, mga ka K5, ano? Duol-duol na lang, Jord.
7: Ay, kahumot sa Pasko.
3: Yes. Nindot kay music nato this morning, oh.

0: Enjoy kayo mga bata ani ba no?
1: Yeah, super bright.
0: Last minute yung mga
1: enjoy
0: bata.
1: Enjoy magitang dagko na ta.
0: Bitaw, katong mga bata dyan nga nasa mga kinder, mga grades 1 and grade 2, anak ba no?
1: Bitaw.
0: Hey! Nakahinomdom si nanay og tatay sa katong gagmay pa sila o.
1: Noonaan niya no, nga katong in a Christmas, maurin lang sayawon.
0: Unya sa kaslag stage, unya saya-saya, pagkahuman ay mga bihon o spaghetti di nga.
1: Namigay na, mga biko.
0: Ang biko na ay royal. Diba? Hinomdoman ninyo
1: na. Kalauna sila, tinuod.
0: Karon lahi naman nila, abat-abat naman nga.
1: Lahi na. May kausaban man siya.
0: May kausaban ang panahon, K5.
1: Mausap mga napatasan po.
0: Bita, daghan kaya. Daghan kaya gausap, ay. Anong way gausap?
1: Ang naong wala. Sige sa abag mas.
0: Mas galala ang sitwasyon. Grabe ito, music Christmas. Unya, panghinaway ito, ano?
1: Dapat higugmaay biya.
0: Ha?
1: Dapat higugmaay.
0: Ah, usahay. Gisa mo ingon tang ang higug, paghigugma na adyo na, pero di adyo na mawala ang pagkalasot o batasan sa tao.
1: Yun.
0: Itudlo ninyo di habi nga maayoy batasan nga wala adyo gasulti o di maayaw be. Mutuo ko.
1: Si Pampang.
0: Ha? Charot. Good morning to John Nathaniel Ortega. Ay, kaila ka ani niya?
1: Wow.
0: Ah, gahapon din na siya. Burag CEO to.
1: Ah, si Nathaniel di ay?
0: Oo, si... Oo.
1: Si Tantan? Oh, si Tantan. Siya dira?
0: Na, naminaw siya. Okay, na ano mo say si Sipon? May cellphone siya.
1: Good morning, Tantan.
0: Unya, nag-kuana ni siya ng... unsa ito waga ng ganing pang-perfect skin? Pang-perfect skin nga mga...
1: Ayan, gamit or baling niya?
0: Na, in-apply niya sa iyang nawong kay Faypang. Nang tawa kay puti kay nawong gahapon.
1: Ang maudit to.
0: Oh, burag bulan siya kaputi kay Faypang. Huwag musiga na. Oh, di ba? Oh. Sige, salamat kayo. Merry Christmas sa tanan-tanan, mga ka-K5. Sige, katawa.
1: Ay, payan.
0: La size 41 itong oras. Mga pihay sa tabang ka K5, maning orasa, lami kay pangapi, higop-higop
1: kayo,
0: na. Higop-higop na sa so, way uban, basta buntag pa ang kauban sa tuang Foro de los Pueblos. Mauni ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Ano? Wow. Ano? Kaya ang DTX Coffee Mix mga ka K5, dili lang kay kaping kape. Kundi kini siya may dalang benepisyo or beneficial kaayo kay Pam sa ato ang kaugalingon last binadyunto sa gusto nga mawala ang mga kolesterol. Kolesterol, ang mga hugaw, ang mga tanan nga mga yawa-yawa diha sa imong lawas kay Pam. Mawala kung gagamit ka og DTX Coffee Mix.
1: Gindot kayo.
0: Once a day, good. Pwede. Morning. Pwede ganit nga bisag katulo ka mga pe. Depende ni mo.
1: Kaya nakanindot pa, Joyd. Kay bisag wala pa kay kaon, magkape ka ng DTX Coffee Mix. Dili ra magkot-kot, imukot-kot-kot. Dili ra kagutumon.
0: Dili ra. Dili ra. Okay ra kaayo mga ka-K5, ano? O niya, bisag mo inom kagabi ani last 9 gabi before bedtime, pwede kayo. Di siya pareho sa ubang kape nga.
1: Magsiga imong matag, wag inom.
0: Hindi ka katulog, oy.
1: Buntag na lang, no?
0: Unless kung kapoy, yung kakayo. Oo, anang kuan, ha? Sige, DTX Coffee Mix mga ka-K5 available sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, mapalit po ni sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, na aradyon sa Barangay 3, mga ka-K5. Ano? Aha. Tingnan ni John Nathaniel Ortega o siya, good morning ka. Ama niya, perfect skin daw dalanta mo. Ay, ayun, okay, perfect nami. Okay. Ingon niya, kita kids, patubang na ko sa station. Duty ko nun siya.
1: Ah, duty din siya, no?
0: Okay, may new job daw siya according sa iyang post gahapon kay Five Pump.
1: Mas mayo?
0: Oh, siya, I have my new job, K5 News FM San Carlos. Grabihan, wala pa ma-hire pero new job na.
1: Pero duty na.
0: Duty na, aha. And good morning to Liboy Baynosa, naminaw na to aning orasa ron. Pwede na maka-monitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7, no? Monitor na mo diha. Padala na sa inyo mga mensahe, greetings, and uban pa mga ka-K5. Kami bahala mo siya, get ron with ka-K5 pa. F, una, tiwas na nun. If na mga radyo diha mga kakifive, pwede ablihan ninyo sa 95.7.
1: Yes.
0: Na 95.7. Kifay Pam!
1: Yes, Badunggan Butarngon sa 100.1 Canlaon City Bagaygala and also 92.1 Fabulous Tuboso. Og sa 95.5 Marcelo Community Radio. Badunggan Butarngon everywhere this world. Dinero man magli-li gra jud atay sa mga baba.
0: Dili man baba yang iatangan. Ang imong dila man na.
1: Ay! Everywhere this world.
0: Ang uban diyang laki, nag-imagine na po sila.
1: Pansya, nagkuhan naman yung diri, ha?
0: Pagtarong mo diha.
1: Pagtarong mo diha.
0: Patay na po ng asawa, no? Sige, sige mga ka-K5, ano? And, diri na ta?
1: Ano, mag-ita diri?
0: Ah, diri ta. Tagay! Tagay? Grabe yan. Onya, standby! Lubi!
1: Lubi? Naapilag lubi.
0: Tagay, standby, slubi.
1: Kung takabalo na lubi, lahing ba na? Butong.
0: O na, reject. O, reject.
1: Lo, reject.
0: O, di madalas, merkado, reject. Reject. O, gadali. O, grabihan, no? Puraga, rhyme-rhyme siya, no? Ano, ga-usaba, no? Tagay, standby, lubi, gireject, unya, gadali.
1: Girijik dahil kagadali.
0: Oo. Adarna. Oh, may Adarna. Sabihan niya. Bastos. Oh, swak na swak, no? Si Adarna.
1: Bastos.
0: Puro lahi-lahi na siya mabalita.
1: Lahi-lahi na siya kuan. Sulod.
0: Lahi-lahi. Lahi-lahi. Grabe ha. Mga headlines sa tuwan ni Buntag.
1: Grabe. Biliban ako ni Muda.
0: Grabe ha.
1: Headline palang dami.
0: Lai kay tigulang man ana no. Huhuhoy. Huhuhoy, huyo baga mo no ye. Unsa man ning tagay mga ka-K5? Usay nindot pa ning tagay-tagay no, pero
1: nindot.
0: No? Pero kina ganing okay ka na, medyo naka
1: inom na.
0: Daghan-daghan ka na K5 pam. Di na ka mo drive og sakyanan pag uli.
1: Dapat patulog na lang kaga sa kanag-inom.
0: Bitaw.
1: Magpaabot kag mahuwasan ba no?
0: Mm. Dito sa kung ano hinubaan no, na ay nagtagay pag uli na aksidente patay gi pa.
1: Maulig na atong gibalik-balik na rin.
0: Bitaw, no?
1: Dili na magmaniho kung hubog.
0: Pwede ra man na nga ipa-drive sa uban.
1: Pwede ra pud ato sa kasakyanan matulog aw. Kaso hubog na lagi.
0: Galing na apoy mga tao pud usay nga mugara man pud no.
1: Mm.
0: Nga bisag kabalo na jud na sila nga delikado. Oh, sige mo drive gyapon na. Okay ra ni. Kaya na ako mabot. Pabor sto mo tumbling. Patay. Di ba? So dapat ayaw na lang drive. Oh, para dili makuan ba? Para dili ma ayon.
1: Awa di wa kaabot Pasko.
0: Wa kaabot og Pasko, hantod sa November oy. Dito siya transfer. Unsa man ang standby? According sa COMELEC San Carlos, paminaw mga kapitan nga incumbent kagawad uban pa og mga aspirants diha naka-standby ron ang COMELEC K5 Pam. Gahapon is the last day of tubag sa mga respondents nga gipadad-an og sulat gikan sa Supreme Court aron ipa-explicar nganong kinahanglan nato ipaisol ang barangay and SK elections. So gahapon man to pinaka last day no.
1: Kay kalima man to kaadlaw ra gihatag.
0: Oh, lima kaadlaw. Ang pinaka usual ba na 10, 15.
1: Bitaw no.
0: Karon kay gipaspas man nila tungod sa time frame K5 Pam.
1: Correct.
0: So ato ning mahibaw-an mga karong adlaw or ugma kay basahon pa man to sa taga Supreme Court ang ilang mga tubag. Kung convincing ba or ibasura to ato aning hulton kung mupagawas bag TRO ang Supreme Court to stop the law nga gipirmahan ni Marcos or ngayon ta nga padayon ang postponement. Ana.
1: Naanang sila ng duha.
0: Naanang duha. Hulat-hulato na to niya. Standby lang mo ha. Ang inyohang mga handbills diha. Ang inyohang mga kinang gitawag na to, ang mga tarpaulin ninyo, nga nanay mga nawong ninyo nga vote for.
1: Numero 5 sa baluta.
0: Numero 5 sa baluta. Oh, wala na yung number.
1: Oh, wala din ano.
0: Kay barangay na ni. Dili ni.
1: Dahil mo din. Dili
0: na. Dili nasyonal. Oh. So wala na yung number. kuan jud pangalan jud isulat. Jud. Kung pangalan nimo Armando Toro mao jud na isulat dito. Oh, di gani ang imong hangyo di ah, hangyo imong ano na aka unsa na diri ni?
1: Angga.
0: Angga diha si Armando Arman. Oh.
1: Grabe Armando oh, Arman.
0: Arman Toro.
1: Oh,
0: pwede Arman Toro. Oh, na isulat yun na siya. Dili nga shading. Kay barangay binarangay ni nga election. Sige, ato ning huwat-huwaton mga do, mga bay. Unsa man ning lubi? Oh, grabihan no. Ang tawo kay Five Pam nanguha rag lubi gi naay warrant of arrest gidakop.
1: Basibik ning lubi.
0: Mao nay pangutana to diha kon lubi ba jud ning kaso o may uban siyang kaso.
1: Ay basida ning kaso.
0: Nakuratan kini siya.
1: Ako ato niyo wato siya dinaog.
0: Oh, ha?
1: Ani kat siya sa lubi or
0: naran. Pusilon, pusilon. Yawa tong atang ang pulis ba no?
1: Oh, ya dili jud siya muna ulit.
0: Gutman ah.
1: Katagro pa rin butong.
0: Teka, diri na San Carlos ha? San Carlos na nahitabo ha? Pero karuno na ito na kung kinsan eh. Anong dito madyos kalubihan isla nag-abot?
1: Yun. Sino butong unta na ba? Nasaktan.
0: Onsa man ni ang reject. Balita na si Dali ha? Reject mga ka-K5. Ingon ni Sir Nisar Boy no Fablo oh. Kada adlaw may lahi-lahi po din siya ng mga intro sa tuwa.
1: Na sure din dito kayo siya kang mapil-apil jur ba no?
0: Ingon niya, usahay niya, good morning King and Queen.
1: Mm.
0: Good morning Power Duo.
1: Ayun.
0: Karong lahi na po niya, good morning Kamahalan.
1: Oh,
0: grabe ha. Ikaw, Sir Boy ha.
1: Sana all mahal.
0: Oo, parang ECDC ka na ngayon, dalawa kaming kamahalan mo ha. Sino ba talaga Sir Boy? Okay. Good morning Sir Boy. Unsay kape na to diha?
1: Good morning Sir Boy.
0: Kuan ni iyaha guru kinang DTX coffee mix yun ni iyaha.
1: Bitaw no.
0: Okay, ako ma imagine Sir Boy ron galingkod-lingkod sa iyahang gawas sa balay, naglingkod sa syempre sa lingkurana, nangapi.
1: Panginhangin.
0: Unya nakatutok sa cellphone o radyo na minaw sa Foro de los Pueblos. Sige. Unsa ning reject mga ka-K5? No? According to presiding officer, attorney or senador Chis Escudero, na siya'y gireject nga mga hangyo gikan sa mga depensa ng mga abogado sa side ni Vice President Sara Duterte. No? Na siya'y mga gihangyo manggod ni ang mga defense lawyer nga dili na lang ni ipresenta diha sa impeachment trial. According to Escudero, sa dili ato aning lantawon usa. No? Mayo po si Escudero kay
1: may nang susihon daan.
0: Oh, naay prinsipyo pud ba? No.
1: Morning.
0: Galing kay basig ma kuan mo ni siya ba ma mamalisyahan po ni siya maayo na jud. Galing kay syempre given naman na siya nga majority siya. Kay katong giingon nga gi tang-tang giwagtang dira si senador o former senador
1: Trillanes
0: bro, wala may say question. Okay na yon.
1: Sugot na yun ah.
0: Sugot na yun, pero kining taga-defense lawyer ning hangyo, oh, gireject na yun. Oh. So kahan eh, pero gibirahan sa ni Kwanoy. Gibirahan sa ni Trillanes. No? Si Escudero. Na siya tubag anay, pero ako gito anay, kaya purtay na sa sabok kaya.
1: Sige, nagtubag anay na sila dira. Huh?
0: Hantod nga nos anal. As hantod na lang mo 2028.
1: Pero tira silang ginubuta no, kada adlaw na lang yun.
0: Mauni ron ang set of Senate mga ka-K5 nga purting gubuta yun.
1: Wala na yung kalinangway, no?
0: Wala na. Burag binastos.
1: Wala sila na polidera.
0: Balo eh. Regarding sa kining gadali.
1: Gadali?
0: Burag gadali yun mga ka-K5. Ang mga senador nga ma-impeach na si Vice President Sara Duterte.
1: Ganyan
0: pa dulong dito. Oh, sa rason, o sa dira, mo ani ang pagwala nila sa bribery case. Nga charges that according to them, okay naman na. Ang una nga mga artikulo nga gipresent na mo, ligo na to kayo.
1: So kaning bribery, paminaw na lahuyang na ni siya. So mao nang dili na lang apilon.
0: Basig naulaw na po sila nga sige padungog-dungog sa mga tao nga 40 na mong kapuya diha naggasto mo every day millions diha pag pagpagundang na mo. Oh.
1: Okay, magkuan, maghisgot sila dirag sa usa ka article, lugay kay mauman.
0: Okay, ilang may usa-usahon dyan ang kifay pa.
1: Binagsaon yun nila.
0: So, kuan, gadali ni sila kay according to presiding officer Senador Chis Escudero, before December 16, may verdict na jud or may paghusga na jud ni Vice President Sara Duterte. Yeah. Hala.
1: Dali lang kay mahuba din
0: mo. Duol-duol na lang jud.
1: Mabit na.
0: Pangamuyo may inday Sara ha.
1: Yung dungas Pasko di ay.
0: Kining mga senador nga mubutog impeachment imo maparok ni mga ulo nila. Mapakong ni sila's bongbong. Unya mahuna.
1: May gusmonggus.
0: Mauno man lang jud ang imuhang unsa pa jud imong hunaon.
1: Wala na jud.
0: Wala na.
1: Adore yung una-una may impeach, lili may impeach.
0: Oh, wala na kay kini da ang klaro na kayo nga i-impeach man jud siya.
1: Oh, sa butuhay pa lang daan sa number of kuan.
0: Hmm. Kay kining mga kining karong mga interpellation diha or mga investigation nga gibuhat diha kay Five Pam unsa itwa gana? Hearing?
1: Hearing.
0: Formalization na man lang jud ni.
1: Gani.
0: So that nga ma-address ang process of impeachment na sila'y trial. But definitely, kay Five Pam.
1: Kung baga na, na'y resulta daw.
0: Ay, human na.
1: Human na lugar ang resulta daw.
0: Why na? Lutong Macau na na.
1: Oh, wait.
0: Lutong Macau na na kay Five Pam. Sa prangkang istorya, bisag kadungog pa si attorney, si Senador Rafi Tulfo Aniron.
1: Lalo minor ba ito? Oh, na,
0: kung nakadungog ka, kinang inyong obra diha, formalization na lang na. Pero sa tinud-anay, gusto dyan ninyo nga si Sara Duterte, inyo ang yun ang wagtangon, nga di niya dyan makalingkod, bisang una nga unsa posisyon sa gobyerno, kay manglayas dyan mong Pilipinas, dis oras kung madaog ni siya.
1: Ah, oh, ginayinang balantayan po.
0: Oo. Oh.
1: Manimalos mo dyan ba?
0: Kay kung dili ma-impeach si Sara,
1: oh,
0: ang mahitabo ani, atong nahitabo sa amahan ni Marcos nga ninglayas o niadtog ubang nasod sa itong 1980s pa, mahitabo ni Marcos Jr. ron. Mulayas ni mauna nga mangita Diyos lang paagi nga si Sara ilang ma-impeach aron nga mapalingkod nila ilang tao Japon para mo stay in silang Pilipinas. Kaya bisag kung saon kay Five Pam lami man yun istaran ang Pilipinas last binyo yung Pinoyta. Na.
1: Kaysa ato ka sa obang nga nasod.
0: Ay, bisag unsa ka bonggaceous dito kay Pam. Bisag mo ingong kapag nalami kay Canada dire, ang gobyerno dire, kuan kayo, hapsay kaayo, lahi radyon kung lahir as dito ka sa imuhang yutang na tawhan.
1: Correct. Pinamo ko diri ning kumbaga diri na niturok ang atuang kasing-kasing.
0: Mauna diha. So ato ning balikan ron kay ato ning kuanon si Ellen Adarna nga artista purting isuga. Kining si Adarna ingon ko ganiha ba? Adarna pilido ni?
1: Adarna.
0: Oh, Ellen Adarna iya hanggi I don't know kung ipakaulawan or prangka lang jud siya kay hubog siya.
1: Mas prangkador ni siya or tungod dito siya nakainom siya.
0: Kainom. Ingon niya nga kining mga officials gobyerno di pa ni dapat sila ludhan.
1: Mm.
0: Pariho ani ni Kuan, Governor Barikwatro. Oh. Nganong ludhan man ato ni Kitay Gaswildo anila in front of the public, ha? Grabe sa Adarna, oy.
1: Kasi kasuhan siya bang pamila ba?
0: Ah, di man po.
1: Dili
0: po. Di man to sakit nga istorya kay Five Pam. Tinod, anay mo po ito iya.
1: Prangka radyo ito iya.
0: Prangka radyo ito iya. Ngisi-ngisi ragun si Barikwatro. Oh, ana, oh yeah, totoo yan. Pero pag puli ito, kalami, yeah. 45 doon. 45.
1: Nagpunggot na po.
0: Gitudlo-tudlo ko. Diba no? Grabe ha. Ikaw ko no, hibog-hubog ka diha. Di ka kamao? Ugma na lang. Practice. O niya, ning bastos mga ka-K5. Kining vice mayor sa Isabela ba?
1: Mm,
0: abogado man utan ni?
1: Bitaw?
0: Oh, nangamuyo ko nga ma-disbar ni siya. Mubalik pa ang Forum de los Pilos. FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga kapika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba naamanay kagaw sa atong tinais Sir GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imong portal vein.
5: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod sunod kay naay MCT ang D3 Bio. Medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir JP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
6: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo. Iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio. Makapugong sa mga bacteria og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir JP.
6: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
3: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang siking gisulti ni Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. Correct. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
6: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
6: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
6: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
5: Pwede mag D3 Bio.
6: Oo. Oh.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
6: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir JP.
6: Ukit sa mana.
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
6: mo disguise diay ha.
5: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir JP.
6: Mo ni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Mil, oy, mayong panglawas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio!
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! We'll be right back.

0: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon din kini.
1: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix!
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo. Talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Na sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
3: Pasos ako bay? Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
2: Seryoso naman kayo ka bay? Uy, di na ta malingawan eh.
3: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
2: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
3: Sige bay, basta pambyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
2: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
4: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
8: La 7-9.
9: Yeah, so sa mga adunay,

0: Iya, pamalatian dira no nga inyo na nang giantos dira. Ay na mo pag sabot na ng iyong kalawasan ngayon og bakon niyo sa buntag. Pero tin pag sakita no, dili wa ka makasabot og uban pa mga klase nga sakit nga inyo ang ginaantos karon. Ay na mo pag antos anak kay para inogabot sa Pasko no, tawhay kay ta magsaulog sa kapaskuhan nga atong lawas ligon atong immune system wala tay sakit kidaldala. So ato nag tuldukan pinaagi sa pagtumar sa atong Power 3 yung mga kag-5 kaniya to ang DTX 500 Mighty C og Death Rebayo paligunon ang iyong kalawasan na sakit tuldukan. So lawas ato ang pingan kay mao gyud na atuhang puhunan.
1: Ang mga produkto mga kaki-5 sa DTX 500 Mighty C og D3 Bio mapalit na sa mga butika nationwide. Dira sa dire sa Dakbayan San Carlos, available po ni siya sa mga klinika or klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, Aning Siyudad. And sa mga barangay, dira sa Barangay Rizal, pwede mapalit ha sa Sitio Sangi. Sitio Sangi. Barangay Rizal kay Teofino Prahes. Dira dapita sa Marcelo Calatrava kay Barangay Kagawad Richard Jutay. Naapon kay Tatay Alfredo Larida sa Barangay Pinuwayan DSB. Kay Tatay Efren Demetria sa may Sambag 2 Ermita Sipaway. Pwede po mapalit kay Madam Josephine Endere sa Barangay 2 Diris Dakbayan. Kay Madam Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino Barangay Rizal. Pwede po kay Barangay Kagawad Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, Calatrava. Kay Madam Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Kay Nanay Nelia Lagungan, Miyerkulisan Prosperidad. Kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe, mga kaki-5. Mapalit ni ang ato ang mga produkto. Siyagi siya ta. According to wala din. Good morning to Sir Boy Nofable. Ingon niya, sa barangay election, advantage kayo ang incumbent candidate kay basta pareho og ngalan ang masulat, automatic nga mag-count pabor sa incumbent. Correct. Example B, ikaw Pam, kuan ka incumbent, kagawad ka. O niya, ang nabutang sa sulat, Pamela ra. O niya, naining padagan nga bag-o.
0: Bag-o po.
1: Pareho mong pangalan. Mm. Pamela, regibutang, wala apelyedo. Sa imuhan ang masulod ng incumbent. Ang buto, ang counting, ana. Aha. Good morning to Tuan Carmelita Barbicho. No? Good morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Pa-shout out ko sa akong customer sa mga san, nga si Nessa Paspanisan, Alma Abulayan, Ati Kubol, Ina Ricardo Taning Lobitos. Thank you sa pagbasa, sir. God bless always. Salamat.
0: Good morning. Nagsuki ba?
1: Nagsuki. Abot garunig kuan. Tibuok bagunbon. No? Rian Idoliantes. Paha. Good morning, ma'am. Og sir, always listening here. Barangay Maniak, Gihulngan, City Negros Oriental. Good morning.
0: Good morning, taga Gihulngan.
1: Mm-hmm. Windax Tanyo, good morning po. Rini Canoy. Sir, morning ma'am. Dire sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental, Barangay Bagong Silang sa Puro Kamuti. Wow.
0: Wow, grabe.
1: Aha, at least may tagpaminaw ta dito na pita. No?
0: Kasi tagalag yun, no? Pero naminaw gyapon.
1: Julita Canoy, good morning. Always jud naminaw kay Five Pam. Mm-hmm. Sige. And Jesse Maghari, good morning sa Iliranan, Barangay Kudkud. Oh, pirmi dyan ni Sir Jesse.
0: Uh-huh. Good morning po ko ni Mama Perla, nga always po nga naminaw sa iyo pa kayo.
1: Yes. La 7:13 na. Before ito sa report with K5 Jong Versales, na po'y video nga ipakita ninyo nga kamo mismo nga mga tagpaminaw pwede dyan muhatag og opinion. Open yun. Open yun.
0: Open yun.
1: Dugay na ni kayo siyang issue ba? No? Kinibang dalan mga kaki-5 or barangay road ba or national highway ba siya? Kinibang, sige ipakita lang sir. Kinibang mga igsuon na to nga mamulad, o sir na din mamulad?
0: Oh, mamulad.
1: Mamulad o humay, humay sa
0: karsada.
1: Karsada. Sa mga barangay, sa mga national highways, ang mga national highways sa Turon na ay tag 4 lanes, di ba?
0: Mm.
1: Tag 6 lanes man ang uban gani.
0: Mm.
1: Pero bawal ka mamulad diha.
0: Bawal jud kay kasada na para sa mga sakyanan.
1: Para sa mga sakyanan. Tan-awgon mo sa tuang live mga ka K5. Unya sa mga barangay roads, mostly ang pinakadako dira is 3 lanes.
0: Kana.
1: Pero kalabanan jud kay kuan 2 lanes ra jud kay 5 pump. Oh, 2 lanes ra jud na. So, kining nahitabo o, burag 3 lanes man siya, no? 3 lanes siya na ay namulad mga ka-K5 og humay. Karon, ang ubang humay burag naglapta.
0: Nagkatag sa kalsada.
1: Nagkatag. Nalapakan, na nayatakan sa mga sasakyanan.
0: Nagian sa sasakyanan.
1: Oh, nayatakan. Ang tawag ko ninyo mga ka-K5 sa tuwang live diha. Karon, nasuko ang tag-iya.
0: Na.
1: Kay nga no kunong giyatakan ang humay nga naglapta.
0: Na, mo na. Karon dito po gibunan.
1: Hay, susko. Na?
0: Mao na dira ron. So ang basulon ato kadto pang niagi.
1: Ang gibasol ang niagi giyaw-yaw nila maayo.
0: Di, makakita mo sangpot sa parang away.
1: Oo. Mabarag bingon nga, bro. Walay batasan.
0: Di magunin na mo malikayan. G5 rin sa mo tagmaalanganin ka.
1: Batawag ka ni Kwan. So, unsa ba dyo dapat? Pero sa tinod, anay long G5 pam, dili dyo mo dapat mubulad diha or muuga or mubulad og humay.
0: Bito, no?
1: Mais. Sa ngalan palang daan nga, karsada na siya, yes, kita nga tao pwede ta makalabay, makaagi diha. Pero, dili pwede nga bularan og humay og unsa diha.
0: Okay, makabuhi na sa agianan.
1: Oh.
0: Mabuhinan ang space.
1: Mabuhinan ang space, mag-subject pa na for accident. Diba? Pwede po nga mamulad ka diha at your risk, kumbaga, risgo ni mo. Oh, mamulad ka diha.
0: Yeah, nay mo agig sakinan nga mawadag preno.
1: Oh, preno, di gani, yataka na siya kay di na makaagay tarong. Oh, di, dapat di ka masuko risguhan, imo na risguhan.
0: Kay no pura gapatong ara man gidira sa dalan, no?
1: Usag yung kalinya gisako.
0: Oh, grabe. Amunsa. Na. Kaunsa naman ni?
1: Oh, ipadungog na to ang tingog bisar. Ang boses ani kung sige ilonggo nisla.
0: Ilonggo.
1: Bisan akig na pro ang tingog ko ang gapon.
0: Sweet lang gapon, no?
1: Sweet lang gapon. Niyo di. Buka karuna.
0: Papa, kun ka na kon.
1: Yung hinapakanay na tingog, luya, gyapon lang. Pero sa'yo, manang kwan, oy.
2: Okay na.
1: Oh. Okay, no mga apa ni Slaw. Abi ko kay inaway ni Slaw pero wala manggaliga ang balanay. Okay. Maura to. O, binakog ng sumaganay ba?
0: Looy kay Colin Kifar, Bray. Looy kay ring sa kinan diri sa Dublin sa kampo ni Agi. Kaya murag ning dot-dot talong diri sa kampo nga bahin. Kaya wala naman kaya kaagian.
1: Ang salakyan pa mo ni adjust sa mga yatian.
0: Mo nag-adjust. Ang uban nila sa puton nila, mangligis na.
1: Oo. Nining ingon nga mga comment diha. Siya, utro mo po ning driver. Kaya nga nung giyatakan, Jud. Ano ba?
0: Gibasol under driver.
1: Ako kapila naman ko makalabay mga nganing type of kuan kay five pump place, no? As long as nga makalikay ko gilikayan jud na ako kay five pump. Okay,
0: kuan ba makagaba
1: sa. Makagaba po na pagkaon gud na.
0: Obito.
1: Pero kung wala na jud no choice.
0: Maalanganin ka. So wala na gay chance. Wala na choice ka.
1: Oh, no choice ka. Kay nang lapta ang mga humayo to, ilang ipang
0: gitapok nila no.
1: Gitapok nila balik. Dili manguna inyo ha dira good. Yes. Usa mo sa nagbayad og tax diha, pero di na ingon nga bularan.
0: Kure.
1: Oh, pwede mo makalabay dira, pero di na pwede nga bularan.
0: Pero banda po, agisakop sa kalsada.
1: Oh, nadumdumani mo to na hitabo dito sa barangay Dulis ba to?
0: Oo, kaya na-accidente ang estudyante, no?
1: Estudyante nga, ang gipasangin lang yun ato, binulad.
0: Binulad, kaya hindi kayo matod pa.
1: Adi kay na ako na to'y gamay dyan nga
0: lubak
1: dito, pero burag, katong lubaka, burag di dyan to maka-aksidente.
0: Kaya mulukso naman itong motor.
1: Oh, Pero katong binulad, gilikayan niya, according, anyway, suma naman to, no? Uh-huh. For example, Roman, wala naman to.
0: Gikundik lang na to,
1: diri. Oo, pero gibalik lang na to gamay. Dira napita sa ani igod, o dira napita sa mga dulis, daghang kaiga pamulad diha, kifay pang.
0: Okay, daghang siguro sa naghumay diha.
1: Daghan, huh? Naghumayan dira.
0: Humayan.
1: So kani, ilonggo ining, butambot ko di, ining mga yatis nga ini, ho?
0: Grabe, ubay-ubay rabay ang humay, no?
1: Oo.
0: Nga dako so, kaig nakuha sa kalsada lagi?
1: Dako oy, usa ka linya gikuha.
0: Usa ka linya diyan.
1: Katong usa ka sakyanan dito na lang gani mo kuha na lang oh. Mo burag nag counter flow na lang.
0: Mawala may gani wala na yung man driver oh. Pila lang dinis to nga kay mga lang biglang nga gana.
1: Oh, nag counter flow na lang kay kini pa mga tao nga naghipo sa humay, naapot sa tunga po.
0: Wala po sila gapadaplin na just tunga.
1: Kulang jud sa disiplina.
0: So, wala po nakabuyag siguro ani nila.
1: Ah, burag di naman buyagon. Kung kay burag pila na katuig agapuyo sa kalibutan, mao naman ang balaod, kay Five Pang.
0: Kabalo naman yung kaunta.
1: Ang balaod dugay naman ay kaayo nga bawal na siya diha. Anyways, okay na. La 7:20 na. Hinautunta nga ang mga tagpaminaw na to diha. Kung naman may mga humay, mga mais diha, or unsa mga kupras, o usa pa diha nga ginabulad, dili mo diha sa karasada, pangita mo bularan nga iniyuha mga kakifay. Kasi mo rason pa nila bla nga ah gabayad mig tax di pwede mo pwede ka pamula din he.
0: Na. Unsa?
1: Tama ni. Ay nako. Sige, okay, ingon diri ni Imlo Puff, ingon niya. Dili man intawon matagam ang mamularay intawon og humay. Oy, delikado jud kaayo na intawon sa dalan labi na sa mga muagi na mauna maupay masuko o salan ba ya. Oh. Anyways, okay. La 7:21 na. This time check na sa nato si Kakip of John Bersales. Kay na ay usa ka tawo nga namutol og lubi. Unya mga ka K5 gidakop. Ah, wala siya. Ah. Wala siya. Okay sige. Oh na. Okay. Gidakop mga ka K5 diri sa Dakbayan San Carlos. Ang pangutana, may connection ba ni sa pagpamutol og lobby or nay ubang kaso ni siya? Oh.
2: K5 News FM Live Report.
1: La 7:22 mga ka K5, we have K5 Jong Bersales. K5 Jong, good morning.
0: Good morning, Sir Jong.
3: Yes, K5 Rai. Actually, naglibog sab ang huna-huna in taon aning akusado ka K5 Rai.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Niya si alias Gaga kaya kapin na po nakatuig matumpa ang nakalabay gahapon na siya na inform kay Kipa Bray nga nalutsan atong Domingo no mm-hmm. na nalutsan dai siya og warrant of arrest na may kalamigitan sa paglapag RA 8048 orang kining Coconut Preservation Act of 1995
1: mm-hmm.
3: Yantong Domingo Manggod, giserve ni siya ang warrant of arrest. Kanina mao nga kaso ka Kita Bray kay sumala pa sa iyang nahibawaan, ikiha siya last year.
1: Aha.
3: Tungod matud pa sa kininiang pagputol og lubi.
1: Mm-hmm.
3: Agapon ato siyang nahinabi personally, according niya ang iyang gikahibod niyan kay wala man siya magputol og lubi.
1: Oy.
3: Wala po siya lubi.
1: Oh. Paita na. Sige, sige, padayon, padayon. Mm.
3: Oo. Oh. O niya, Moto, kinini ang basis sa ito ang pagpangusisa, ang kiningihang warrant of arrest day kay Fabray ni epekto ni atong tuig 2015. O niya, kaghapon rin, atong Domingo rin siya kay Fabray ni Lusot.
1: Mm-hmm.
3: Kinoon, ang hukmanan kay Fabray ni Tanyagman o piyansa,
1: mm-hmm.
3: Alang siya nagawasan na rin mo, kabat o 2,000 pesos. Kagapong adlaw po din niya giproseso ka Kita Bray.
1: Okay.
3: Ang pagpiansa, pero wala gina. Naibong siya kay, nganong siya mo'y natumok ba?
1: Mm-hmm.
3: Na according pa niya, kining, wala gina niya mahimok yun. Kay unang-unang, wala gina siya kalubihan.
1: Okay.
3: O niya, ang iyang nabawaan lang daw, as a lensis, doon na i-dakop.
1: Mm-hmm.
3: Na kinini ang, nagkarga og lubi unya walay permit.
1: Oha.
3: Pero wala siya kibaw kinsa tong tawo na. Ah, anyway, kini dayeng aksado taga Dreamy sumay barangay Palampas ano ning Dakbayan San Carlos si Kita Bray.
1: Aha. Ya,
3: tungod lagi kay recently sa punin taon. Diha nga nadawat niya ang kini nga subpoena. Kini ni ang wa siya alimuhaw in taon ba? wa siya kalibutan o kung siya sunod nga himuon, wala siya naka-counter.
1: Okay, wala siya gipanad-an og mga burag, wala siya gipabalo before nga naining file og kaso ni Modiri. Oo, sa under 4A, ano ni, under Republic Act 8048, ana?
3: Kuan, gipanad-an siya pero wala siya nakatubag ba?
1: Ah, may ideya siya di ay, may ideya siya. Mm-hmm.
3: Kuwa man kuno siya kay bawo in taon nga tubagon di ay.
1: Ay, nabutang man na diha sa sulat kay Feb Jung. Nga you have 10 days or 15 days to answer this blah blah blah.
3: According niya kagapon in taon kay Pabre, innocent kuno in taon kay siya.
1: Ama da galing, innocent of the law, excuses no one mangod tal kay Feb Jung.
3: Kuno in taon, oh. Oh. Mato nga iya na lang iya. Asikaso ni kagapon, yato siyang gisupna kung kinsay reklamante.
1: Oh.
3: According niya, mitaliwa na daw.
1: Mm. Grabihan, oh. No? So, once nga nagwala na to, may posibilidad din nga wala, mawala rin yung kaso. Kaya wala na may complainant.
3: Oh, mitaliwa naman daw.
1: Oh.
3: Wala ginawa siya magdahom nga. Inana day ka kita, Bray.
1: Okay. Anyways, mamangguna ko yung siyempre, usay na kasi taga diri raman sa tuwa, Bulwangan.
3: Palampas.
1: Ah, taga Palampas. No? So usahay makadawat ang mga ing-ani nga mga sulat o letter abi from the court. Much better to consult your kuan, kapitan diha, kagawad or mga kaila or directly to the abogado, na mga kuan, mga attorney nato sa abogado unsa ni sir buhato nato. May katungod yun mo to ask a question ani kung wala ang day ideya ang ani kay masyak naman ang katinuon nga dakpon kang buragula kay sala
3: paul lagi
1: So nakapiansa dai ni siya
3: gapon yan ang proseso kagapon
1: ararang kay 2,000 pesos ra plato 2,000 pesos
3: dili
1: Dusi. Oh, usap po kabuot to rating karbaw dahil ni.
0: Ito'y.
1: Dako po dahil.
0: Dako mo dahil.
1: Dusi di ay.
0: Abig ko 2,000.
3: Dusi ni, dili 2,000. Dusi.
1: Dako oy.
3: Ito'y na sakit sa bagari.
1: Oh. So, anyways, dito na niya tubagon sa korte. Kay tubagon man dyan niya kay Feb Jong. Bisag wala na to ang kwan. Wala na to ang ingon na to ang complainant. Pero kinanglan yun na tubagon para ma-clear ang iyang pangalan. Maura man na.
0: Yes.
3: Magyan.
1: Pwede po ni mahimo nga People of the Philippines versus niya. Pwede po. Ang gobyerno lang mo file kaso niya. Ang kuwan mo. Ang ubang.
3: Malagi na. Hugtano na kagapong himakak kay Pabray. Wala lagi daw.
1: Uh-huh.
3: Wala siya iputol yun ng lubi. Wala po siya kalubinan.
1: Wala po siya kalubihan. Basig, oh. dili, anyways, dugay na punto kayo, no? 2015 pa?
3: Mga napu katuig yun, bilabay.
1: Grabihan, no? Mauna usahay, no? Binimo, gula kay kaso, may kaso.
0: Okay, kung pila na kung katuig. Kalito na kadakok.
3: Mawagay na usahay, kipa bray, pag maanto tag-PNP, masigit tagpagunta na sa warrant section, may warrant ko niya, wa.
0: Kapisig na yung ka-pending warrant.
1: Ah, may warrant ka di, Jom. May warrant ka di, may ginhikap ka to sa ligad adlaw, oh. Ah, di, 2010 pa ni, 2010.
3: Masi bag, secretly, na cyber libel na tali mo.
1: De, patubagon man yun taana. Oh. Patubagon man yun na, pag na mo file dito, oh. You the respondent is Kakifeb Jong Versales. You have 10 days to answer the question. Q&A na din ba? No?
0: Hey.
3: Basta bang ikuan ba i-declare ba nga dili ta malocate?
1: Oh, po, pwede po dunta ana, no? Unya na Dennis Brucey di ay.
3: Kakifeb Bray ka. Kita ikuan sa kini tighato dog Zampina ba?
1: Oh.
3: I-declare nga dili malocate?
1: Oh.
3: Dili makitaan.
1: Di
3: makitaan. Nagpuyo. No!
1: Dili, wala na gihaton.
3: Oh,
1: wala gihaton. Dunya, may warrant of arrest ka na. Napaitan.
3: Wala din po nga sa upan. Ganong, wala sila kadawa itong sabtina. Pero, nalutsan o kalito warrant. Mo na ay rason, usas mga rason. Ang tighaton, dili yung katultul ba? Asa ka napit magpuyo, inana ba?
1: Dapat manugin po silang tarong. Nga di nila matultulan para maka napay consideration pa diha nga wala din ni katultul. Oh, ang uban kay pawalaan naman po, masyak na lang ka, dakpo na lang kang kalit. Oh, anak ba? Pareho good sa case na ako, good. Wala ko nakadawat bisag usa ka sulat gikan sa Hall of Justice o nya pagka dason nga mga binula na anak ko'y subway na.
3: Isang pina.
1: Unsa man ni? Siya, oh, basahan lang dira. Gibasa na ako. Oh, wala mo ko kadawat aning una. Ikaduhan na ko nung tungan si Puyo na. Asa man ni mo gibilin? Siya, dirire sa guard. Pangutanan na kong guard. Wala ko dawat, oy! Ay, kita mo ka, tunto. Oh. Kita mo na ka, tunto. Gilang, ti, gipa si Puyo na, ta? O, hindi, taya. O, hindi kita ang may kaso, kipay pam. Ihigihimo tang witness.
0: Gani.
1: Oh. Kinimo tang witness ba? Hinautunta nga mawala na lang ng hiringa sa
0: sabat kina.
1: Samok
3: ay. Layo kay pakulod.
1: No.
0: Si kapuli-puli.
1: Sa kadugayon na nako sa aning trabaho for the first time. For the first time nga katong ingon ka nga galikay ka ikaw pa jud. Unya pagabot nimo ga Hall of Justice. Musulod ka na dito kay abi nimo muhiring na wala di ay judge. So postpone di ay. Nga duha na ka oras imong hulat.
3: Nagod na kayo mong singot.
1: Nalayo kayo biyahe ba? Oh. So, maumao na iha, oh.
0: Mahal pa kay Ilan, ah.
1: Oh. Masyak na lang ka. May warrant o barist ko. Makaingon ka, oh. Guro nga. So, unsa man eh. Na. Oh. Diba? Grabe yan.
0: 2015 pa gun.
1: 2015 pa gun. Pero maumang yun na, di man yun na siya mawala. Kung aware ka, okay. Pero kung dili gani, burag ma, kuhaan ka na, malisang ka.
0: Oh. Makurat na lang ka ba?
1: Oh.
3: Paring ton jud kag bugnaw nga kay
1: Pebray. Oh, imagine ni mo nga, sir, ni amin ni Hake, din Hake, i-serve na mo imong warrant of arrest. Unya, di pa isugay na yun ba? Kung unsa nang warrant of arrest. Padugay-dugayan, pakas pulis ba, no?
3: Pakalmahon mang kana, kay basi magmuresist ka ba? Pakalmahon po mang kana, kay Pebray. Kalma sa, amon sa kapasabton, nalutsan kag warrant of arrest sa nani nga kaso. Amo lang ka pahibawon nga. Money mo to, muna. Anak mo na, gibag, bro.
1: Tapos, una, kuhan ka ba? Sunugon ka pa ba, no? Bro, grape man, eh, sir. Bro, magkadagan ang lahat. Di ay, kinamutol na glubi. Grabe, ano? Kini ito ang gobyerno. Masahay unfair ka, Ikifem Jong, no? Kay kinagong... namotol o kung namotol man yun siya globe, pila ka buok ni, grabiha, kuan yun ka, tutukan yun ka ba, no? Pero katong klaro na yun kayo ngayon ay mga minahan nga nakaguba yun sa tuang bukid.
0: Wala.
1: Wala man. Isyuhan pa ganig permit.
3: Eh.
1: Ha?
3: Si Pebray.
1: Ah.
3: Ang lagay eh.
1: Ah, ang lagay, ang laki. Oh. Ang laki ng lagay, kumakabit. Kumakapit pa. Tining taga DENR, sila manguni, mga yan yung mga lobby. Taga DENR, mangunana, no? DENR. Oo. Sila ni mga tawhana dyan, kung gabantay, aning ito ang kabukiran. Pero matingala ka, dagang kayo mga minahan, nga athag naging ko sinunggo pa ka, athag naging kayo nga makaguba na sa aton nga dunang manggan. Tagaan pa man ganit permit. Kani, lobby ragi putol. Diba? Mga ay yan. Oh. Batiyon ka di
3: yan. Yeah, okay na tatog na dela. Okay. Okay na tatog na giputol ang lain pa kay according sa allegation sa kaning akusado, wala pa gyud siya giputol.
1: Wala siya, wala siya lubi. Wala pud siya giputol.
3: Lubi.
1: Oh.
0: Kauban ra sig pakopras pre way lubi.
1: No pras way lubi. Oh. Ta. Amo na, amo na yung gobyerno mo, no? Amo na yung katong manong uling ga-income ra tag pulo kasako ang uling o niya dili pa yun na giputol ang tibuok lawas kundi mga branches ra unsa tawag ana kinang
0: sanga.
1: Sanga o mga sanga-sanga ra
3: pruning ra
1: dakpo na oy pero katong dagko na kay mga truso jud nga gipang suka dito wala may permit pa may permit pa na amo na ka animalistic ang gobyerno tas Pilipinas
0: unsa dili ta kasabot
1: di, anyways, 12,000. 12,000 dyan ang iyahang ipangita ato.
0: Kung sa kayo ito'y sabaka ka to?
1: Kung siya trabaho po ni Sir Ani Kifem Jong?
3: Wala ko siya makakuanda. Wala ko siya masukna kagapon sa trabaho. Pero I think, mahumuma rin tao ni Kikita Brian.
1: Luuya po, inupalit po ang tatog mga abono o bugas dito niya. Ibayad noon sa nang... Anyways,
3: According ka niya kagapon, pag dahil niyang biya, kay normally sa proseso i-detain man gyud ka kay K5 Ray basta naa kay unsa ni kini ang warrant of arrest basta arreston ka.
1: Mhm.
3: Gila na pagadi daw gapon ko yang kanak yang gitiaan.
1: Luoya pod. Luoya pod ani niya. Hinoon may kaso man yun siya, di man pud ta mo ingon. Naluoy ra ta because iyang situation pero kay kaso-kaso man yun na tubangon yun na niya kay Pepjo. Mao na nga careful yun ta every step niya atong buhaton kay na di mga tao nga masuko na to kasuhan ra tao niya masyak lang ka na kay warrant of arrest. Imposible ka ayo bitaw tong wala kay lobby. Basig dili imong lobby imong giputol nong.
3: Wala lagi na, wala pud siya giputol lagi.
1: Wala pud lagi. Pareho lagi sa kuang case lagi ingon ako una. Nganong na-appeal man ko diri sa witness kay una-una wala naman ko ga-patrol anang mga tuiga. Oh, di naman ko patrol reporter. Karon kay nag-adto kog Hall of Justice. Yatia. Tuwa man ko dito ako may pirma-pirma. Liko kini, di nag-ko balibad ani.
0: Naon dito, kita man kayo.
1: Kita kayo, bisag sa likod pa lang. Sa jacket, ilhano na ako, Jod.
0: La, balibad pa ka.
1: So, kuang gi recall ang kuang huna-huna. Ning ko maumaning panahuna nga katong ang patrol reporter absent unya wala joy mo puli ako na lang ning volunteer. Ako na lang mo patrol nga di magani ko papatrolon kay ihatag na lang suman wala may mo volunteer. Ako ning volunteer eh sakay sakay magal patrol na tuyok-tuyok aning bakulod sila italisay bago ana ba.
3: Gikalito ko witness.
1: Gihimo man tang witness sa TIA dito. Ikaw. Kato pa Jod.
0: Ana mo gusto use your honor.
1: Paita lagi nga. Katong patrol reporter jud ko atong mga panahuna bisag usa wala jud porte na daghana oy pero katong nga nagvolunteer
3: gibantay-bantayan
1: ha
3: mabudaron ako gibantay-bantayan kay Kipa Bray ang ako ang variation kaya ako nag start ko 2023
1: atang atingin ni mo ha
0: masinana
1: ha atangin ni mo ha kay murag mag double-double na si Kuan si
3: Kas 2021.
1: Na.
3: Obe, dito ko nag-start tong kada witness. Ay sa. Ito par 2026 na ron, wa pa man. Wala gid aga sige ra kog huwat kay basi magbukali tong counter tong mga gipang
1: nakot. Dool-dool na kay Pep Jong. Dool-dool na kay ako abura 2022. 2020. Na, dool-dool na. Si K5 Shanin. Nagdoble ro no.
0: Na.
1: Ang pinakakuan pa jud kay gihulngan. Gihulngan Hall of Justice ba? Na.
0: Na, kalayo dito.
3: Kalayo.
1: Layo. Gasto kayo ni.
0: Ya, dagaton pa jud ka mo biyahe.
1: Oh.
3: Tuwara ba refund?
1: Wala jud.
3: Paita. Para kay Richard Carlos ra kay dol-dol ra darman ta diri kay kita.
1: Para diri
3: ma swing.
1: Kini atong amigo usa nga sige gingon nga wala na. Hula ta do. Hula ta. Pagkabalo niya nga minaapoy ana gikatauan ko niya.
0: Katong gapon?
1: Ingon niya ikaw gasulti na ko ana dili ikaw man ang una lingko hula ta imuha kay usa ka sako na.
3: Hala, it gets problematic. Mura kang paningto nagbugnaw kasi mura kang hindi ka kasabot. Mura kang mamahit nga kini ni ang kuan. Mura kang kinibang mangurog nga mura kang alainag yun.
1: Dine, mura kang kuan. Mura kang magpumabot na ng panahon nga gasunod-sunod ng mga iana. Ikyas ni Gina.
3: Ikyas. Sais ka doon gayo. Hindi na ba yung kakahinumdum ba yan?
0: Malimta ni mong senaryo.
3: Gayo na. Malimta ni mo na. Plus sa kadaghan pa dyan. Simong ikuyugan.
1: Pero kuan ko no kay Pep Jong eh. Ang mga pangutana diha ikaw ba ni? Alam mo ingon ka nga dili na ako kalag na ko na.
0: Ato na November.
1: Ang pangutana diha ikaw ba ni? Ako na sir. Asa man ka kato mga orasa una akong patrol. Maro man yung mga pangutana kay Pajo pag humana na wa naman.
3: Nya oroy og makatunong kag kanang kuan kini abogado nga ulit.
1: Wala naman ko no paspas kay sila ni mga K5 Rods dito murag ilan naman na naging pamahaw panyaga usahay
3: ito nabi usahay nga kini-exido kay K5 Bray
1: exido kayo kung ang ilang giuyatan diha kinang mga gamhanan po kay K5 Jong
3: exido kay magutana ba kining anong gisahon yung gagtaman ba niya hindi mo na matubag tanan yung madugay na kayo
0: hindi to nang gisahon tarong kay para matarog luto.
1: Literal nga luto ay gini iyayaw.
3: di gisaon ka pangutan na ba? Kining o kayo nung tinuod ba yung utok ba na nagunsa ka ni, isay mong kuyo gani.
1: Ah, di naman. Ano kung di naman hinumduman. Di naman
3: hinumduman, oy.
1: Di naman hinumduman.
3: May magpapariha sa tanang operatiba, di man.
1: Ah. That's why nga, kiniusahay kay Pep Jong, no? Kinang makadawat ang mga kritisismo ba sa to mga tagpaminaw. Masay mo, ingon na sila nga, nang trabaho sa media, sayon kayo na. Wala sa kabalo kung sa karisgo. Sayon, ang risgo, grabe. Ah. That's why sila nga, jutay ang tao nga ga-appeal sa media because of the responsibility kag ang risgo sa among trabaho. So, you know, mauna siya. Abi ni Lagrog, malitra tag kape diyo niya mo kape. Anyways, good luck atong gi warrant of arrest nga wala makapatul og lobe, wa poy lobe.
3: Dali ya putong allegation ka kay Padre.
1: Wala mapunta kakita ato nga ano, pwede man niya i-deny pud gud.
3: Gani
1: Pwede mo po ba deny kay wala man poy nabidyuhan.
3: Gani Sige. So, kung ikaw ba ito ang mahatod ka report pero buntaga para sa Puro Bilos Status Program dahil ka sa D3 Balit X Pabandid Og Mighty si Akos Kikipan Zong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, Kikipan News sa PAM.
2: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pablos.
1: Salamat Kikipan Zong. Mauna ligay, no? No?
0: Mauna ligay na. Makurat na lang.
1: Nga, kinang masyak na lang ka na kanay, Sir, na may warrant of arrest ni mo.
0: Kulbaad, dagoy na, ha?
1: Pero di, makahinomdom yun ka, guro, eh.
0: Gani po.
1: Makahinomdom ka, eh.
0: Makahinomdom ka. Pwede rin po maglimot limot.
1: Ha? Agato? Abi, guro, madala sa limot-limot.
0: Abi na madala ang polis. Ha? Agato, ri, ay.
1: Abi ni mong polis, masyak ni mo, ha? Oh. Ay, sir, ikaw ni? Ako ni, parang naulaw ganit ko, eh.
0: Ako.
1: Dito sa Hall of Justice. Ano nga, kula naman kung kapatrol ang mga tuiga. Alam, tawa lang dito, sir. Basing, dilito ikaw, okay.
0: Dili ka na limot, taka. Oh.
1: So, pag-abot na ako dito,
0: naulaw ka kay
1: sa picture ako, man yung tinuod, colored pa. Walay nawang, pagkatalikod.
0: Pero may ilan na magunin mo, bisa magtalikod?
1: Ilan, oy. Siya kinsan ni sir, ako dyan na. Oh, nakat na dito, appeal na dito. Pag...
0: Magay, wala ni mo gina ba? Alang ikaw, ako man.
1: Yeah, tis. Tingon din ni Sir Boy No Fable, i-prepara ganit lihog dira sir si Respicio. Katong vice mayor nga sige chagit diha kayong ko anon. Mayo unta na ay mahimo og balaon nga dili gyud bularan og humay o bisan unsa ang dalan labi na sa highway para ra gyud agian sa mga salakyan pero pareho ba og bicycle lane nga exclusive ra gyud sa mga bicycle. So, unta galing kay wala man joy balaod ana warning ra ang mga taga pero bisag wala na balaod oy.
0: Kabalo na gagang unsay poon sa imo agi dira.
1: Galing kay nami pod nga nindot po na ibalaod
0: para strict to
1: pabayron
0: no?
1: Pod sila ba.
0: Ana para makuan sila mamahadlok na sila mabulad.
1: Bitaw laina mga tawhana ana. Kapila ko kalabay dira sa Murcia o daghang kay nagabulad-bulad ra usahay.
0: Ubay di bitaw na dihag mga mais.
1: Kay mga humay. Diri sa San Carlos so far wala diri sa proper. Wala
0: diri wala.
1: Pero dito sa Ani-i Dulis, K5 Jess no? Jezebel? Daghang kay mga mularay dito sa dala no sa Anii, sa Dulis no. Na uba sa uban mga kupras.
0: Sa mo sa mo away mamulad kay bangag man sa tunga.
1: Ha?
0: Bato man amo sa tunga. Wala mamulad.
1: Tarungan na bangag ni mo.
0: Talagi? No. Sir Jung ay kanter. Oh, ana grasada gamay patangas. Diri sa tunga kay bato din diri pikas padulhog.
1: Kasi masuko na mga supporters ni PBBM ba ingong bangag ba.
0: Dili oy, dai mga bangag.
1: Bangag.
0: Kabatuan gamay ng kalsada sa dili mabulanan. Walang po'y mais, walang po'y humay dito.
1: Panigurado lang niya, tuwa ba? Kay basic padadaan ng tagwara to baris din ba?
0: Jesus, kapilay pa. Yes, your honor. Mr. Wetness.
1: Las 7:49.
0: Sure,
1: dragon. Diri sa tama nga ka K5. K5 Pam, ikaw man yun na nakakitaan ni gahapon. Kay Vice Mayor Harold Limbo. Dili, lapat tayo nila ito, no? Harold Respicio. Gamay nga background. Sa background na ko K5 Pam, ha?
0: Sige.
1: Paminaw mo mga ka K5 ng lantaw mo diha sa tuang live para masabtan yun ni mo, no? Ni mo ninyo, no?
0: Nato.
1: Respicio ni siya, no? Okay. si Attorney Harold Respicio. Usa ka 30 anyos kifay pambata pa kayo. At 38 di ay. 38. Usa ka lawyer, no? Abogado, mga ka K5. Kini siya taga Isabela, unya vice mayor, no? Sa Isabela dito ni sa Luzon, mga ka K5 ha. Dili sa tuwa diri nga Isabela Negros Occidental.
0: Mm.
1: Si Respicio, usa ka CPA lawyer. O niya, ang iyang specialty ani is legal tax, accounting, CPA, Certified Public Accountant, and financial audit and technology-related background. Usa ka Juris Doctor sa Ateneo de Manila University. Di basta-basta, mga kakifan.
0: Grabe, basta-basta.
1: Di basta-basta, no? Grabe hapon, no? Usa ka abogado. Now, actually na ako ibang mga videos diha sir nga kinang katong nagkuan jud sila.
0: Tinubagay.
1: Si gitanay jud sila maayo. Paki forward gyud kay Five Pam. No, akin ni na kina dire na. So, siya ni si Attorney Respicio na ilhan ni siya because sa iyang style of speeches. Nga kini siya ang support ni Vice President Sara Duterte.
0: Ganito ko na kay February, grabe po mamirahay ni. Oh, isog kayo?
1: Isog kayo ni siya nga kung makatungtong siya diha sa stage lagi, sa entablado or sa babaw.
0: Mm-mm.
1: Grabe ni siya mo apin, say, mo mulaban.
0: Mulaban.
1: Ni Vice President Sara Duterte kay Five Pam.
0: Mm.
1: Isog yun kayo.
0: Isog ni siya.
1: Abogado magol ka mao sa balaod kay Five Pam kung usay sayop.
0: Kung asa siya nalapaw.
1: Asa siya nalapaw o say dili. Ani ni siya, a vice mayor nga talagsaon ra kaayo nga mga hitabo mga official sa mga mubo nga
0: para nang mga barangay kapitan.
1: Barangay ana mga ing-ani, no?
0: Mm.
1: O konsehal, kay ubang mga konsehal dili man mga abogado, uban mga simple ra po negosyante, ano. Vice mayor siya. Although sa ubang nasod, ubang lugar na aman jud, no?
0: Mm-hmm.
1: Now, na ay na hitabo, banha lagi kayo ni siyang bugaduha.
0: Kanang kumbaga, makasulti siya, murag wala na bitay preno-preno ang baba.
1: Now, vice mayor siya, no?
0: Okay.
1: Na ay na hitabo, Kifay Pam, ikaw explain ko na, Kifay Pam.
0: So, kagahapong adlawar, adunay na hitabo nga usa ka init nga paraglalis, sulod mismo sa usa ka session, Kifay Bray, sa sangguniang...
1: Session or basig... hearing rin siya.
0: Session. Oh, sa Sangguniang Bayan. Pareho na tayo double check.
1: Mm-hmm.
0: Session sa Sangguniang Bayan dito sa lungsod sa, saan ni? Rina Mercedes? Sa Isabela.
1: Mm-hmm.
0: Kahapon. Kaya, kaning magong insidente, ang sintro anig yun ani maong insidente, nagsugod sa issue kamahin aning tobacco excise tax kung pundo gikan sa buhis sa mga tabako.
1: Mm-hmm.
0: So, una ni ini, gi usa-usag pangutana or gi question ni Vice Mayor Attorney Respicio ang mga kapitan o official sa barangay nga kabahin ani paggamit sa ilang pundo gikan sa tobacco excise tax ni adto pang niaging tuig if I bray.
1: Aha.
0: So dito ingi pangutana unya ang aduna manggoy usa ka kapitan nga misupak sa allegation sa mayor.
1: Mm-hmm.
0: Mm, kabahin ang nilaging pundo.
1: Excuse me.
0: So dito na nagsugod ang panagsinggitanay kay Five Brian. Nagtubaganay na dito. Kay makita mo po na to sa video, no, nga ang pagpungutana ni Mayor atong usa ka official. Katong
1: Vice Mayor.
0: Vice Mayor. Katong usa ka official ba nga yung ipungutana?
1: Kapitan.
0: Kapitan ba to?
1: Katong bayi or laki?
0: Katong lalaki nga una niyang giingon. Katong mustorya gani nga dili ka makatubag pero
1: murag kagawad to?
0: Kagawad to.
1: Mm-hmm.
0: So dito, gipangutanan niya dito.
1: Mm-hmm.
0: Unya, but ay, nagsinggitanay na lang man to sila.
1: Okay.
0: Mm.
1: Okay, so naay project.
0: Naayos sa ka-project.
1: Nga more than 50 million pesos
0: mm.
1: nga gi-provide aron nga i-project atong barangaya. Last year.
0: Mga 2025.
1: Pero, murag wala ay nakit-an nga nahuman nga proyekto.
0: Mm. Kay batod pa sa tubag atong usa, gitrabaho pa.
1: Gitrabaho pa. Meaning, naadyod.
0: Naadyod si Koro.
1: Wala pa nahuman.
0: Mm, di
1: man
0: po na
1: basta-basta basig dako kaning negosyo ba? I mean, proyekto. So dito na nga una, singgit man si Vice Mayor, no?
0: Nisinggit ba daw siya?
1: Murag... Magdanakaw! Kawatan! Murag ano ba, no? So nitubag na lang po itong mga barangay officials nga bastos!
0: Katong ikaduha, katong kapitan nga una niyang gipangutana, ikaw! Isa ka ba sa humarang?
1: Mas okay pa biya nga tawagong kang kawatan sa bastos ka, no? Diba?
0: Ito. Pero murag parira, tsaka na.
1: Ha?
0: Asa'y masakit? Ikaw, Sir Alagar, bastos magnanakaw.
1: Bastos.
0: Bastos.
1: Sakit ang bastos.
0: Masakit. Abito, kay siyempre, Vice Mayor ka, yan ang kandirang bastos.
1: Abogado ka
0: kaya
1: ka
0: na magnanakaw gan, marag gitulo na lang para sa uban.
1: Sila na lang.
0: Sila na lang.
1: pero, ato nang diskasandro na. Ipadungog na ito ni Una.
0: Sige, kaya marag sadya ka
1: grabiha mo, grabiha. Okay, paminaw mo mga kaki-5.
4: Pakero. Ganito ba yung nabitan ng pakero? Meron bang nagawang 5 million worth na two-story BHS sa inyo? Na bago?
5: Ginagawa pa lang. Hindi ba nagawa?
4: Hindi ba nagawa? Hindi pa pala nagawa eh. Na-picture ka? Ano na ang nagawa? Titignan natin mamaya. Huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
5: Ayon mo rin kong kritik po na...
4: Kailan sinimulan ang ginawa?
5: Yung bago po kayo yung work concreting.
4: Hindi ko! Concreting BHS ang tinatanong ko!
5: Wala po!
4: Wala ka pa rin! Huwag kayo alin!
6: Vice, magkasitigaw sila kasi!
7: Order!
5: Dapat magsitigaw dito!
4: Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan ng mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Ang salita, pwede! Pero ang mga harassing mo sa Tomeco Partners na hindi pumunta dito, yun ang hindi pwede. Sino ang huwarang sa inyo last time na hindi sila makasugin dito? Coercion yun. Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
5: Wala ka kaming inaras na apartment.
4: Oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala ka palang nagawa. Ikaw, Mr. Sinikpin, Kapitan. Isa ka pa sa mga nangharang last time?
6: Bakit?
4: Oh.
6: Ituro mo ako, ituro din kita.
1: Lang tao mo sa live mga kakipan kaya mas ma-feel ninyo.
4: Ang mga bastos ba magdanakaw?
1: Bauto mga ka-K5 ang nahitabo sa usa ka session or hearing whatsoever. Basta naa dito ang mga barangay officials o guban pa nga mga konsehal sa Isabela. Gipangitaan sila ni Vice Mayor Respicio sa proyekto K5 Pam. Aha. So sa wala sila ay maipresentar jod nga kompleto nga detalye. Didto na nga mitaas ang tingog sa vice mayor. No? Anyways, ayaw mo hawa diha kay daghan patay ipakita ninyo mo commercial sa mi kay basig kami in, siya di pa tumafailan og kaso di pakabayad kami basi mamaya jud mi ani. Mobalik mi ni kaki 5 pam kini ang foro de los pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
10: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
9: Ay!
10: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigong go sa balatian or sakit.
9: Maudyo.
10: Ilabi na dyan katong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
9: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
10: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
9: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
10: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
12: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
9: Ay.
10: No, gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
9: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag si imong atay.
10: Muna, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
9: Mm. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil oy saying maayong panglawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako kolesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og